0: mo sa administrative proceedings aga di karon dayon posible nga matugpa sa suspension or revocation depende sa findings it ahinsya mga katropa, no? Pero hindi nyo dapat pagbaliwalaon ng mga syukos order nga ra. Oh, importante ra. Hindi nyo nga i-underestimate nga, oh, syukos order, malaman na kaya. Kung nung LTO magpatigyon ita administrative action, botang bagon, may regulatory issue nga ginatawa. Nga kinahanggan nga sabton. No? Agraya, dapat masayra natin kung ano. Ang kunong rason is reckless driving or dangerous driving violation sa aton nga traffic rules ang iba pang mga offense. Kinangan mo ron nga ipakita una sa mga taga LTO, no? Mga may imo nga mga legal basis nga aksyon nga para hindi ma-revoke ra imo karon nga lisensya. Ah, bukon it ro syukos nga ra bukon ra i-trial naton sa media rong rider. Ah, basi magkuan nyo man na, wa man ninyo ginbalita aro kuan nga to, syukos order, no? Bukod na trial yas media ro rider nga nagkasaga mga kapakon, pag LTO terbala karon. Mabulat tagalin kita at mga update ha. Ah? Daya is para maintindihan yang it publiko. Kun hamat nga may una nga administrative proceedings nga ginatawag. Oh, di ba? So diyan ang mga bagantayan. Namangutahan na ka mo pagid kun I mean namatay tabi man eh. Sa rekerang aksidente mga katrup. Sa tunga it legal terminology nga ginatawag syukos order, administrative case, suspension, revocation. Hindi naton paglipatan mga katrup pero pinaka-importante nga nato. Ha? May tawo nga namatay. No? Si Pitix Akyan, bukon niya mang itpangagan sa rayang accident report. May pamilya imuranga na aywan, may unga, may mga amigo, may mga amiga, may mga kakilaga, may mga tawo man nga nagasalig man ka na. May mga tawo nga nakakilaga ka na, kaabo ka na rin mga nakakilaga. Ag para sa anak ka nga pamilya, bukon niyang rait simpleng traffic accidenta mga katro. Ah, daya is pagkaduwa ita na karang kabuhi. Oh. That's why nga ko naman naintindihan taman ro aton nga mga netizens, ro publiko. No? Kun hamat nagausoy nga rait mga pangutana. Or mga sabata sa mga pangutana mga katropa. Anor na tabo pa marun baga? No? May negligence baga, may recklessness gidman nga ginobra ray karang si Maynard Ingaling. May sagapton. Ah. So do you know, hugaton naton. Hindi nga iya ta kita madesisyon yagi sa Facebook. Agrayero sa bilog sa problema sa makaron nga panahon. Kung may una aksidente, bag grabe ta nagakalihit gid ang gagapta gagi ron. Di ba? May kapin pa ko may mga video. Agro masakla pa may mga pangaganti agi. Ang kasunod karon ro mga komento din nasa comments sa. Oh, bisaga man imaw, armana no. Mauron tayo agi. Di ba? Obserbahan nyo. Especially kung may mga namatay. Intindihan tara emosyon mga katropa. Pero justicia or justice system nato niya sa Pilipinas, hindi ba dapat nato nga ipaagi nato niya agi sa kaakig. Eh. Ha? Ro, sagang impormasyon, posible nga makasamad sa reputasyon itsang katawa. Kung sagaro pagkaintindi sa nagkaganabo, posible masintinsyahan agi sa mata it publiko. Mata it medicines. Dusang katawo nga may kinamatarong pa nga mabatian naton kung ano raan ang side mga katawo. Due process is not sympathy for the accused. Dapat tandaan naton nun sa
1: Bullseye!
0: Kung investigasyon it aton karanga tangalan PNP. Araman, rung igapail nga kaso, reckless imprudence resulting to homicide. Pag reckless imprudence resulting to homicide, billable da mga katrupa. Pero mostly, ag side man kagabanan, Nga maurang kaso, nagatugpa nga nga nira kon amat mga katrupa sa Arig.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kwan niya tara, istoryahan niya taron. O kinangan bayaran, bayaran. Mauro niya taro sa iba karon. Pero dipindi ra sa sitwasyon, praskara, baabo gid ang nag-ausoy ka na tustisya. Ha? Reckless imprudence resulting to homicide. No? Doon yung kaso. Nga igapasaka. Wa man niya ginatong ginahambagara nga guilty. Pero, or not guilty ro sitwasyon kung mag-file it kaso. Kasi kinahangan naton nga pamatud-an una sa criminal case kung may una nga reckless imprudence or negligence nga ginatawag. Now, kita sa CCTV. So, hindi man kita makadesisyon karon nga marunyagi. Only korte nga taro makadesisyon karon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung imauron rong rason ko pagkamatay ni Geralda. Diba? Although kita sa CCTV nga may kapaltahan gidaragin obra nga ra ita drive. Ay karang nakasurvive mga katrupa. No? Kon mapamatud-an sa investigasyon ug sa tama nga proseso nga may una ang kapabayaan o reckless imprudence nga ginatawag ro rider. Ang imaro rason dahil karang pagkamatay at biktima. Bukon niya mang ra ita simpleng issue mga katrupa ay traffic violation. Ha? Kung mag-desisyon ng korte. Matugpa man gihapon, may criminal liability kasi may kapabayaan. Diba? That's why nga importante di kara Rosyukos order at LTO. Magkaibaro administrative proceeding sa LTO ag iba mataro criminal case mga katulad. Pwede nga makaangkon it administrative consequences sa driver's license sa samtang ginasiparan naton nga ginaimbestigahan ginatumod it prosecution or korte kon may una nga criminal liability mga di ba so harama karon ro PNP sa andaman nga pagfile it kaso reckless imprudence resulting to good morning ani kay Ligaya Bal- ay manang good morning ha Jan Director Dab. Ah, nako. Ah, sige. Good morning.
1: Good morning.
0: Kay Hari Jan Alparo, doyon do mga sample it toxic ng mga tao. Judging someone without sufficient proof.
1: Good morning.
0: Good morning kay Hari Alparo. Yan, good morning. Sige, thank you, good anas. Mga katropa. Well, pamatian taman ro police in fairness. Sa part at PNP, kami, nagabuom lang kami kung mga information through official blatter at sa mga statement itaton karang mga Roaton karang hipi ita tangalan PNP binalikan itaton karang mga katrupa reporters no si Police Major Jason Mausig hipi itaton karang tangalan PNP sa reng kaso nga iga file nanda iga pasaka kontra sa rider mga katrupa no bisan umatras matanaro kwandi kara sa pagfile kaso basta sa part at PNP kasi may criminal liability nga ginatanaw nato no may kapabayaan. So ginatanaw pa ron ita piskal, ita prosecutor, kung kinahangan ipasaka sa korte, pero kabaskog mayad ebidensya mga katrupa. Para makaroon si Police Major Jason na Mausig, itaton ka nga tangalan pin.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Yes sir, ano, again, good morning. Ano. Kahapon po, nagpunta dito yung mother ni itong si Gerald, ano, si... Pitik Saklan, tinanong natin kung magre-reklamo, na magpapail sila ng reklamo. So magpapail daw sila ng reklamo. Ayun nga, piniprepare na ng investigator natin yung mga papeles, dokumento para sa filing. At inaantay na rin natin yung availability nitong mother ng biktima natin kung kailan siya available. At doon natin ma-file yung regular filing ko.
3: May minuha sir, paanong kaso ang file?
2: Ang reckless imprudence resulting in homicide po.
3: Yeah.
4: Sir, kuha kami update sa part din ng ano sir, itong nakabangga sa biktima. Kamusta po yung situation niya, yung condition niya?
2: Kahapon nag-interview tayo dun sa ano sa ospital na kung saan siya naka ano no na dinala, naka ICU daw tapos naka schedule ng for operation. Kasi nga may tama siya sa paa kasi fracture daw tapos dito sa may shoulder niya parang nag-swell. Operahan daw.
4: Conscious naman, sir.
2: ICU. Hindi ko lang alam hindi kung... Pa. Pero ang sabi, conscious naman daw.
4: Okay. Sir, sa part ng family nitong itong 24 years old, no, na rider, ano po yung...
2: Maynard.
4: Ano, sir? Pwede mo ma-ano
2: yung... kasi alam naman ang tao, no,
4: complete mga name.
2: Pangalan nila, no? Si Maynard yun, si Maynard.
4: Sir, sa part ng family nitong si Maynard, may initial or kahit anong detalye lang or pahayag na... gustong ipaabot sa pamilya or nagkausap na ba, nagharapan na ba itong both parties, sir?
2: Nakausap natin yung mother ng ano ng biktima kahapon. Hindi daw nakikipag-coordinate pa sa kanila yung pamilya nitong si Maynard.
4: Pero sa inyo, sir, sa pulis?
2: Wala pa rin po.
4: Wala rin?
2: Wala pa rin hanggang sa ngayon.
4: Pero alam na nilang meron ng ongoing na ipa-file na kaso sa itong kay Maynard.
2: Hindi ko pa alam kung alam na nila, pero siguro ngayon, alam na nila.
4: Sir, sa investigasyon, may mga na dagdag kayong mga ebidensya or na pwede pang makatulong po sa takbo ng kaso?
2: Ayun naman po, bali dun sa CCTV footage pa rin yung ginagamit natin na ano, yung pinakita na rin sa mga social media. Hindi ko alam kung sa television. But yun na rin yung gagamitin natin na ebidensya kasi kitang-kita naman doon kung paano nangyari yung insidente. At talagang nag-counterflow yung grupo nito ni Maynard. At naano nga eh, na parang nasakop niya pa yung outermost lane ng opposite lane.
5: Sir, yung grupo ni Maynard, no, alam naman natin na hindi lang si Maynard yung nag-overtake doon sa... highway na yun, sir. Meron po ba tayong sir, hakbang na mapatawag sila or i-refer natin sa LTO, sir?
2: Kahapon po, nag-message na sa atin yung LTO at hinihingi na yung ispat report. Possible yun yung kanilang magiging action taken po.
6: Itong ano, sir, suspect, bali naka-hospital arrest ngayon.
2: Wala naman pong hospital arrest kasi irregular file po natin yung kaso.
7: When it comes ulit sa ano sa documents both parties kompleto agad siya, no? A sort of clarification kasi medyo may mga netizens na nagku-question, sir, when it comes sa kanila ba talaga din yung motorcycle or kompleto sila, sir?
2: Sa kanila naman po yung motorcycle, ngayon yung isa lang si itong si victim natin si Gerald, si Pitik Saklan, yung lisensya niya ay hindi pa natin nakukuha hanggang sa ngayon. Nandun. Pero sabi naman, meron daw lisensya.
7: Okay. Siyempre, hindi naman siya na mas masaklap ngayong nangyari sa kanya, no?
2: Opo.
7: Okay. Kung tawag dito, kung halimbawa, sir, na na-mention yung tungkol sa show cause order, no, may possibility nga ulit, sir, sort of clarification again, na the rest of the team, yung mga nakasama nitong seminar, yung grupo niya, no? Possibility again, sir, na mapatawan ng karampatang liabilities when it comes sa ginawa nila pag overtake?
2: Ang malaking possibility po dyan na ipapatawag yan ng LTO natin para pagpaliwanagin po.
7: Pagpaliwanagin?
2: Oo.
6: Sa part ng PNP, sir, ano yung possible kaso ng itong suspect po?
2: Ang reckless imprudence resulting in homicide po. Kasi namatay yung ano natin yung victim.
6: Sige.
7: May ORCR, sir, no? Ibig sabihin, pag na-mention natin na kompleto, may ORCR yung both parties. Yung maliban
2: itong na isa kasi, itong Kawasaki na 1000cc, bagong bili pa to, mga 2 months. Hindi ko lang alam kung meron siyang ano registration. Pero i-check natin yung registration. Kasama po yan sa filing natin.
7: Kung sa kanya na pangalan.
2: Opo.
6: Itong si ano, sir, Maynard, no?
2: Oo.
6: May nakuha kasing kaming information na bago itong insidente, medyo na aksidente daw to sa bayan ng Banga.
2: Meron nga po tayong unverified report na gano'n, ano, na involved na siya dati sa aksidente. But separate man kung meron siyang ibang kaso doon, separate man po itong kaso na ito.
4: Sir, sa part ng PNP, kasi sa mga nauna ninyong pahayag, hindi no pinapangalanan itong si Maynard. Sir, mga clarification, ano po yung mga kailangan nating sundin? At the same time, syempre, kami rin po sa media, no, sinusunod lang namin yung nakuha naming statement from the PNP, from the concert agency. Kayo, sir, sa part ng PNP, bakit po mostly, sir, no, sa mga unang pahayag, hindi po dinidisclose yung
2: mga pangalan
4: po ng involved. Pero yung victim po, disclose po yung detalye daw. Ano yung masasabi nyo or clarification dito, sir?
2: Kasi nga po, itong victim natin is considered as public figure. Mm. Kasi ano to eh, parang kilalang vlogger nga dito, okay, sa Aklan. So, known na rin naman sa public yung pangalan nila.
4: Mm-hmm.
2: So, ano pang dahilan natin para itago kung known na rin naman.
4: Mm-hmm. Pero yung mga naunang pahayag ninyo na yun, sir?
2: Ayun, kasi siyempre, bilang pagrespeto natin sa pamilya at para hindi na makadagdag pa dun sa nararamdaman nila, huwag na sana natin ilabas sana. Kaya lang, dahil nga public figure ito at marami na rin nakakakilala sa kanya at naipost na rin naman sa mga social media, so wala na tayong magagawa.
4: Yung sa part daw po, sir, ni itong nakabangga ba, sir?
2: Oo, yung nakabangga. Yung nakabangga, ito nga, binanggit na nga natin kung ayaw nila na ano. Ito pa, binanggit na lang natin yung first name niya.
4: Para may sinusunod din, sir, no, yun na...
2: Oo, para hindi na lang natin masyadong usisain pa yung usit.
5: So, yung para sa kalaman ng mga kuan natin, mga Aklanon or saan man na sulok ng kuan natin, Pilipinas. Sir, di ba pagdating po ng mga ganito, meron talagang mga nagre-request na huwag muna natin pangalanan, mga ganyan. Basta, parang may sinusunod ba tayong batas dito, sir?
2: Mayroon po tayong mga protocol na sinusunod. Mm. Alam ko, alam nyo rin naman yun,
5: yes,
2: yung
5: so,
2: mga
5: sir.
2: Protocol
5: para
2: na...
5: Para lang po sa kalaman din, yes, sir, kasi. So,
2: para naman hindi, siyempre, poprotektahan natin yung biktima, yung suspect. Mm. Hindi pa naman sila napapatunayan na sila talaga ay naging gumawa niyan.
5: Mm.
2: Para kung sakali na tayo nagkamali, maproteksyon na natin yung identity nila at hindi na sila magkaroon pa ng dagdag na kahihiyan.
4: Mm, so for clarification, sir, no, walang ano, walang kumbaga hindi bias, walang ganun ba, sir?
2: Wala naman siguro po, wala naman tayo siguro interest sa bawat isa.
4: Kasi grabe ngayon, sir, no, yung mga pangbabatikos, especially online, alam naman din natin online, sir. Pero ngayon, sir, no, at least klaro na ongoing yung kaso at the same time, may mananagot talaga, sir.
2: Opo, kasi piniprepare na po yung mga documentary requirement para sa regular filing po.
7: Sige, sir. May dagdag pa ulit tayo na gustong ipaabot sa publiko na dapat sana malaman kasi medyo may mga hinihintay pa ng mga confirmation. Sige, sir.
2: Sige po, huwag po kayo mag-alala sa ating mga ano, no, mga viewers na mga viewing public. Wala po tayong pinapanigan o wala pong tinatago dito sa kaso na ito. At kung ano lang po yung ebidensya na nagtuturo kung sino talaga yung dapat nating pailan, based sa kuha, lalo na dun sa base sa kuha sa CCTV footage, ay ipapail po natin yan.
7: Sir, when it comes sa motosiklo nila, no? If ever na mag-start na yung kaso, yung mga motorcycle nila, hindi mo na marirelease?
2: Pag may order na po ng galing sa court, i-release na po natin.
7: Ayun. Sige, sir. Maraming salamat ulit, sir.
0: Okay, nabatian natin si Police Major Jason Maosig, no? Hipit aton nga tangalan. Good morning nga ni kay Divina Yepes, ha? Nga nag-propamati man makaroon nga gahon. Mga
1: good morning!
0: Hamba ni Jory manami takaron kat naghambang ato nga nagsamad sa pangagan it media dato dapat balikan dapat kato kasuhan.
1: Good morning.
0: Doon ay istoryahan, tara. Jom Satiro, good morning, nakamonitor mo karon sa FB Live o na sa Mabilonyo, Washington. 114 days Christmas na.
1: Good morning.
0: Anyway, sa ato makaroon nga pagpatayon, sa ato ka nga pagpangalagad. Datong porsyon is ato katon doon it Santon Plus Santon Gold. Santon Plus Gold, mga katropa. Importante ro Santon Gold sa aton karangagawa. Santon Plus Gold, no? Mabaho nga buligra para mapugan ro mga bagatian nga magasuod sa aton karangagawas. Kasi may mangustin imaw, may ampalaya, malunggay, garlic, ag spirulina. Ro mga binipisyo, ginapabaskog ro aton karang enerhiya sa gawas, no? Ginapabaskog ro aton nga immune system. Ginalimpyuhan ro kagawasan nato, nagnagabulig pa sa pagtunaw, ipagkaon. ginabalan zero blood sugar ag nagabulig suporta it aton nga tagipusoon. Manggaranon sa antioxidants ag nagaprotekta sa pagkasama di tsilula sa aton karangagawas. Santon plus gold. Una tananon mabuoy mga katrupa. Kon adlaw-adlaw ka nga nagainom, mabahogit a nga may maibulig ra para mapasanyog ra aton nga ikaayong gawas. So santon plus gold, no? Uwa ka nilag accountit ang palaya, bay una sa santon plus gold. Mabakag ra sa pagkita ang naraitiyas to health ng mga produkto. Available na sa Mercury Store nationwide, mga katrupa. Ito makaroon nga pagpropadayon sa atong karang nga pangalagad. So, datoro kaso, no? Nga iga-file kara ita aton karang nga PNP. Ha? Agindo na, may reaksyon ro mga katapo mat media. Especially ro Aklan Media Citizens Council. May ginpaguwa nga statement, may kaangtanan sa aligasyon nga nga nagbaton itbayad ro media para hindi pagpangaganan ro Ryan Rider ng suspect nga ra nga nakabunggo kay Pitex Akan. Di na itong nga ginakangaw. Mga katrupa. Sa, daya aksidente malang, normal nga normal nga ginabalita natin. Din yan ni Ro, hambang tama Ro, hambang ni Major Mausig nga ra. Si Pitex Akan abi is kilaga. No? Well-known nga photographer. Nagapitik ra sa aton karang mga igmanghod yan mga motorista sa bansa sa ang probinsya ka rito. So, abo ro nakakilaga ka na. So, di ka raman lang naging mainit na. Agarakon, ang bangutan na sinuro tao sa likod. Di ka raman, may unagin man. Ha? Nga mat kinahangan nga may bayaran. Ito na, balikan tara. Alas 8:24 raton nga oras sa aton makaroon nga pagpropadayon o pagpahayag ka ni Katropang June Aguirre. No? Aton karang Aklan Media Citizens Council. May pagpahayag. Ibasyad na natin noon pagkatapos yan. Itaton nga mga reminders. Kindly stand by.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salzon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid.
1: Na all-in-one sa presyo magaan.
2: Salzon Plus Herbal Oil.
3: Kun mamati ka sa XFM.
4: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
3: Kun mamati ka sa XFM.
4: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
5: Yeah! XFM.
6: Patropa mo!
7: Exciting!
8: Sangton Plus Gold, mas pinalakas.
9: Doon si kaya biyab ko. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Sangton Plus Gold. Take to take us ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yun sa paako yung bukol na maliit. Po, wala na. Bumalik na siya sa dati.
8: Sangton Plus Gold!
10: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Sangton Plus Coffee Mix, proper diet, at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
8: Sangton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Sangton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
12: XFM.
13: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
15: Sangton Plus Herbal Soap.
16: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Sangton Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
15: Sangton Plus Herbal Soap.
17: Nanamigin.
15: Sangton Plus Herbal Soap.
18: Sister Pain.
19: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
18: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
20: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Boosters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
21: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
22: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bakterya, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3 kung iinumin araw-araw ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid dyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
22: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes Family and we are certified Premium D3 user.
22: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
22: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
0: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
0: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
17: Bili na!
0: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
23: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Xanthone Gold Herbal Tea.
24: XFM.
25: Xanthone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
26: Ako si Eri, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Xanthone Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
25: Xanthone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
27: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kaya may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
28: Sakit ng katawan?
29: Mag Xanthone Plus Herbal Oil.
30: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Xanthone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
28: Xanthone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
29: Xanthone Plus Herbal Oil.
31: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sa Xanthone and XFM, libu-libong papremyo.
32: Ako si Robilene R. Valencia, 8 at Arcangel Norte, Balete, Aklan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamuman mag-intraman sa Xanthone and XFM, libu-libong papremyo.
31: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Xanthone and XFM, libu libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM. Libo-libong papremyo. Intra na!
33: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Hari kita mga katropa, aton nga oras alas 8:41 na. Aton makaroon nga pag pangalagad ag pag ratsada. Dayang porsyon ato da katon mga katropa it's santon vitamin C. Vitamin C halin gidara sa santon. Agro vitamin C halin sa alkaline nga vitamin C, no? Halin man sa mangustin. Ginapabaskog gro aton karang resistensya. Ihabigid kun may mga physical activities kita, no? Ro trabaho naton nga grabe ba din o gaoy. So, nagabulig na rosanton vitamin C nga ra para pabaskugon. Roaton karon nga immune system. Ginasukan na ro fatigue. Ginabuligan nga magdasig ro mga recovery maghalin sa mga bagatian. Imora ro nagakontra, nagapugong sa mga posibleng bagatian o masakit. Ubo si pontrang kaso. Sa aton nga gawas, hindi kita madutlan kung may aton nga santon vitamin C. Ha? Pwede kita sa mga ungara, sa may mga edad-edad tanan. Santon vitamin C mga katropa. Available sa aton karang mga butika, sa Mercury Drug Nation
1: Bullseye!
0: Yes, mga produkto, mga katrupa. Now, sa atong makaroon nga pagpadayon, sa atong nga nga pagpangalagad, atong ibasyada kinyo, i-plaster kinyo, ro pahayag ni katrupang June Aguirre, no? Ita Aklan Media Citizens Council. Kasi ginpag-uwa ro statement nga ra, may mga aligasyon nga may mga katapo nga right media ginasugid nga nagbaton itbayad para hindi pag-imensyon ro pangagan itrider nga sumunggab o bumunggo kay Pitix Akyan. No? Doon yung ganyan ang ginakangawaan kara. Ano ro? Rumadagom di kara. Nga ginasugid nga may mga nagaprotekta nga mga tao, may mga kilala nga mga tao para proteksyonan. Rodaya ka nga ride. Yun na din, plastaro na ito doon, ha? In behalf at sa kamon, wa matata problema.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ay tao, hayam at nagguwa o taro mga nadagasa o taro mga katapong at mga katropa, no? Si katropang John Aguirre may pagpahayag, gagarama ka ron ato nga pamatiyan.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Pero bago ro tanan no katropang Rodin pero nabasi abo mangutan na ko ano gid do Aklan Media Citizens
3: yes,
2: Council
3: yes. Oh, oh.
2: So 3 years na pero Aklan Media Citizens Council garag intukod dahil Philippine Press Institute do Aklan Media Citizens Council hay ginakomponhen dahil mga group buko namang mga grupo it media kundi mga stakeholders di community kaparisit business women environment LGBT at iba pang sektor so ro Aklan Media Citizens Council hay grupo imo bukod ng media
3: multi-sectoral
2: sectoral so combination ni Mora at sectoral para ag media para mapag-istoryahan nga rin mga issues nga kapareas kin man nga ni nga ag matutukan ma kapareas kin man nga makaray nga ma-concern sa katropa routine.
3: Alright, so at least no klaro kita sa doon yung background. So unang-una anay no regarding sa statement nga gin pag-uwat Aklan Media Citizen Council, hamat kinahangan nga magpaguwat dayang nga ranga statement it organization ag ano ro background kara hamain it dapat gid nga may unang statement ro do organization inyong organization Sir Jude.
2: Okay, una no nabasa naton do mga nagagawa makani makaron nga mga akusasyon sa social media yes. Masa nagagawa pa ta nga ro media taro kinabaso makaron haman wait yung
3: information
2: information una abihay bago ko nga nasairan yung katropang ro din nga ro suspect nga to ay nasa ospital pa ta makaron ag yung ginabuhay nga matsa operahan nga ni kuno to no so hindi yung kita magduga sa kasakit nga nabatsagan it ano nga ra it suspect nga hindi naton ano mo paghingadlan dahil nga siyempre kung pangagana naton imo mas aga abo paro istorya ag mas gadugang sa anang sakit pangaywa kaya hindi gid naton pwedeng may pangayanan kasi in the first place pro investigator wa mat kinatao katong pangayan so di man naton mapilat karon do nga investigator nga magtao pangayan ag ano man nato nga ipahayag sa media nga pangayan kuwa man yan at kinatao ro investigador di ba makaraya nga ra ag of course hay tanan man nga ni hay presumed innocent until proven guilty. So maski yung iba siguro kay iba nato media may katropa media may nasayran nga pa di man nato ni paguwa dahil nga ni pwedeng possibly man kita nga balikan sa kaso nga libel o invasion of privacy. So sa mga karaya nga nga ma eksena ay kinahangin man magdingat magdahan do media dahil posible man sadang balikan kara it pamilya it suspect katropang Rogen.
3: So in short may kinamatarong man gihapon do dayat kara nga suspect.
2: Oh, may kinamatagoyin may nga nilaw ko na maskin ano ro, ano, maskin kita siya, doon do, ato nga kinoonder statement nga maskin kita o tanan do, kung sino ro, may sayo agtama do sa CCTV, still hay ro, korte malang ro, yung makadisay kung sino gida ro, may sayo akara,
3: yes.
2: Katropa ro, dahil maskin kita sa media, hindi man kita git pwede makahambay nga, may sayo aro tao o tama, dahil buko man kita korte, katropa ro,
3: yes, yes, oh. Sa akusasyon, no, kasi nagagawa sa social media nga ginbayaran ko no para hipsan hindi pagawaon doon ng personal details it dayang nakabunggo kay Petix akyan nga ra ano do stand it inyong organization regarding kara kasi mitya nakabutang man da nakaplaster man sa inyo nga tong statement Sir June.
2: Pero konteksto nga ni Karano, katropa ro din nga wa mong kita na yung naila nga pawigon para yung istorya nga nga. In fact, managpost nga ito, pwedeng ka-file it. Kaso nga libel doon man nagpost ka turo media. Pero siyempre, ito sa media, haywa man kita ni ila nga mag-abot sa mga makaroing nga butang nga ron. Mm-hmm. So siguro kinangan yung natin ipaintindi kanda nga sure man kita wa man sanat ebidensya sa binayaro doon media dahil wa man nga ni. Pero gusto lang natin ipaintindi kanda nga punta bago sanda magbutang it, magtao at pahayag, hay punta ay may ebidensya masanda. Pwede masanda mong utahan na kato, maskin sino sa media, kung hamaan it, wa natin ginahambar pangayan, hindi yung kinahangan siguro mag-akusar pa katropang rutin.
3: Yes, so, di karang part, no, Sir June, hay medyo unfair man na imaw sa part it syempre sa media in general nga hambagon nga gina-allege nga ginbayaran para hindi pangalanan ro suspect medyo makaruyon.
2: Oo, masyempre masakit man sa masakit mo lalabi sa atong batyagon nga rara turuparo din manaba malangan na ito sildo tapos ay niya nga ginakusahan pa ito tumamakaruyos nga.
3: Oo, when in fact nga kung imong tanawon we are just following the rules, the law, kumbaga.
2: Oo, dahil kung hindi mo man pagsundan dulo, hay balikan ka man it law nga ra, katropa ro din, mabalik man guilty upon kay mo.
3: Pero hamat importante nga kontrahon, dudaya nga ra nga mga pahayag sa social media, kasi sa inyo natin, the social media abi hay very powerful gid ano anyone hay pwede gid ang makapost makapahayag it andang arang mga sentimiento. I know nga naintindihan man nato matodo sentimiento nanda valid ro andang mga sentimiento pero kahit kinahanglan nga may aton man nga medyo aron don do yun nga statement man nga ipaguwa gid ah.
2: Sa kamaturoan kamaturan katropa ro din karapatan na maghambay ra kanda dahil ada mga self expression na tanan makita mas self expression pero ro unfair yung apart hay siyempre maghinamba sa da makaron nga wa man sanat ebidensya nga in the first place hay pwede mas sa daan ay makapungutan na kung hamaan bago sana mag-abot sa conclusion nga makaroyon nga binayaro do media maskin sigurado ako 100% wag it sanda right ebidensya katropa ro din.
3: Oo, so meaning ay doda na gagawa ay hearsay dayang nga rang accusation.
2: Ginapanawagan man ato no katropang rutin no sa Hana Itaclan Media Citizens Council nga ginat obra man lang aton dori pero aton nga trabaho so di anagin kita mag ano maskin kita sa media di man kita pwede maghambay sa kahanginan o sa papel kuwa man kita it ginabuitan nga evidence sa katropang rutin.
3: Yes, yes. So in short dadayang ra is ano ra imaw dadayang kasi nahabang abinin mo kaina no multi-sectoral do Aklan Media Citizens Council dayang ra is statement coming from the media and other sectors.
2: Yeah, oo. Combination sa media at sectors nga ginakuan it ato nga environment, women, LGBT, at iba pa nga sektor katrabaho din.
3: Pero di ka rin, no? How does it affect Abimana, Sir Jun? Do uwa mo naton ka kasi una utaron eh kakibat itato niya trabaho bashing arong mga dayang mga statement nga ra in fairness nga ni ay sanay gud man kita kara sa makamakarayang nga ra pero ano kung mabaho ka ra nga impact kumbaga para sa atong trabaho or sa trabaho sa atong linya itato niya ra nga trabaho Sir Jun sa mga makarayang statement nga ginapaguwa or mga accusations nga ginapaguwa sa social media.
2: O kung hindi abi naton da pag aksyonan nga katropa ro din no ay posibleng sa mga future nga mga scenario ay may mga makaragi hapon nga mga ano ma-reaction kami from them kung hindi agi naton sanda pag i-explain nga kung pwede hindi anagid magtao kung it speculation ko wapan it ginabuitan nga ebidensya so kung hindi agi naton da pag i-explain sa aton nga publiko nga aton man ang ginatrabaho nga trabaho nga ray nga trabaho inaubra man atong trabaho ay hoping ay hindi unda mauman sa mga future nga mga cases katropa rutin.
3: Yes, no. So, pero ato, ano itong message, no? All in all, ano itong message sa netizens, no? Kasi yung mga netizens makaroon ay sa idman natin 24 oras iuna kita nagatambay sa social media. Ano itong message sa netizens? And of course, sa kapareho manimo karon niya nagaubra sa media industry, Sir Jun.
2: Una-una, masakit sa media. Maskin media ako, maskin abo man yan yung nag-message ka to nga, maskin bukod mat media pero nakaintindi kita sa trabaho at media, masakit pamatian nga ginabayaran kita. Okay? Well, in fact nga ni, based sa study, ay akilado pinakamabuot, sa bilog ang pinakamabuot nga media sa bilog ng Pilipinas dahil nga nga, wa kita't masakaro, based sa mga history at media, abe, may magigpatay nga media iya sa akilan, pero bukot maakla nun. So, in short, ay nga nga, mamabupuot yun mando media sa akilan bukong it masa hard hitting yun matapon tamay una mamaga naga hard hitting pero kagaba na abi ka nakara ay mabukot akla no so in short mabuot do media nga ra akilan media ag siyempre yung ginaubra man ang idman na ito do ato nga trabaho so masakit para ka to ni habaw niya inabayran do media nga wak manyanit ebidensya wak manyanit maski sino nga media sa akilan imong pangatanan bagit it may nagmahagarano katropang Rodin sigurado kita ako karon. So kung may ginabayaran siguro pero wanganit ano wanganit ng banggara no? So gakaon mo lang man isang kahit isang tuka mo lang so ginapanawagan lang naton nga as much as possible ay hindi agad mag out especially nga ginabayaran sa media asa wae kahit maskin sang kiring ebidensya nga ginapatunay nga makaroyon katropang Rodin.
3: Alright, sige. Si Sir Jun Aguirre, mga katropa at aklan, Media Citizen Council. Raya man si katropang ni Rodin Teodosio at XFM 96.5 kalibo ang
1: Bullseye!
0: Bullseye! Thank you na kay Jun Aguirre, no? May kang tanan sa rekara ng mga aligasyon. No? Daya mabugat ng mga aligasyon ng mga katropa. Nga, kung may una ng mga katapo karat media, nga nagbaton it bayad para hindi yung mana ma-mention o pangagan nga to trader nga nakabangga kayo. No, bukod niyang right, simpleng chismis eh. Nga basta-basta dapat i-baliwala lang natin. Kasi once nga pag media ro ginaistoryahan, kasabay ko't abin na nakararo kredibilidad nga nakataya mga katapos. Ag kung may una nga aligasyon nga ginbayaran ro media para maghipo, bukod niyang ipangagan itsangka reporter or entity or news outlet ro naapiktuhan pati ro pagsalig it publiko sa pagpangayag sa kahanginan rung nadagasa mga or naisugat sa mga periodiko. No? That's why nga, tama doon, nga maghambaga taro aton karang aklan Media Citizens Council aga dipinsahan ang integridad ko mga katapo na tot media iya kontra sa maurang alis. Pero may isang kabagay man nga dapat naton tawaan ita kaklaruhan. Now, kung may nag-aakusa, dapat may ebidensya. Tama ron. Hindi man pwede nga istorya-istorya kang dikaray. Hindi man pwede nga ba may source ako. Bukon niya't bastante nga kaabuuro na kasayod. Agabaw sa tanan nga bukon ita mabagat naton nga haka-haka kang di ba? Tapos iwaragwag taon na nga maroon yuta nga may nagbaton may binayaran. Ro uwa pagpapaguwa it pangagan may mga dahilan doon nga ginatan-aw man mga katropa. Una-una ginatan-aw naton rong privacy consideration. Dapat maintindihan ron ni tanan. Kasi posible nga base bukon pa it verified ro identity it daya kara nga mga tawo nga involved mga katropa ang magminubrat kita ita pangagan nga bukon pa kita sure. Diba? Kasi may mga ongoing investigation pa man dun. Or possibly nga may mga legal or ethical reason sa part it media nga wa kasayod doday ka nga mga tao. No? Nga hindi anay pagpangaganan rung sangka tao nga involved di kara mga kaso. Diba? Bukon yung it's a kaso nga ni Pitex ag ni Minard ingaling ha. Oh. That's why nga bukon it automatic nga huwag yung pangalanan, binayaran ka. Moron tayo agad nagasugod sa isip ita ibang ara.

mas kinanganon naton ra kung may mga nagaduda. Mga ang una-una ro mga katapong aritmedya hindi ta dapat ra mabakal. Kasi Romedia may mabaho nga responsibilidad sa aton nga komunidad, sa aton nga sosyedad. Kung may kwarta o impluensya nga kaya nga magbakay nga para pahipuson yung mga katapot media, tanan nga mga media outlet or organization, bukon yamang it journalism ro na naduduga sa dito kung ano, public trust mga katapot. No? So kung may una matana nga mga mapamatudan nga mga media practitioner or news organization or media entity nga nagbaton it kwarta kabaylo sa pagtago ko importante nga nga mga impormasyon. Di dapat ay seryosohon man naton doon. Imbestigahan. Pasabton kung may una nga mga paggapas. Diba? Hindi dapat nga may una nga presyur ang kamatuuran eh. Watat mauron ng inampang mga katrupa. Or may rate nga ginapakita ka nga mauraro amon. Diba? Nga sa sangkapangagan niyang. Oh. Ag hindi tarong pwede nga may presyo para maghipos mga katrupa. Diba? Ag sa mga netizens nato, hindi man natong paggamiton ng media ethics ha, bilang pananggaon sa tanan eh. No? Ag hindi man dapat maging automatic shield ro tinaga nga media ethics. Kung may una nga pangutana, kung hamaan, wagin pangaganan ro rider, may kinamatarong man ro publiko karon nga magpangutana. Ha? Kung may nagapangutana kung sin or nagdesisyon nga hindi pag-imensyon ng pangagan, isunon ta kung lehitimo ba garon. Kung may nagapangutana kung ano ro factual ag legal basis sa rekara nga mga desisyon, kung ito wabang niya ginahambagan natin nga ginakontra nga ginaton doon or kontrahon niya ginaton ra especially ro iba natin nga mga katapong aritmedya nga nagapangutana. No? So accountability bukod ra it pag-atake sa media mga katropa eh. Na parte ra it responsable nga pagpagayag sa kahanginan mga no? Doon kung gusto it mga katapot media nga saligan sa dayt publiko. Ha? Ag dapat kaya man naton nga mag-atubang ag magsabat sa mga lehitimo nga mga pangutana it publiko. No? Sa part it media, di man yagi pwede ang baon na, trabaho na munda eh. Ha? Well, i-explicar natin. Kasi nagahugat-hugat, liba natin karang mga igbang. Pero, may restriction man ng mga pangutana nga ron. Ha? Kasi iba't arong magkaibarong pangutana kung medyo pagpangsama yung tanar o nagkakana. Diba? Maroon mo lang kasimple. Ano ro dahilan kung hamat nga uwagin pag-uwarong pangagat. Diba? Ay makaroon tayo agi. Ay binayaran Romedia. Kaya uwagin pag-uwarong pangagat. Ito. Magkaiba ron mga katrupang ang ginatanaw natin. Una, gausoy kita ang explanation. Ikaywa, raya karang sang kaligasyon nga nagakinahangan it ebidensya. That's why nga kung may ebidensya, ipagguwata sa tama gid nga forum. Kung may dokumento, ipakita. Kung may testigo, ipabot natin. Ha? At kung may unang nga mga transaksyon, dapat mapamatod. Mga katrupa. Doon mo lang. Sa aton karang nga may banghod makaroon kasi sa online, matindi ko taro mga nakaroon. Ay, alas 9:01 na, raton nga oras, oh. Iba nga mga mainit nga mga topiko, gawa na ito may istoryahan mga katropa, balikan taro sa iba nga mga news and public affairs itay. Itong portion, it's hatod ka aton do, it Vision X plus soft gel kapul. Makinangan aton nga ro, aton nga pananawan, klaro nga mayadap. Pero dapat para makalikaw kita sa mga masakit sa mata, mag-inom it Vision X plus soft gel kapul. Mailutin plus beta-carotene plus vitamin E, siyasantin. Makabuligid ara para mapasanyog na ito nga pananawan mga katro. Herbal eye care solution para tawanan.

0: Proteksyon ng mata, ginasuka ng pagpanakit it mata, ginagi sa paggamit it mga screen sa mga cellphone, ginabulikan, tigataot proteksyon sa mga long-term vision issues. Ag siyempre, protektado ang ganaton nga mata at law-law ko naga Vision X Plus Soft Gel ka. Ang narat yes to health nga mga produkto. Pusat! Oy, standby na sa masunod nga programa, Servisyong Katrol. Naging kakbay, kabulig naton sa aton makaroon nga pagpanganagad sa aton karang nga technical side, kakbay naton katropang si Pril Kit Palmon. Yes, sa aton nga XFM News Center, kakbay taman, katropang Mariani Tolentino. Kabulig man, sa aton karang nga mga katropa reporter, sa aton karang nga pagpanganagad sa pagbasyada at mga balitaan, si katropang Nino Rogin Chudos, katropang Claire Teada, sa kay makaroon ni Patrol, katropang Christian Villanueva, at katropang RR Ariar Kulan. Agan, common ka nga general manager katropang Edwin Garin. Siyempre, amon man nga chief executive officer Dr. Emilito Oy. Man si katropang John Alin Ascanio, nagapasagamat na sa inyong pagpamati para sa 96.5 XFM Kalipo. Ako ang katropa.
1: XFM. Mga katropa, exa

0: matatapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso, kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan akong sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung bukog sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Kaya akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay, masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang. Kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no. Sis ko no. Hay, nag-uli ako. Nag-inom ako it Santon Coffee Mix. Ay naduga tagrato nga bukol nga parang hulin yun imaw it baho di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako it Santon ay manami lang pamatiyag. Ngani ay kung kamu man nga may ginabatiyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it Santon ay gamayan ako napatunayan ko mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain. Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaking nagating pang akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang trini.
9: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
4: XFM.
10: Mga katropa,

0: mga katropa sa XFM Kalibo Philippine Standard Time on 7 minutos, mga kataliwana, sa oras at alas 9 sa agahon.
1: Serbisyong Katropa, maghahatid ng mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Serbisyong Katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: Mayroon niya gaon Luzon, Visayas, Mindanao. Mayroon niya gaon probinsya Itaclan. Panwat Kalibog, good morning! Welcome, welcome, welcome na karon sa to niya pagarangkada pagpangalagad. Programang Serbisyong Katropa. Makaroon kitang adlaw ita Miyerkules. Sa ado sa buwan it Setyembre dagung 2026. And of course sa gihapon makaibahan ninyo kay tropang Claire T. Good morning. Happy happy Wednesday everyone. Grabe ba? Wednesday na kita mga katropa, midweek na naman. Unang midweek sa buwan karon it Setyembre. Kamusta? Kamusta naman kayo diyan mga katropa? Kamusta ro unang adlaw? Kamusta ro unang imbukada kinyo sa buwan it Setyembre? Mambabagay natin niya. So far, so good. Opo, ano? Ging testingan niya, giro inyo karon niya pasansya.
1: Exciting!
0: Sa dami nang nangyayari, ginatestingan niyo tagagiro ato niya pasansya. Na mga katropa, daming kaganapan. Mapa-social media, mapa-personal man. Aga sa imo karon niya pang adlaw-adlaw, no? Nga, sa imo nga palibot, grabe tayo. Sige lang mga katropa, hay. Ato lang doon niya, go with the flow, importante, hay. Wa kita nakikisali sa mga sa mga hindi dapat intrahan, di ba ka? Nakikihambang ninanda, makibasa ka lang, makitanaw ka lang, pero wag makikisali.
1: Exciting!
0: Hoy mga katropa, good morning! Good morning, gidaman anay sa mga katropa natin out there. Rato niya pag-welcome, rato niya pag-damiaw, rato niya pag-abi-abi. Sa mga katropa natin niya naka-monitor tutok na sa naman Transistor Radio FM Bonds. Nakatune na sa XFM Kalibo Megahertz 96.5. Good morning! Uy, mga katropa, mag-uwas sa inyo karoon yung mga radyo. Live na live, rato yung karoon yung pagpangalaga, rato yung pag-ililipa. Samon karoon yung official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Yes, mga katropa, live na live, rato yung karoon yung pagpangalaga, rato yung pag-ililiba sa amon niya, official Facebook page. Ngani, mag-ililiba kita mga katropa, hasta ito, alas G sa agahon. Feel free niya. Iban ako mga katropa sa alas G sa agahon. I-power share datong karon niya live. Kay man, the more the merrier. Mas marami mga katropa, mas masaya nga ni. For the go, everyone. Mag-comment sa ato niya Facebook live. Agad niya, madali na ako mabasa rin yung karon niya mga greetings. Well, good morning, good morning, good morning man sa mga katropa natin yung mga drivers with lovers out there. Sa mga PUV, PUJ, tricycle drivers natin. Ngayon, nagalibot-libot, nagataris-taris, nagapuro biyahe. Sa mga karoon niya, Pangurason, yung sa tanya, Banuat Kalibo, Parabinsya, Itaclan. Good morning, mga katropa. Uy, ha? Stay hydrated, everyone. Masingkaro sila kit adlaw. Kasi mga waka mo yung maanot ama na katropang Claire. Udro adlaw won. Grabe nun sila kit adlaw. Pero may fog agi hapon. Ano yung mga katropa, yes, sa pila, portion, pila ka mga parte ta, probinsya na Tutaclan ay nakaka-experience siya, kita mga katropa, try ka lang namin kumaso, no, nga palibot, o gaom natin maaso, basi may nagdapong, basi fog run katropang clear, no, mga katropa, pero haze, no, natin niya ginatawag, so, yun niya ni ginaapok, no, itare ka lang, ginahuyop ithangin from Indonesia. So, rin yung ginatawag natin niya, haze. Basi mga awa ka mo, pero tanaw-tanaw man ka mo, basi may nagadapong, gilbata sa inyong palibot.
1: Exciting!
0: Na mga katropa, basi may nagadudapong matadikaw, nagdagan, katimo nga, ay, haze, ay, may haze, ay, yes, amon, picturean ko, ipost ko sa social media, no, mga katropa. Gali ay may nagadapong malanggali sa anda karon niya palibot bagay.
1: Exciting!
0: May nagadapong malanggali ito sa anda nga likod niya bagay. Sorry mga katropa, hay. Pero syempre tanaw-tanaw man ka mo rin niya, naginhamban ako niya. Tanaw-tanaw man ka mo, basi baga, wag na gadapong, aga masila ko taanag, minko yung pananaw ni, maso tagi hapon. So gaban mga katropa, ipag-grown, itry ka nga, haze, nga, nakakaapekto ya sa pila ka portion it aton nya probinsya Taklan agbilog man yani nga Western Visayas Ruyunay. Sa umana aso nga naghalin sa sangkasunog nga naguntad sa Indonesia. So, ginahuyup ithangin. Mga katropa, nagasunod din mo sa daloy ng hangin. Grabe, daloy ng hangin. No, nga, nakaabot yun man iya sa aton karon niya, probinsya Taklan. So, kahapon, no, nakita man yan natin. Kahapon nun, mga alas dos. Itata natin, grabe, tama akong dufag. Or, masawo mo, tagid mga kondor ako niya mata. So, may una, agid matagali, no, mga katropa. May pagagid matat hazing nga mga katropa nga. Nakakaapekto iya sa pila ka area iya sa aton karon niya probinsya Taklan. So mga katropa ha, para man sa kaguwasan ita na naiwa kita sa ayod kung gat, may gadapong gilban or basi haze yut aron mas pinaming ako nagagawa ka mo sa public area kung gagawa ka mo mas pinaming magsuksok ka mo it face mask ha good niya may mga outdoor activities di karon na nga basi may mga matugupang dan ka mo nga basi ro yun ay haze magtabon it ilong mga katropa or magsuksok it face mask. Ang limitahan, kung buko mat-importante, limitahan ro pag-iinuwa, limitahan ro mga outdoor activities, ang likawan ng mga unnecessary exposure sa mga area nga may poor air quality ha mga katropa, especially sa mga katropa natin di karon niya may sensitive ha, nga ikaayong ngawas o kung sensitive ro anda karon niya mga ilong sensitive ro anda karon niya mga kaugalingon hay aga sensitive bangod sa ray kara mga doon yun eh, pwedeng maapektuhan na ikayong ngawas bangun sa poor air quality. Ay, mas pinami doon yung mga katropa nga magpatigayin ka mo mga extra precautions. Minimize yung anay natin. Likaw-likawan ro, outdoor exposure, okay? So, manami man doon niya, ipabilin niya ro inyong mga pertahan, inyong mga bintana nakasarado. Kung sa'yo ninyo nga, ro, inyong aguagid niya roon, or may mga matupang dan ka mong aso, ay mas maraming isa ra mga katropa kung do outdoor air quality ninyo hay sayo gid ninyo nga very poor no aga do nya ni may aso ba sa inyo nga palibot so mga katropa ro ido basi mangawa kamo ba ko nga ni nagasila ko taro adlaw grabe taga pon do aso basi gamot ani nyo fog agi hapon ron so gaban ro mga katropa hay haze okay. So, magdudahan niyang kita, mga katropa. So, manami ron niya, mag-face mask gid kapin ko may mga gaya karang outdoor activities sa matupang na ninyong maaso. No? Sa inyo karon niya, palibot. At kung buko mat-importante ro pag-anawon, mas manami stay indoors siya mga katropa kita as much as possible. Especially sa mga kids. Okay, sa mga katigugangan. At sa mga individual nga may respiratory conditions, may sensitive as anda karon niya respiratory madali mahapo or madali ron maapektuhan gid rin do anda karon niya mga pagginhawa. Okay, so manami mga katropa nga magdudahan niya kita stay informed, stay protected gid mga katropa ag stay hydrated. Okay, pero gina padumdum naton stay hydrated mga katropa ano man ro panyempo, rain or shine man, high stay hydrated, okay? Agad niya, mas makapabaskog pagid sa aton karon niya, ikaayong yawas. Siyempre, tubig ha, buko niya ano-ano nga fluids. Ikaw, mas iba, bakas man ka mo soda, juice, or kape, iced coffee. Mas minami gid mga katropa, ro, tubig. Tipid yun, gaban na libre pa sa palibot, okay?
1: Exciting!
0: So, good morning, mananay, sa mga katropa nato sa may Kalibo Public Market. Sa ito yung mga katropa ng mga vendors, mga negosyante. Good morning, everyone. Sa may Kalibo Shopping Center, good morning, man. Masako-sako, sanda ka rin yung mga linyada. Nag-apropahaom na ito potahe, ngayon display kay mananangan lunchtime na. Mga makaraning oras kara, abuon niya mga nag-kaon-kaon. Una ka rin sa may Guwa at Kalibo Shopping Center, mga nakahilirang nga. Mga karenderya. So, good morning! Tutob manit mga bot. Itato niya pagpangalagad pag ililibas sa Islet, Boracay, Mainland Malay sa 1st and 2nd District. Masakit ato niya probinsya Taklain. Mga kagapit ka probinsyahanan Kabilugan, Western Visayas. Good morning, mayong aga. Mayarin niya gahon everyone. Sa mga katropa man natin yung overseas Filipino workers sa kan OFW sa mga kapatid kalibutan na naman yung oras sa inyo kalan yung mga lugar. Good morning, good noon, good afternoon, good evening everyone. Uy, download na ka mo ha, XFM Radio Mobile Application. For free lang yan mga katropa. So pakamot pagkabayaran kung maga-download ka mo't XFM Radio Mobile Application. Kaya man feels like home gidana kung everyday naka-monitor sa XFM Kalibo ka man naman Kabilugan XFM Network Philippines.
1: Exciting!
0: Exciting morning sa mga katropa natin na katutok online. Trabang Aljun Dirilo Navarro, good morning sa mga katropa natin sa Meruelan Junior Barbershop na sa Poblacion Banga. Good morning mga katropa. Trabang Dang Villanueva, good morning. O naman sa Banga, the beautiful. Trabang Jory Jorfo, akala ko daloy ng puso. Pero totoo yan, my dear, na umabot pa dito kahapon sa quarry ang usok. Akala ko nga kahapon ambon lang, pero masilak ta. By the way, my dear, good morning. Bawag kita, Ana. Thank you, gitana ka na katropang jury sa pag-monitor at mag-dodahan, gid. Mag-tabon, gid, right ilong. Mga katropa, kung matupang dan ninyo nga maaso, rin nyo nga palibot, okay? Maski niya ni, na may nagadapong, may delikado man niya, pundo aso nga dapong mga katropa. Especially, sa mga katropa nato niya may sensitive respiratory, no? Or may mga respiratory conditions. So, delikado, gid. Mga katropa, ano man doon niya klasit? Azo? Azo? Aso, mapahaze man doon, may nagadapong man. Mas delikado ro, syempre ro, aso halin sa sigarilyo, di ba? Ano nga klase aso, delikado gid sa tagsa kaysa especially sa may mga sensitive respiratory kun may mga respiratory condition. So magdudahan gid everyone. Grabang Jean Ramirez. Thank God nagmagado ang mga linabhan na hugman ko gid man kahapon idol duusok. Pero iya ko sa sudit bagay ugaling. Wakot ana sara itpertahan nagbintanay kay init iya sa sugod. Ruin man niya ni challenging part karon no mga katropa. Bangod man niya ni sa paghalin sa guwa kung sa sugod ka man dayon ro pagag man dayon do. Grabe nga kainit niya panyempo sa sugod it bagay. Kung magpanarado ka, kung amat hindi kaya it imong electric fan, ceiling fan, or kung naka-aircon ka mating, hay manami gid aron, rupag tiner-tiner, rupag stay at home. Pero sa mga katropa naton niya, naka-electric fan, naka-ceiling fan, or iba gid niya ni uwa gid, pamaypayan sandaron, ay ruin gid aron, challenging part karon kung may pagag halin sa guwa, kinahangan mo gid, or mas manami gid niya magpanarado ka. Kaso, yung kung nasa Bartolina ka man dayon, no? Mga katropa, maginot, mainit, malinsangan, madangga, gitarayon, do, palibot. Ay, sige, mga katropa, magpamaypayan niya nga na dayon, or buksan niya kasang kire dayon kung tanaw ninyo sa palibot, ay bukod yun it, maaso. So, mag-uwaligmat siya kita, mga katropa. Ruin malang man karun do, manami nga, naton niya, ubrahon or obserbahan. Uy, good morning mananay ha, sa mga katropa naton sa may barangay Kabayugan Malinawaklan sa Bilugkaron ni Bardula sa Beltran Isuga family. Uy, kay Uncle Uri gunag sa nakaw niya Bilugang pamilya. Good morning kay Lula Mami, Lula Linda, Lula Mary. Good morning everyone sa Dangkalan Malinaw. Una karon sa Habal-Habal Boys. Good morning kay Uncle Boyet. Good morning everyone sa Bigaa Malinawaklan sa Ikayan Villanueva Beltran family, good morning. Of course, sa Villanueva Beltran family sa Sitio Boblina Bonsurbanga. Good morning, manabaw sa Mabulay Rice Mill. Kay Uncle Sinti o naahan, nagasigabong gidaana, roana karon niya monitor. Every day gidaaron, nagasigabong roana karon niya monitor. So thank you so much. Happy monitoring gidaana sa mga katropa natin out there sa may Sitio Boblina Bonsur. Uy, good morning man sa mga katropa natin sa barangay New Buswang. Mercedes Village, sa bilog nga Beltran, Tiad family out there. Kay Nanay Alice, nagasigabong roa, nakaroon niya mini radio. Kay Lula Didang, nagapungko-pungko, sa nakaroon niya tumba-tumba nga bangkuan, sa nakaroon niya rocking chair with her red lipstick. Samtang nagamonitor katon. Good morning kay Lula Didang. Sa Sabilog nga Lao, Flores, Pulmones, Ligayo family, Alfaro family, good morning mga katropa. Happy, happy monitoring nga. Shout out sa mga late tuners natin out there. Sa mga bagong liso, sa nagkaroon yung mga radyo. Sa bagong tutok sa na mga radyo. Mga katropa, hayag din yung pagkalipatan niya live na live na live. Raton ka niya pagpangalaga, raton niya pag-iliba. Sa mga official Facebook page, XFM Calibo 96.5.
1: Exciting!
0: Exciting! Sa kada 8, alas G's. Sa agahon mga katropa, nga ni feel free na. Nga magpabot inyong mga mensahe, inyong karong mga pagtamyaw, opinion, recommendation, reaction, suggestion. No? May kangtanan sa ito niya, tupiko nga pag-uistoryahan. Makaroon niya agahon at the same time, sa kabilugan, agkabukusan man. It aton karon niya pagpangalaga. Oras mga katropa sa XFM Calibo. 28 minutos mga taliwan sa oras, alas 9 sa agahon. Agaraya na karang porsyon, hitod man katon, it's Santon Gold Coffee Mix.
1: Exciting!
0: Sa mga nag-uusi, di karot ka namin ito niya kape-kape nga manami kong rulasa, manami pagid sa aton, ikaayong awas. Yan na kita mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix. Alay mga katropa, powered by Mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, and collagen. Mga katropa, ginapabasok ka raro ato niya stamina, agro ato niya body energy. Ginapromote through focus sa pagiging produktibo sa sangadlaw. Huwag na rayo sa antioxidants, nakakabatay at panitag sa langkang mapabili niya energy. Isa na supportahan man, kararo imo nga skin health. Mga katropa, Rosentum plus Gold Coffee Mix. Ay panigurado nga satisfied gid kararo imo nga coffee cravings bangod sa enjoy na enjoy ka lang dito mga katropa, worry no more sa mga mahilig magkape apang nahadlok nga base pagkatapos na magpuro pangape ay magpag-attack yon sa diet acid no magapalpitito na ng mga dugan wa ka kabagakan karon mga katropa, uwa ka it mabatsagan nya maurundo yon kung naka Santon Gold Coffee Mix, purong sarap, purong enjoyment lang sa sarapa ang iyong mararamdaman, malalasahan sa Santon Gold Coffee Mix. Legit satisfied rimo nga coffee cravings. Sa mga katropa nato niya may diabetes di karon ha, kung may mga ginamonitor nga sugar level, worry no more man, ay kuha man ka muna ila di karon gihapot mapait niya kape. Yan na kamo si Santon Gold Coffee Mix. Bangod raya, ay may natural nga pang patamis. Sweetened by stevia. Nga niwa kamot kabagakan kara, mga katropa. So Santon Gold Coffee Mix, ay ginabuligan man kita nga maging productive. Every day, the whole day. Mga katropa, nga ni start your day with the right cup of coffee. Nga ni gusto niyo magiging productive sa bilog nga adlaw, waka mo na ilang maduyog-duyog, agwa ka mo na ilang mapangunahan it duyog, ay mag-Santon Gold Coffee Mix. Mga katropa, Santon Gold Coffee Mix ay pwede ninyo nga mabakal sa tanan niya branches nationwide it Mercury Drugstore, kama naman sa tanan niya butika sa inyong lugar. Pwede man ninyo nga ma-add to cart sa Shopee and TikTok Shop. Sa mga katropa, Santon Gold Coffee Mix, kapi nga nag-aamlik sa imong kagawasan, panitag itsura.
1: Exciting!
0: Okay mga katropa, 31 minutos, mga taliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Well mga katropa, sa ito niya pagpangalagad, pag ililiba, makaroon niya agahon, makaroon niya adlaw it, Miyerkules. Grabe no, midweek na naman kita. Angan-angan ay, weekend na naman ay, kasadya, umataanaro ako niya mga kilaga. Tapos bare months pa, medyo may nagakanta-kanta, angan-angan ka na, ibigay muna.
1: Exciting!
0: Ano mga katropa man namin nga batunon, kung may nagahamba kimot, ibigay muna. Ibigay muna ang iyong matamis na oo. Ibigay muna ang iyong pagmamahal. Or ibigay muna ang aming Christmas bonus.
1: Exciting!
0: Pile, ano yung gusto karon mga katropa, kay Mandro, bonus. Bukong tarot para sa tanan eh, di ba? Depende kapin kung naka-private, sa private company ka. Bukong tanan ay may bonus. Mga katropa, patsamba-tsamba kung yung mga imong company ginatrabahuhan, inagataot bonus, di ba? Pili ka. Christmas bonus or ang matamis niyang oo.
1: Exciting!
0: Pero sa mga nagatrabaho, ginmata sa company nga nagataot Christmas bonus, ay sandat araw, win-win. No, andalat ang andal tara niya pangayuon hay kaping ko may ginaligawan abaw gidaan na sa may ginapalangga hay matamis na oo tarayon or ang iyong pagmamahal hay may bonus yun naman nabi kami katropang clear sana all lang Roy sana all my bonus na no? So angan-angan ay duyin karon ro wag ato nga mabatian nato no? Mga katropa pero may mga gahambang man niya. Ah, inyo lat aro pagmamahal ngayon ay Christmas bonus at aro ako niya ginapupang nga muyo.
1: Exciting!
0: Ano man ron mga katropa, importante makapasadya kimo for the go. Na, so, anyways, highways, wow. Mga katropa, sa ito niya pag ililiba, pag pangalagad, makaranyaga, makaranyad at Miyerkules. Hama ko nga ni kay Ina, kamusta? Kamusta ro imbukada kinyo unang adlaw it Setyembre? It bare months. Gintistingan niya agirin yung pasensya. It palibot, it inyong kaibahan adlaw-adlaw sa trabaho or nanuman ron niya. Nakatisting niya agirin yung pasensya or ginatistingan niya agirin yung karoon niya pasensya man sa social media. Sa palibot man ninyo, sa personal man ninyo mga bagay-bagay or nano. Pili. Mga katropa, ang daming nangyayari, no? So, iya kita sa sambilog, nga sambilog sa nag-tisting sing pasensya. Social media na mga katropa. A platform nga grabe tiyapad. Nga kunta ay, ang hindi tagid man malikawan, na-access yun at hindi dapat. So, mga katropa, medyo ano malang man, the refresher topic. Sa ang daming nangyayari, sa ang daming mga ganap sa social media. Hamba ko nga ni, kung pwede nga, makibasa lang kita, makitanaway, asa lang kita di karon, no? Hindi yun kita mag-intra or makisawsaw. Kasi kagapad sa social media, ko amat kagadlok, bukunit kagadlok na nahadlok kita nga, base, or ano, kumbaga, nag-play safe kita or nano. Kagadlok sa social media nga, siyempre, maapektuhan mo yung mga peace of mind niya kabuhay niya maging protektahan kung magpabutsyag ka at imo man kuntang opinion. Kasi, sa social media, abo-abong opinion man rin naga-presenta. Agro iba, uwa nag-aayon sa imo nga opinion. Imo man lang man kuntang intention is to share your opinion. Pero, ro iba, ba, may ko ginatira ka o ting rayon, ginatarget. Makaroon ka kagadlok ro social media. Waka man kung dat intention niya mga away, waka at intention niya nanuman, imo man lang kung gina-share ni mong opinion, ni mong thoughts, apang, you cannot please everyone yan ko, no? Makaroon ka scary do social media. Ngani, always think before you click it, angani. So, kita, pwede man sa gihapon kita nga maging responsible netizen, no? Although, kagapad ro social media, bako ni we cannot please everyone, abo-abong opinion, nga nag-circulate, at dapat, respetuho nato, no? Tag sa ka-opinion ka da isaga, no? Bukon it, itag mo rin, imaw as makatumakara, at para bang, ba't parang kasalanan, kung madyabang pamakaroon ka lating, no? Nga wa ka man ko dat intention nga nano man nga negativity imo malaman ko ta gina share mo malaman do imong opinion pero ba ko ani we can be a responsible netizen syempre isipon na nay naton bago i-post o i-share do inyong permi natong ginamba nga think before you click it pilang $100 million times sobra pa sipon nimo ay kung base may maapektuhan ka ra base may madagahig. Basi may nano. Pero kung wala ka intention niya, may ma, ano gid man, madagahigay, go. Di ba ga? Doon yan ipermi na itong isipon, agtunan it mayad. Kung isipon natin, sambilog sa factor natin mga katrapang isipon, mabuligan kaya kara, may mabulig ayhan ka akunda, may mabulig ayhan da sa ibang tao, may puhos ayhan ra, hindi ayan na makasakit sa baga tiyagot ibang tao na yung impormasyon niya ra, na yung opinion niya ra. Di ba ga? Da yung komento ko nga ra, Abong mga factor ka dapat niya isa lang alang man kasi nga ni sa kagapad it social media. Sipon mo't mayad. Makabulig ban ayhan ka akong da as a person? Na? Or makasama diyang ra sa ibang tao, sa mental health at ibang tao at the same time, akon man dayon, di ba ga? So, uliha bi mga katropa, ipermi na itong piliyo, no? Protektahan natin, rato niya peace of mind. Rato niya own peace, nga kabuhay natin niya protektahan. And of course, aminog sa mga factor, it's ang ka-responsible netizen, social media user, respetuhon ro privacy it kaugalingon nimo ag it iba. Bukon it puro ikaw lang. Tanan kita is ano, protektado it Privacy Act mga katropa. Hindi mag-upload or mag-share it mga personal nga impormasyon, kapirat address, contact number, sensitibong pictures or mga detalye nga uwa it nagakaigo nga pagpahinugot. Uwa it nagpasugot, wa ka naggaong. Ay, buko niyang karon itawo, magabaliki mo, layik, karon do pwede magbaliki mo. Same man doon sa amon niya trabaho, mga katropa, we observe proper sharing it personal details, it mga involve sa amon niya mga ginatutukan niya balita. Kasi nga ni, we are all covered it Privacy Act nga layi. Ano man rin mo nga background, sa ngalan niya Pilipino ka, sa ngalan niya, ano ka pa, siyempre, sang ka persona ka, ay, sakop ka gid lang, itry ka nga Privacy Act. Kung ikaw man rin suspect sa among ginatutukan, kung ikaw man rin biktima, may kinamatarong rutanan. May kinamatarong rusinuman sa Raya Karanga Privacy Act. Ha? Ngani, always think before you click. At syempre, sa among nga trabaho, kami man niya sa media, bukod porket media kami, may kinamatarong kami, entitled kami nga iwaragwag tanan. Di ba ga? Na kung ano yung gusto, ay iwaragwag ba namon? Tama ro, no, minabasa kita nga, may kinamatarong masahiran do publiko sa mga bilog nga detalye, pero bukon it sa mga personal nga detalye. Not unless may pagpahinugot itro yung involve. Suspect man ron or biktima. Kami sa media, we respect maskin suspect pa ron. Maskin person of interest pa ron, maskin sino mang Poncho Pilato, maskin ikaw paro biktima di ka ron, we respect each other's side, mga katropa. Rumagtimba nga kampo, haman! Kasi we are not biased. Wa kami dapat itinapanigan, ikaw man do suspect or ikaw man do biktima. Kami hay sa tunga, ag magapaabot siya mang it inchakto, beripikado, ag minatuod nga impormasyon. Detalye. Sandig sa amon natipon niya mga pagpahayag, independent investigation, sandig man sa gihapon sa layi ag due process. No, mga katropa. So, may due process rutanan, okay? Bukod porket trabaho namon da, may kinamatarong kami nga ay ibuyagyag o tarutanan. Kami as XFM, we always follow due process. Ag, of course, sandig sa layigid. Ag, sa kinamatarong it kada isaya. Maskin suspect patog, nagambat tayo mong ayaw, tako pagpangalani, ha? Kinamatarong nataron. And we should respect that, mga katropa. Hamba ko nga ni, suspect ka man or biktima, bukod sa ngalan niya, biktima na to, ato tapermiro amon niya panigan. Kami, nagabilog kami it, balita, base sa investigation police, base sa mga interviews, hindi yan gawa-gawa ng yokay nga, kami-kami at ana nag-ubra-ubra. Tanan ron, hi my basis mga katropa. Makaroon ka, importante man ro, responsible journalism nga ginatawag. Yes, pwede ro tanan. Sige, pwede ka muna magbalita, pero responsible journalism tao. Kung ma-observe ro tanan, pero kami nga ni mako nya mga mahamba na tong legit na legit kita kaming media ginton anta namon ra. We observe proper ano mga katropa. Ethics, no? May code and ethics abi sa journalism and we follow that gid mga katropa. Medyo process sa tanan, may ethics sa tanan. Ag responsable gid ro tanan mga katropa. Ro yun do sa bilog sa factor it pagiging responsible social media user netizen. Ag at the same time common man yung mga media nga although trabaho namon magwaragwag it mga impormasyon, magbalita, pero we also follow ro pagiging responsableng mamamahayag agro mga proseso aglayi. So parehas man kinyo ron nga maging responsible netizen man ka mo, okay? So sa bilog sa factor, sa tamang paggamit it social media mga platform nga makapagap na agit mga bagay-bagay. Ag of course kami kay Yas XFM ginasukgan gid dapat natan ro fake news, okay? Magpamati, mag monitor sa may kredibilidad nga ginhalinan it balita. Tan-awon it mayad, mag-imbestiga na kamo mag-research man bago ninyo i-click. Ay ba siba fake news yan. So bago raya i-repost, i-post man ninyo or nano i-share, ay tan-awon ninyo kung do credibilidad it ginhalinat balita nga ron. Agud malikawan o pagpagapnaag it saya nga impormasyon. Ay ba siba iba, pure chismis lang, hearsay lang, gin-share mo, nagap naag, ending fake news, anagali. No? Kabo-abo mo ka mga katropa, nakakahilo. Yung nakakahilo, no? Mga national issues, mga showbiz, social media influencers, content creator, ang dami-daming nangyayari ngayon sa social media, be. Bukod niya taro na, mga social media nga, sa Manila or mga sa national na nakikita na itong perme. Aba, mapalokal iya. Grabe, tana. Ang dami natin nakikita sa social media. Pero ako nga ni, sambilog mga katropa, sa ako diin magbahoro mga issue nga, mga petty issue. May namin perme rin niya, observe natin, makibasa lang kita, makitanaw. Diba ga? Kuha man kita at maigabulig nga, may nami nga komento ay i-aton lang, isarili lang naton. No, kumbaga, don't add fuel sa fire, mga katropa. Ay, naku, nakakaloka taabi, nor mga kaganapan, nakakawindang. Ag maging responsable gid, mga katropa, sa mga pakikipag-angot ninyo. Likawan do sa cyberbullying, pambubuli, paggamit it mga mapanakit nga halambawon, tinaga. Irespeto ro opinion it kada isa ga, apisar nga magkaiba kamot opinion, ag pananawan, okay? Kalisod yung tabi, makaroon i-ano mga katropa, mas ingabing mga programa natin, mga awareness regarding sa cyberbullying nga ra, or irespeto ro opinion kada isa ga, mas magkaiba kamot opinion ay kalisod yapon i-practice it iba. Andat agagiran niya ginatarget rin niya tao kung nakikita na nandar nababasa na ng taliwas ro opinion pananaw datong tao sa anda, no? Makaroon ka scary do social media kung ka-share kahit imo nga opinion sa social media. Babaskog-baskog ganit buot o naroon. So kung ikaw malang, wa ka man ilang masama ding mental health, ay manaming i-share mo lahat imong opinion sa imong circle, no? Family, friends nga. Sayid mo sa ulihi nga they won't judge you kung makaroon ka kahina sa mundo ng social media. Pabaskog-baskog gabi ko ng mga katropa at buot, pauna-una at dungan sa social media. No? Pero kung ikaw may paniniwala ka nating paninindugan sing opinion, then why not? Kung ruin mo malang katuyuan ay pag-awareness or na ano man ay for the go, no, mga katropa. Basta tuwa ka mag-target nga ibang tao gid, nga waman it ka matuoran or na, no, ay pwede mataron gid, no, niya, i-share ninyo. Basta pa kung ani, pa, tibay-tibay, pa, tibay-tibay itbuot mga katropa sa mga opinion man rayon dot iba. Na wabi ka pagariho ato mga opinion pananawan sa mga bagay-bagay. Ag, of course, do paggamit it social media, maging responsable kita mga katropa always. Ha? Manami, kung amat nga ni may mga kilala kita nga bangod sa gulo sa kababong kaganapan sa social media medya kinami no mag ano ni tawag karon no mag magwa sa term nga deactivate kat kung mag ano ka baga anay lilo ka ang ani sa social media kung amat tabi ka da open mo ay issue humata problema humata nagadugang sa litik sing uo no makaroon ka polluted, makaroon do social media, especially today, ah, sa makaroon yung mga tinaliwan yung mga inadlaw. Very polluted do social media. Ang dami talaga mga issue, ang dami-daming chismis na no, mga katropa nga. Negativity yung tana nga, guwa. Negativity yung taro, daga it social media tuloy. Natatabnan taro mga inspiring videos, mga manami nga videos kunta, no? So, kung makaroon yung mga nakikita mga katropa, eh, ano mo ah, i-exit mo yung imong Facebook, mag-search ka unay video nga, inspiring video, mga manaming video, algorithm sa imo nga social media ay malimpyuhan, no? Ag magdire-diretso ro, mga manami nga video. At the end of the day, mga katropa, be responsible sa imong gina-share, imong gina-click, imong gina-post sa social media, no? Ag isipo na itong perme, respeto mga katropa. Okay? So kung gusto mong respetuhon ka, haya, respetuhon mo man do ibang tao mga katropa. Ruin ma lang do aton karon nga ano mga katropa, nga tandaan per me, no? So kung ambang nanday don't do unto others if you don't want do unto you na mga katropa. So, sa ulihi, hay, mental health, malang man, peace of mind, malang manit ka, da isa ka, itato niya kaugalingon ro, aton niya, gina, protektahan, or kinahangan, gid. Ag respect, bigets, respect, gid niya, ni mga katropa. No? Nga kung nagapakita ka ita, respeto sa iba, malamang, pagarespetuhon ka mananda, mga katropa. No, yung sambilog sa mga padumdum nga respeto ay bukon niya mang rutbastang ginapangayo kundi ginaanon gina mga katropa kumagay nagasalamin man do nagareplika sa imong kaugalingon niya hugag ag pakikitungo sa isig katawo mapa social media man o kon personal na no, nga pakikitungo mga katropa. 51 minutos, bo, grabe ba? Napahaba o mataro aton kanya mga chika, mga katropa. Pero tandaan nun, na, sa uman, respect begets respect. Respetun ro kada isaga. 51 minutos, mga taliwan sa oras, sa 9 sa agahon. Well, mga katropa, sa ato niya pagpanumbalik, dugang mga tupiko ro ato niya pagbasahon. Dugang mga pagtamyaw, aton karon nga pagatutukan ag tupiko, pag-o-isoyahan. Magpanumbalik kita after yung mga pilang mga reminders, kindly stand by.

0: Teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: FM.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Ooh, wow. Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
9: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ah, dali na.
6: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balam Antike. Sumasakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.

oras magkatapos sa XFM Kalibo Philippine Standard Time, 56 minutos magkataliwan sa oras at alas 9 sa agang sa tunyo pagpanumbalik programang serbisyong katropa sa gihapon. Magkaiba ninyo katropang Claire Tia. Uy mga katropa, sa mga pwede karoon nakahuhog, itandang mga entry baka out aninyo, hay Miracles 1. Ang anangan ay ma-weekly draw, matakit na tatuwa kapakahugay for the goy na maghug natin yung mga entries na nagapadayo nato niya si Anton. And XFM libo-libong pa-premyo. So every Friday ha, rato niya weekly draw nga ni, may aton kanya lucky winner, ₱3,000. So mga katropa, sa mga nagagamit di karon, ag sa mga gustong mag-intra, hay magbakaw ka mo ang magamit, ag tipuno ninyo, rusang ka blister o kunsang ka banigit, Centum Blast Gold Herbal Capsule, sang ka blister o kunsang ka banigmanit, Premium Detox of Gel Capsule, sang ka blister o kunsang ka banigmanit, Turbo, Dietary Herbal Supplement for Men, ag lima nga sachet, it's Centum Plus Gold Coffee Mix. Mga katropa, raya rin mga produkto at Yes Health Incorporated na pwede nyo magamit as your raffle entry. Ang magdaog ita, ₱3,000 sa ato nyo weekly draw every Friday and more than ₱100,000 in prizes para man sa grand draw. Mga katropa, ruin nyo ka rin yung mga entry. Ay, susa sa kasobar, isuot rin mong pangagan address. Isuot ko ano nga produkto rin mong ginggamit.

0: libong pa premyo. And of course, magwa si Sento na next FM libo-libong pa premyo. Every Friday man, mga katropa, may weekly draw man kita sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo 2026. And every Friday, may ato man yung lucky winner at 5,000 pesos. Mga katropa, magumugamang magdaw sa Gold Eagle Beer sa Tansan Promo. Magatugamang si Monsuki ng Baraka ang magbakag at Gold Eagle Beer. Sa Bilog at Tansan, at 320 amelo kung saan katansan man at Gold Eagle Beer, may una kaon nga raffle entry. Isugod ro Tansan sa short plain envelope. Agsugatan it imo karon nga pangagan. Edad, address, mobile number, ag pangagat imong suki nga baraka. Ihugro sobra sa mga drop boxes nga makitaan sa imong suki nga baraka. Mas mabaw nga mga entry sa tandaan ninyo ron. Mas mabaw gito chance nga magdaog. Ag every Friday, may lucky winner kita at 5,000 pesos. Magatropa, may drop boxes kita sa may Gabriel Store, sa may Sea Kimpo Street, Poblacion Calibo, sa may Malu Store, sa may 19 Martyr Street, Poblacion Calibo, Ruel and Junior Barbershop, sa Poblacion Banga, and of course, pwedeng-pwede man kamo makahugi ang mismo sa mga istasyon sa JS Berto Road, Barangay Tigayon, Calibo. Mga katropa, mag-unwind, mag-relax, mag-chill with Gold Eagle Beer and of course, magdaogit pa premyo. Pero tandaan perme, drink responsibly. Uy, good morning, Anay, kay katropang Rita's Adok Salvador, bo nagapuro pang pigit ay na good morning. Karapang wawi season sa ganja namin dan kapis mayong aga. And of course, sana all may bonus, pwede bonus mo na lang ako sa puso mo.
1: Exciting.
0: Pwede gid charot.
1: Exciting.
0: Sana all may bonus sa puso mo, karapang Aljuen. Karapang TJ ni Nathan Loxilidad from San Francisco, California. Good day, katropang TJ. Drive safe with Ana, karapang Rita. Magdududahan kita na sa inyo karanyang pagmaneho. Karapang Jory, ang hirap kasi sa kanila, my dear. Hindi lang sila naglaro ng posporo, kundi sinisindihan pa nila rin kita. Ani. Nakikisulsul paro iba na mga katropa. Respect is the best policy. Unahin mo muna irespeto ang sarili bago ang iba dahil kung may respeto ka sa sarili mo, asahan mo irerespeto ka rin ng ibang tao. Uy, yun, kita ka ni Karoyne. Kaya bang jury, roado niya pakatandaan pera may dibaga. Ha, ikaw katropang jury, ginarespeto mo manoy mong kaugalingon. Or, tanong latang respeto, ginatao mo sa saga nga tao.
1: Exciting!
0: Charot, si kaya bang jury nga rin, marespeto, gita mo rin nga klase tao. Kita mo eh, permi kita nato ni mura nga kaibahan man permi. Siyempre, ginaibahan nato ni mo sa nga journey. Ay, ginaibahan man na kita everyday. So, good morning! Sa mga katropa nato sa Tabao ba nga kapag jury magdurodahan sa pagmaneho at mga heavy equipments. Uno minuto sa mga taliwan sa oras, it alas G sa agahon. Well, mga katropa, thank you. Kita na sa pag-ibaka ako, makaranya aga, makaranya adlaw it Miyerkules. Magay liba, magakilito, magita karahin aga, adlaw it Webes. Same time, same station, alas 9 hasta it alas G's sa agahon. Banday man ninyo, masunod ka ng programa. Endless Love, karamito niya drama, hagad katon. It XFM Network Philippines. Partner, kabulig natin technical side, katropang Zipril Kit Palmon, sangaga ni tatang station manager, katropang John Allen Escanio, sa ating general manager, Sir Edwin Gary. So overall supervision, it ato niya ever generous, malwan mabuot niya chief executive officer, Dr. Remily Tuoy, ako man si katropang Claire Tiad, kinagaywan kinyo tanan, it may din niya gahon, keep safe everyone. Happy, happy Wednesday. Yamang ron sa programang Servisyong Katropa. It XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
2: XFM. Mga katropa, X

0: matatapos ang pamimigay ng milyon ng M-Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-Lunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M-Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M-Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Cellphone Plus Cold.
2: Landa Baga sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay ko'y may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Sandon Plus Gold. Nawala yung apo ko po. Sumasakit ang puson. Nung kang Sandon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Cellphone Plus Cold. Sample Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision S Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision S Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision S Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
5: XFM
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga Barcoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Santan Plus Herbal Soap.
8: Ako, si Kent Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
10: Gary, sa ka-service ko, may harap.

0: Pain. Tanggalang Pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika.
1: XFM.
2: Mga katropa,

0: Sa nawong ko nga gintampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin ba tiyag singkasing-kasing ko? Sa salok naging buhat mo? Putigon ko? Gintampate mo ako? Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo? O pangginlo-ibang mo ako? Kasakit! O pang sabihak sino? Hindi ko mapimo nga kaungtan ko? Nga nabatas mga buhatan ini sa akon? Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo? Sadiin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Nis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.

0: akong anak.
1: Ay, lalaki. May ngalan ka na bala para sa iya?
0: Oo, sister.
1: Okay. Pakadun ko lang si Sister Helen. Nga mang ma-interview sa imo, ha?

balik ng kapagsik sang lawas ko. Kinangan na namang makahalindirin ni Baby. Apang, sa diin kami mapatulong. Gusto, si Mama, ay, ang maayo pa. Tawagan ko siya. Pangayo ako sa patawad. Nakahibalo ako nga nabalakagid sila sa ginbuhat ko. Naglakat ako nga wala nagpaalam sa ila. Ay, bahala na lang. Wala na ako sang bilinan kay Baby. Tungod kinahanglan ko nga magtrabaho para sa palaabuto niya. Ang cellphone ko. Tawagan ko si Mama. Nakahibalo ako nga wala pa si Papa sa balay sa amusin nga oras. Ato ini siya sa trabaho niya.

0: kahapon nga napatawad, anak. Kaginahin daw na kami sa imo. Magpauli ka na, palihog.
1: Madam, magiging salamat, ma. Boss mismo, mapauli ako dira. Kaupot

0: cute kid yasa nga ako ni na blues ba?
1: Ang silingon mo. Guwapo. Kag nakasunod sa akon.
0: Ke? Nakasunod sa inyo ah.
1: Te?
2: Nagatulok na siya sa inyo. Natingala siya siguro. Tungod lain naman ang mga tao nga ara sa palibot niya. Ah, baby. Ari na kita sa pamilya naton. Kag amo ining aton balay.
0: Kag madamo sa mapalangga diri sa imo, baby.
1: Aw matuod, baby.
0: Si Papa, ari na siya.
2: Oh,
3: hindi ka magkabalaka. Ako ang bahala.

0: pala subong. Aking paghihapon si Papa sa akon. Wala ni gihapon ako ginasapak. Kung ari ako diri sa balay, wala niya ako ginabugno. Wala malang gani siya bisa nagkapasiplat man lang sa akon.
1: Pabayin na lang ang amay mo. Maligad man lang inang pagsunggod niya. Kagsugiran ko ikaw, kung wala ka dire, ginaulit-ulit man niya si Baby RJ.
0: Matuod ma?
1: Oo. Ginakugos man gani niya kung kaisa.
0: Salamat. Bisa nang ako na lang anak ang hatagan niya sang atensyon ma. Nalipay na ako sinha. Ma?
1: Hmm? Nga anak?
0: Nagaplano ako nga akong makalakat-lakat na si RJ. Mangita na lang ako sa markilahan na balay malapit sa ginaobrahan ko.
1: Ano? Anay kay amat-amat na nga nahulog ang buot sang amay mo sa bata. Ipalayo mo naman siya. Hindi man pagulpi ha? Okay na lang anay ini na nagaobra kabilog nga si Mana kag nagapauli ka lang kung Bernes ang hapon. Nagasunggod na si Papa mo sa imo, ha? Gani hindi paghulat ta nga pati ang anak mo madulaan man siya sang gana.
0: Nag-abot na gid man ang tion. Nga nagsiparar kami sa ilistaran sang akon anak. Kag nagmalagana na gid man ang akon amay sa akon. Kag nahamot ako magpanumdom. Hindi ko gusto nga itampad sa ila ang bahin kay Raki. Tungod, hindi man niya ako pagpakaslan. Kagkaroon nga nag-propose inisang kasal sa akon. Mas nagbakod na gidang akon pagpati. Nga hindi na dapat nga mahibalan pa sang pamilya ko ang bahin sa iya. Ay, sa kutob sang ako masarangan, ipakigbato ko ini. Tungod, lain naman nga kasakit. Kagkalain sang buot ang ihatag ni Rocky sa ilatanan. Apang kung paano ko ini pakigbatuan, wala ako makahibalo.

lawas ko. Na wala pa ako sungkana nga mag-report sa akong trabaho. O pang, naluoy man ako magpanumdum kay Sir Dillion. Ginabudlayan siya kung wala ako sa luyo niya. Mahimos ako. Kinahanglan ko man nga magtrabaho. Hindi ko dapat nga dalahigo ng akong obra sa personal kong

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesterhealth Incorporated.
1: Plus herbal oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus herbal oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santon Plus herbal oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus herbal oil.
4: X.
5: X.
4: FM.
5: X. FM.

ang sa akon ah. Tungod lang sang kapaslawan ko sa paghikugma. Napabayaan kong kaugalingon ko. Gintago ko ang akon katahom nga ginalaga sa mga kalalakin ansa to. Siguro, di una. Agod ibali ko ang kung ano ako sa to. Hindi ako magsuksok sa uniforme. Kinahanglan, bilang personal assistant ni Sir De Leon, mangin smart ako tulukon. Mabutang ako sang light makeup. Kag mabutang ako sang lipstick sa akon bibig. Kag ang akon buhok, hindi ko pagpungson. Lainon ko naman ang hairdo ko. Sa edad ko subong, kinahanglan ko ang duha ka bagay. Ang realidad, kag ang praktikalidad.

0: You look very nice, Mama.
1: Matuod, anak. Hindi ako daw kabuki.
0: Ma, hindi ha. Kakapagwapa si mo, Ma. Sigurado na makakita ka na sa mangin papa ko kung mag-amo ka sinakagwapa, permi, Ma.
2: Bawa, papagidya.
1: Pili yung anak ko nga ini. Ah, Manang, ikaw nang bahala nga magluto sang sudan para sa ugto, ha? May isda pa dira sa ref. Isigang mo na lang siguro. Magbakal ka na lang sang duga nga panakot sa tindahan.
2: Ate, huuday ah.
1: Okay, anak. Kiss na kay mama, ha? Kay ma-work na ko.
0: Bye, mama.
1: Bye. Ubusan mong pamahaw mo, ha?
0: Yes, ma.

0: Eh, ma'am, may transaksyon ka pala sa sulod ng opisina? Ay, di lang palihog.
1: Manong guard, ako ini, si Farah. Ginbunghay ko lang ang buhok ko kag nagbutang sang light makeup. Wala ka na makikilala sa akon?
0: Ay, hala! Ay, sorry, mama. Sorry, gida. Sorry sa pag-awat ko sa imo.
1: Okay lang nung, ah. Ah, sige. Dako ginangin bagos ang nawong ko. Ngabisan si Manong Guard. Wala gin makatalupangod na ako ini. Ibutang ko ng bago sa lamesa ko. Anika, masulod ako sa opisina ni Sir Dillon. Aga pa ini. Sigurado nga wala pa siya. E check ko kung natinduan na inis ang maayo ni Manong.
0: Oh, what the hell? Hindi ka makita naman panuktok? Farah?
1: Good morning, sir. Sige, mabalik na ako sa lamesa ko. Hala? Aga pa siya?
2: Farah?
1: Sir?
0: My God! Farah? You look different. Mas matahom ka pa sa una ko ikaw ang nakilala. Wow! Katahom din sa imo.
1: Kinapulas niya sa iya tablo ang ako na wong. Salamat, sir. Sige, matrabaho na ako.
0: Madali na.
1: Nga, sir.
0: Nagintayahan mo ako sa nagligad niya gabi. Nahuyaan ako. Daugupang gintampas ang pilakabisis sang gintalikdan mo ako. Gintayahan mo ako. Pati ang singsing ko. Nga, Farah. Nga.
1: You won't take no for an answer. Prosigido kagid sang tion nga to. Hindi na ako makahibalo kung paano ko ipaatag ang kaugalingon ko para mahangpan mo ako.
0: Kasakit na si mo maghambal, Farah. Wala akong makahibalo kung nga ang nagsubong ka na sina. Apang gusto ka. Wala akong nagabaton sa kapyerdihan.

0: Plus Gold. Mas pinalakas.
1: I'm retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Dalton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
0: Dalton Plus Gold.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mabahuro mega bulig it paginomit sa Dalton Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects sa Dalton Plus Cup Mix, may kape kahon, may buong kapa. Rosanto Plus Coffee Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-gamot sa anumang uri ng sakit.
4: X.
5: F. M.

0: tropa, bantayeng kasugpon sang kasaysayan ni Farah, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton paratuntunan. Endless love sa kasaysayan.
1: Pila sa kasing-kasing.
2: Diri lang sa inyong paborito ng estasyon. X

0: ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung paano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Arthur, bali ko dito po sa Siniloan, Laguna. Ito ay laging sidik, lagi yung siknura ko. Isa hating gabi, maatake. Sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako. Yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ako na sidik. Subukan na nila. Talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng pananakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging pananakit ng sikmura o galiing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Mission next! Marami na ang natulungan!
3: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganun dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Vision X Soft Gel araw-araw. Ang Vision X Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Vision X Plus of Gel everyday makes your eyesight okay.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mate.

0: gamot pa mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ang kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
2: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
2: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang pagla ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
1: The Secret of Health.
2: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
4: Maguyagun ba si Manoy? Uwagunit ka na magbulit kay Mrs. Mga katropa, sambilog malang resolusyon garon. Turbo Dietary Food Supplement for Men. Ginapanamir performance gamit through Turbo. Herbal nga himo sa maka aglavo house ka. Ging disenyo para pahapaon no stamina. 100% nga guwas ag epektibo. Because a happy wife means a happy life.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa.

0: Ang galang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako, si Robelen R. Valencia, 8 at Arcangel Norte, Balete, Aklan. Magapasalamat sa XFM ang kay Dr. Remilito Oy sa ako niya nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani, kamuman mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man, katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong ibong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Ako si Papa Lando. Bilang sangka DJ at government official, ginaumpisan ko akon nga mahaba nga adlaw pinaagi sa pag-inom it Santon Gold Coffee Mix. Raya himayuna nga collagen para sa youthful skin at glutathione para sa natural nga puti at proteksyon sa gawas. Sangka ta sa kada adlaw, matyag mundo energy, beauty at wellness. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga butika na mga pit sa inyong lugar.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Mga katropa, X

0: oras mga katropa, Philippines Standard Time. 47 minutos yon makataliwan sa oras italas 10 sa Udradlaw.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga issue. Ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro. Dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: yung Udo. May arayad ngayon Dradlaw, Luzon, Visayas, Mindanao. May arayad ngayon Dradlaw, Pilipinas. Western Visayas, Mayong Udo. Probinsya Raklan, Banuayt, Kalibo. May arayad ngayon Dradlaw. Welcome sa aton makaroon nga pala tuntunan.
1: Centro, Centro.
0: Adlaw kita makaroon itdaya karang Martes, Petsa 2 na sa bugan ni Setyembre 2026. Ikaywang adlaw na sa bugan ni Setyembre. Mga katropag, sa inyo karang mangin alagad, sa inyo karang mangin anchorman. Ako si katropang Ninyo Rujin Teodosio. Well, araw aton anay pagpanamyaw, pag-abi-abit, mayad-ayad nga udro-adlaw sa aton karong yung mga suking tagpagmati nga nakatutok na ka-monitor sa aton karang pagpangalagad, sa aton karang pag-ililiba, sa aton karon nga mga suki sa uno, segundo distrito, itaton karon nga probinsya karon itaklan, mayad-ayad nga udro-adlaw. Tama naman siyempre sa aton yung mga suki sa Kabisera naton, Manuat, Kalibo, sa may isla naton, Itburacay. Sa mga kaingod natin nga mga kaprobinsyahanan, Capiz, Antique, Iloilo, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Kama naman, mayong udto sa aton karon nga mga suking tagpagamati nga naka-monitor. Sa anda karon nga mga tagsa-tagsa karon ka mga panimagay. Nagasigabong naro, anda karon nga mga radio. Makaroon nga pang orason, nagapupamati, samtang nagakinot andang mga ilabas. Pero iba nagailabas, agro iba haywa pa nakailabas. Uy, amat-amat na kamukaroon na, amat-amat na kamurunat ilabas, amat-amat na kamuunat, daya karang pag paupahaom sa aton karon nga mga katropa. Siyempre, ro aton man karon nga mga suki nga nakatutok gihapon, tapos ar nagapupahaom na, pasugod sa trabaho, o kakauli pa lang sa trabaho, abay mayad-ayad nga udro adlaw kinyo. Kumusta ro aton karon nga sang maaga? Sa mga suki naton nga mga mangunguma, kakahalin nga sa anda karon nga mga ugumhan.
2: Wow!
0: Medyo mainit-init ro aton karon nga panimpuhon nga naghahangin-hangin. O, kumusta inyo nga weather una sa inyo karon nga mga lugar? Sa bilog nga probinsya karon itaklan, may gina o tangdaaro inyo karon nga kagangitan, basi may una karon nga fog. Medyo nagaaso-aso, bao nagaaso-aso. Ay basi kondo yon high haze. No, ay apektado kita, it haze nga rahalin sa wildfire sa Indonesia. Oro hangin abi ay paadto iya katon banda kaya heavy to moderate ro aton karon nga risgo nga may una kita nga haze. Pag hinambay naton nga haze mga katropa, amo ta ning nagahambay paano ta man na ro raya karang aso nga ramana hay nakaabot amana riya sa aton karon nga pungsod ro haze mga katropa, meaning karon hay medyo particle imaw, manipis nga ulap or manipis nga dagaura mga katropa nga naga medyo ano rin imaw, medyo fog ro ana karon nga guwa hay bangod ro hangin pasaka riya hay iya ro ginadagaro ana karon nga haze it daya karanga wildfires. So, wa pa man yan irata daya karang klaro kung hastahin unura. Pero ito sa Metro Manila, grabe taro epekto taze nga ra mga katropa. Sa mga suki naton bitutang daaro inyo karon nga kagangitan runa. Kumusta rin inyo karon nga kagangitan? Basi may una karon nga haze mga katropa. Ay kay katropang Jory Jorpo, murag tambutso gaaso-aso. Grabe. Matinding klase tari mo nga ron. Sabi ko tahay haze katropang Jory, kundi tambutso, tagaliro na gaaso-aso. O sa ato nga mga suki man, nga mga vendors naton, mayad-ayad nga udro adlaw. Sa ato nga Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, sa mga kabanuhunan, karon nga mga tendero-tendera, bulantero-bulantera. Mayad-ayad nga udro adlaw, mga katropa. Kumusta ka mo? Nakaginansya na ka mo karon sa sang maaga?
2: Wow!
0: Or kinahangan patsang mahapon? para karon nga may ginansya sa bilog nga adlaw ang mga katropa. Siyempre, sa ato nga mga mangunguma mangingisda sa mga kabaryuhan, kabarangayan, sa mga ugumhan una, sa mga kabukiran, sa mga kaingin, o mayad-ayad nga untro adlaw sa mga kaganasan, o sa mga baryo-baryo runa nga nakatutok na kamonitor na gasigabong roanda nga radyo mayad-ayad nga untro adlaw. Siyempre, roatun man nga mga suki sa Kalibo Terminal, sa Eastern at Western Terminal. Itatun karon nga probinsya karon Itaklan, mayad-ayad nga untro adlaw. Sentro, sentro. Kumusta man kamo, mga katropa? Kumusta man roatun karon nga agahon sa aton nga mga suki, sa mga suki gid-anang, always gid nagapamati, iya sa XFM Kalibo, sa mga katropa naton nga nakatutok sa aton nga mga social media, sa aton nga social media pages, iya sa XFM Kalibo 96.5. Kumusta ka mo runa, ha? Comment ka mo it inyo karon nga mga greetings, gustong ipaabot sa XFM Kalibo 96.5. Ay aton gidron nga pagatawan it dagan, hugadaligwa sa aton karon nga pala tuntunan. Kama naman, syempre, roatun karon nga mga suki man nga nakatutok sa iba karon nga nasyon. Roatun karon nga mga OFWs sa iba karon nga nasyon nga nakatutok aton. Usin man ka mga partit kalibutan, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Ay, pati man mga nakatutok sa aton karon nga YouTube channel, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo, ha. Pwede ka mo abi makakonekto ni no sa internet, tapos i-connect nyo sa inyong smart TV. Pwede ka mo kapamantaw it aton karon nga YouTube channel or sa aton nga live sa YouTube, mga kataropa. Oy, good morning karon sa mga naka-monitor na katon kay katropang Gemma Kiswani. Good noon katropang Ninio. Iya sa Bacoor, pabugso-bugso, ruugan. Ay, medyo apiktado gihapon kamuruna taya karang habagat, katropang Gemma. Kay katropang Rosa. Bao, si katropang Rosa. Kumusta kayon katropang Rosa? Wow! Good morning katropang Ninio. Shout out kay Joselito Darunday, Rosalyn Sabal, Class CM, Flores Abi, Alexis Ratay, Mamawi Samson, Ambit Paderes, Umbao Manilin, Reyes. Ay, abi ko Manilin Reynes. Kay Gian Inan Reyes, Bianca Dadiva. Shout out man kay Cap Early, Shirley Mationg, Los Biminda Rigalado, Amy Rigalado, kay Bebo Temporaza Salon, sa Makato. Sige, mayad-ayad nga udro adlaw. O, imong mga ginapang shout out nga nakatropang Rosa. Hay, siguradong nagapamati ra, ha? Sige, happy-happy listening kinyo, ha, mga katropa. Aga kay Sir TJ, nga always gid naton nga suke nakatutok katon una sa California. Sir TJ, hello, good morning. Or mayad-ayad nga udro adlaw una sa California. Nagatutok iya sa aton nga live. O permit si Sir nga. Kung amat may mga absent man mo tig mga one day, no? O tapos kung amat diri-diretso gid permit. Mas sa eskwelahan yang may absent ag present. Kay Mate Tornea, good morning. Thank you gid sa pag-highlight, ha. Mayad-ayad nga udro adlaw. Nakatutok aton makaron. Kay Noy Oiren, watching live in Ibahay West Route to the Terminal 2, keep safe Aklano. Sige, mayad-ayad nga udro adlaw. Pa-shout out kay Pari Buboy Sulanoy. Thank you very much gid gali. Kuno sa birthday mo ba? Siguro may lechon tara. Ay birthday. Thank you gid sa aton yung mga katropa. Comment ka mo, ha, sa pwede ninyong i-visit ra amin karon yung social media page XFM Kalibo 96.5. Ay una karon naton igaplastar aga syempre una kita naka-live makaron. Pwede ninyo nga mag-comment ininyo i-comment ra inyo karon yung mga greetings aga mga gusto ninyong ipaabot. Ay aton yung pagabasahon sa kahanginan iya sa aton karon nya pala tuntunan. O Merry Christmas lang katropang ninyo hamang ni katropang Rosa. Ay, Merry Christmas lang manun kimo, katropang Rosa. Ay, Pasko agot abi mato, dahil bear months agot, sa tanan-tanan nato niya, Suki, welcome ka mo sa aton palatuntunan. Ibinin niyo ako sang oras, agto nga pagratsada, pila karon ka mga balitaan, pila karon ka mga tagayupang doon, yung mga tupiko. Aton karon niya pag-check yaron, nag-aton karon niya pag-atalakayon, sa aton karanga pag-pangalagad, sa aton karanga pag-ililiba. Iyanay kita sa mga ragagkuan naton karon ng mga balita lokal. Raya karanga update sa ratubaga mga katropa nga nasa puan, nga waut kabuhi, sa gilid karsada, iya sa may banot makato, ano ro development. May unagid man ay handaya nga foul play.

Ruraya karanga plastada. But anyway, sige, aton nun nga pag uistoryahan dugang sa aton karanga pag ililiba, sa aton karanga pag pangalagad, makaroon nga udro adlaw. Sa dugang pagid naton nga mga balita banwa sa aton karon nga pag ililiba, o haragi hapon do mga red alert ag yellow alert nga rait daya karanga National Grid Corporation of the Philippines. Una na naman nga ginpaguwa nga rang grid alert status para sa Visayas. Centro. Ay red alert ag yellow alert na naman ba sinuman baga rubunot karahinduna sa power interruption or sa raya karang manual load wrapping. Oh, matcha hambang nga ni naton to ay matcha naging normal at aron makaraya nga rano. Pero hambang nga ni man, kung ako mataha, we should hindi naton da normalize. Hindi dapat ganito. Bukod dapat it makaraya nga nagiging normal at aruraya. Just like sa nagakanabo ha sa iya sa aton nga pungsod Pilipinas. Hindi dapat naton kabingon nga normal, normal do pagbaha. Zero pagbaha, pwede naton malikawan. Ruka kuwangan sa supply at kuryente, inormalize naton kasi dire demand, dire. No, it shouldn't be like that mga katropa. Bukod dapat it makaruyon. No, dapat hay ginatawan it eksaktong solusyon, nagakaigo nga aksyon. Bukod it ginanormalize naton ng mga makaruyon karon nga mga bagay. Kasi kaboy buhay unda nga problema, pero wa gihapon it nagakaigo nga solusyon. Pero aton karon nga gobyerno, hambaw naton isalig lang naton permis sa gobyerno. Yes, ginasalig naton sa gobyerno because nagabayad kita eksakto tax, nagabayad kita it mga kun ano man do konsumo nga konsumo naton, ginabayaran man nato sakto, ginabayaran man naton itama mga katropa nga ni medyo makasubo ro mga makaruyon nga rong bagay-bagay. Centro. Anyway, sige, sa aton nga pagrurat sada samtang sa rugang pagid naton karon nga mga balita. Sa aton karon nga pagrurat sada, uy, gro, aton man yan, igali karon nga Provincial Health Office, may andaman karon nga pagpadumduma regarding sa raya karanga haze nga ra, ay mabudlay, tamay matuod kung hilanghap muro raya karanga haze, ay ginaabisuhan gid ang ani kararutanan nga magmasgid sanda or kita. Centro! Kunyat at sanda kita tanan mga katropa para malikawan do mga makraya. May mga masakit ka man, abi karon nga mabuol sa mga haze nga ron. Sa dugang pagid nato nga balita, raya ka nga ikad day 21 makon mugas ang buga nyo tagalero impeachment trial nga ni Vice President Sara Duterte. Wow! Odo pa daywang buga nyo nga ni galing haydoy babi ka rin syempre may what trabaho, may mga asa malangit ni Hercules, no, mga katropa ay makaroon nagapadayon do daya ka nga Article 1 sa impeachment trial kontra sa Vice Presidente Rosaga na nga pagastos segon or kuno. Oy, ginaaligar nga saga nga pagasto si 612.5 million nga confidential funds mga katropa. Ag 17 nga mga senator judges represente makaroon mga katropa. Magasalang sa daya karang witness stand si Defense Counsel Attorney Michael Poa bilang dating DepEd Chief of Staff. Ginhinyo man itaya karanga prosecution nga ideklara nga hostile witness si Attorney Poa. Aron do mga nga posible naton karon nga masayuran. Mga katropa sa aton karanga kabilugan it aton karanga pag pangalaga it aton karanga pag rurat sa damakaron. Sa iba pagid naton karon nga mga balita, o harangani gindeklara gut ang hostile witness ni presiding officer Chief Escudero si Defense Counsel ag dating DepEd Chief of Staff Attorney Michael Poa sa pagpadayon ni impeachment trial ni Vice President Sara Duterte makaron nga Miyerkules Setyembre 2. Magwas kay Poa na unagod nga gindeklara ang hostile witnesses sa nay dating OBP Special Disbursing Officer Gina Acosta ag dati karon nga OBP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio. Rondo daya karang plastada mga katropa. Ag para karon sa aton karon nga weather update makaron. Padayon nga ginabantayan do daya karang tropical storm Pilandok sa suod at Philippine Area of Responsibility suno sa pag-asa. Ang base man doon kaina sa 8 a.m. nga update, makaroon nga Miyerkules Setyembre 2. Lihiray nga nasipatan sa Cagayon nga 1,250 na sidlangan.
or east, northeast, extreme.

0: Northern Luzon. Samtang ginamonitor man ng tropical storm sa Odel sa Guait Philippine Area of Responsibility. May una man nga ginabantayan niya sa low pressure area sa guwa man itaton karon nga Philippine Area of Responsibility. So kabaabo nga ra nga mga weather disturbances. O, tapos may aso pa nga ra nga halin sa daya karang Indonesia. Eh daya nga rang aso nag-abot sa Metro Manila ug sa iba karon nga parte itaton nga pungsod maskin nga niya sa aton karon nga probinsya karon Itaclan. Aroraya karang aso nga maghaling karon sa forest ug land fires sa Kalimantan, Indonesia ko adlaw itaya karang orayang adlaw it Miyerkules nga nagdaga nagresulta itaya karang very unhealthy ag acutely unhealthy nga kalidad itangin sa pilang lugar ay ginapahayag itaya karang Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau DNREMB naka-record it mataas nga level it PM2.5 o maisot nga particle or particles sa hangin sa pilang partit National Capital Region. Kagin abisuhan man it DNREMB publiko nga magsuksok it face mask particular N95 respirators ag limitahan ro mga outdoor activities. Ginapahagong man kapin paro mga inunga, mga magugang agduraya karang mga tawo karon nga may una nga mga ginabatsyag particular dong daya karang respiratory illnesses. Kasi dudaya karang wildfire igto karon sa Indonesia magapnagon mga katropa no so syempre duhangin hay gida du aso gida apok roan ang direktang apok kay iya katon mga katropa iya katon sa aton karon nga pungsod Pilipinas nga ni apektado gid kita karon ay base sa current situation over 64,000 hectares dunaya karang nga nagakasunog ag may una nga heavy concentrations particular di kara sa Sumatra ag Kalimantan bali di kara sa Borneo Island nga sakop at ang aparte pataimaw itdaya karang nga Indonesia. Nagpatigayon yun man aro military police ag disaster management itdaya kara roughly 62% itdaya karang nga kagayo ay under control gon ag nagamit sanda it cloud seeding ag firefighting aircraft. Pero mga national parks ay temporaryo man nga ginsara na siyam karang ang mga national parks dugin pang sara kagakip kararo Mount Lucer ag Kerensi Siblat para nga protektahan ro mga hikers ag maka-focus sa ginatawag nga mga response efforts. Ay bangod sa raya karang pag dumadamo nga aso hay naapektuhan ro mga kagapit karon nga mga nasyon particular do daya karang Malaysia ag Singapore kasi boundary malang manda mga katropa. Nag-abot sa 407 in Ruhasard hazard level. Ito karon sa nasambitan karon nga mga lugar nga pwede nga magresulta sa raya karang asthma ag respiratory cases. Naabot kara sa rehiyon iya sa Southeast Asia, naabot kara dudaya karang Pilipinas, particular Metro Manila, Visayas ag Mindanao bangod man sa nagairal karon nga Southwest monsoon mga katropa. Now, aton karon nga Provincial Health Office or aton karon nga PHO Aklan hay nagpadumdum no nga kung naka-experience ka mo, malisoy ro paginhawa, nagaubo, pagpaganakit ikdughan, aga masakit mga katropa, basi may epekto man sa mata, ay magpakonsulta lagi ka mo sa daya karanga doktor, ag mag face mask gid ana. Pero ro andang gina-required abi nga face mask gid abi hay do daya karanga ano ra tawag kara N95. Tag medyo mas madamo nga ro no N95 nga face mask daya karanga gina-require. Central. O kunwa man lang kamot pagana una iuna ang kamo sa anay sa inyo karon nga bagay ah. O pamatik ang anay kamo riya sa aton karon nga iya sa station iya sa XFM kalibo mga katropa. Well, daya ka nga portion balitaan, ginahatod ka ito ni Santon Gold Herbal Tea o sa mga nagaog ilabas nuna ha, makaroon niya pang orason samtang nagapupamati, manami karoon niya after ninyo karoon it kaon, ay mag-inom ka mo it daya ka nga mainit-init karoon niya Santon Gold Herbal Tea. Raya nga Santon Gold Herbal Tea, may una raya nga moringa or daya ka nga malunggay. Moringa mga katropa, ay maabo karoon nga mga benepisyo sa aton karoon nga ikaayong gawas sa manggaranon raya nga source it vitamina, minerals, antioxidants nga nagasuporta sa aton karon nga kagawasan kamanaman sa aton karon nga resistensya ag pwede man sa blood sugar management mga katropa. Sambilog karon mga katropa, equip daya sa dumuringa sa vitamins A, C and E pati man ruraya karanga calcium, potassium, iron ag plant-based karon nga protina. Ngani mas manami kun daya ro inyo karon nga inumon nga herbal tea kasi di ba ro iba ro mga magugang gusto nanda ro may ro mga nagadjeta ro iba karon nagadjeta ag health is wealth gid aro anda karon nga moto ay naga herbal tea gid ana. So pwede ninyong inumon do Santon Gold Herbal Tea magwa sa moringa, may una man da nga turmeric ag cinnamon bark. Ginasuportahan kara mga katropa ro aton karon nga healthy digestion, ginabuligan nga pag-uwaon ng toxins sa aton karon nga kagawasan, ag ginabuligan nga ro aton nga gawas sa natural weight management. Raya nga Santon Gold Herbal Tea mabakay sa pinakamagapit nga butika sa inyo karon nga lugar. Mahimo man ninyo ma-add to cart sa Shopee ag sa TikTok Shop. Raya ra produkto Etiesto Health Incorporated. Centro. Alright, sa aton karon nga pagpangalagad, mayad-ayad nga outro aday anay sa aton karon nga mga katropa nga nakatuto katon kay Kennedy de la Cruz sa Sablaon. Good morning from Estancia Calibo. Mayad-ayad nga outro adlaw kay Wawi Season, mayong udto sir, patamyaw kami iya sa Ganso na Mindan Capiz. Mayong udto dira sa inyo sa Capiz ha, katropang Wawi. Kay katropang Joyce Alonsagay una karon sa Hong Kong. Good morning sir Nin. So oy katropang Joyce, good morning gid anak imo una sa Hong Kong. Kay Erica Season, mayong udto sir, mayong udto man. Kay Aristo Natividad, mayad-ayad nga udro adlaw. Good morning katropang Sir Nino, pa-shoutout kay Alona. Pa-shoutout kay Alona na Nadura, ag Florante Navarosa, ag Felisa Alegria, ag Jojo Navaira Alegria Itigbawan Madalag Aklan. Sige, mayad-ayad nga udro adlaw gid. Naka-monitor, nakatutok riya sa aton karon nga palatuntunan. May 11 minuto siyon makataliwan sa oras it alas 11 sa udro adlaw. I-check na itong dulinyada. Itaton karon nga patrol. Ay may gin-follow up sa nagarakaina, no? Sa kabagay nga ranga nasunog. Particular una karon sa barangay Pulo Katibanga. Pero pamilya, nagapanawagan itaya karanga bulig para nga makabakag it materialis.
1: Centro.
0: Wow. Karang-karang ani ang ginahambal kay ina no nga ito sa Metro Manila grabe ro mga pagbaha-baha. Pero yakaton sa aton karon nga probinsya, wow haramat yakaton mainit aro aton nga lang plastada. Ano ro istorya kara, ano ro investigasyon haman nagkasunog. Si katropang arrear kula sa pihak na karon nga linya para sa raya kara nga report. Katropang arrear standby.
2: Live report.
0: Sa report katropang arrear go ahead.
3: Yes, katropang Rodin, yung inyong bring ko sinang ang parang na mission, itang kasapay mga yan na una pa rin na pagkatimbangan, no, kahapon at bumalaon na imidya ita hapon na mag-test ka ng adlaw ag Rutagiya ng si Eugene Colindon, no, kung sa team ka ay yung pamalaunga rong naiwanan, no, sanda karang bagay at maguntada rong sunog, no, aga bangod imang kakot kay mo itagatas ang tubit na nagkaragaguban ko, no, sa bagay ita nagkaroon niya inaso nakibot imaw, no, at gulping, no, nga umabot rong sambilog sa nagkaragaunga, no, kadungan ita pagsugid niya nagkakayong, no, randa karoon niya nagapuga na magapit, no, sa banyo sa nagkaragaguban. Pag-abot sa bagay ay insigida na nung ginbasyahan kita tubig ro pagayo no pabulig ro iba pagid no taga pita bagay so pinag ta mga baldi no ita tubig sigun randa karang na ubos sa hasta gubusan no nga matap na ro nga kagayo
0: hindi ta maabot it BFP karaya nga ra nga area
3: apok nga portion da no katropa nga Regine daton kada nga BFP makagiman raton karon nga fire truck no ura kada nga incident nga nga kampo na bali ginris kong dingan no
0: daton abi ko ay sanda-sanda gat aron nagbasya siya itubi
3: awa man ta
0: bali respond man kasi ka, sa inyong footage abi sa mga naka pamati ka to no sa footage nga ginapakita sa aton nga Facebook live medyo nabukid nga portion imo katropang arrear
3: bukid gid ah no katropang Regine anyway no pulo ka ti kanya ta ni ray aro area bit pulo ka ti nga ano kung aton karon adto na ay amukid no nga portion tara imo katropang Regine mo kay kita ka again no sa area kita ka nga ano kasi pero pulo ka ti jing lugod abi ag gapos nga kus man no pwede ka agi sa lapdag bukid pwede lang ka agi no sa Bakal bukid or sa Tabaaw bukid no nga ni ay hinugod gid no ray karang pulo ka nga but mabaho man ang nirumbulig kasi ginayos matangan ikong taon na kung ginaparan baga norong karsada baga no, parang yan imagyan man itabo ko niya mga motorsiklo kundi norong mga sakyan din ag rinyawa ko nga karsadahan ag, pero nagyan mataro problema na ako umugan ay gutay-gutay gitro eh. So do, pamilya ay lang kuman no, kung ano posible karang nga kabandanan
0: itasunod o
3: oo, kung sin bagaling, noro.
0: Actually, yan ang bagay nga, no? Kanami, akatropang arrear, ano nga bagay. Makagit rin mga bagay sa mga baryo nga ra. Oo, preska, oo. Tapos tag tinadtad nga ra nga butong, ano nga ni tawag karon tag tag ring tinadtad nga butong, roan nga dingding.
3: Oh, magamig-gamig sa mga machine. Magamig dito ni karon na karon ni. Dito sa mga kanya ng barrio mo yo ko star. No, ako ko sa mga kanya mo or dahil kaya nga may mga manukan ka. Or ano pa ko mga alaga no. May ibo para sa Santon plus gold ko pemix mo para dito pero nag ka po ka ko na. Alam ko trabang special daw sa kumain mo pang iba, alin man. Karang iba. Ah, kapag
0: okay. Oh, pamilya karang katropang Regine din doon. Kami kahabay ni Kap Beng Beng, ni Kapitan Beng Beng, ita barangay, ano, barangay Wat Claro, hay, manami ko na magkape-kape, kaibahan ro yung favorite person. Mga favorite person. Eh, hindi, hindi. Ano ta, ex-favorite person.
3: pero binabing yun niya area maraming matagawa ito mga magpamasyar pamasyar ron na kaping
0: pamasyar pamasyar gat ah
3: pero di ko hindi ba no ay well na tao kung hindi na ka mukhing mag na una ka ba rin magtugtog siguro magamig kung gabi yun mukhing mo tayo ako no kita pero kami matagal mang mag-start ba ba sa mga barrio nga patropa nga Regine mo ay kaping ko may kan kan ibaan ay kasi lang ay doyan don blanco po man no, sa Gyapon kung pamilya no kung sino bagalin no ro dai karang kagayo ag
0: kasi may sa Dapog nga naka ano
3: pero yon yan eh ay ambay na matabi ko no ay mga
0: sa kusina bagahalin
3: oo, ay 5 a.m. patari ko na yung mauli nga nagyaha sa Dapog. Nagwa man itabi, napiktuhan, anda ka nga wiring man baga. Oo, pero sa kusina ba? Sa halin. Kaya man, hindi mo mo naman nga itabi no, sa light material. Light material sa anda ka nga kusina, kusina, kagayahin. No?
0: Pero pag akto mo ito karakaina, ay kilala mo rasanda?
3: Anyway, no, magiging kita kilala na karoon ka tropa nga Regine.
0: Sure?
3: Oo. pero pag ito magkaratang kila ay may
0: ay kilala ka ron eh siyempre sa radyo kagaobra
3: familiar kita kapamilyar sa nakaton pero huwag ito sa inyo ay siyempre nauna eh pinabangan mo na eh sa istorya man yung alin nagkakabo ba eh
0: siyempre sakto gitaro well said gita katropang arrear
3: investigation nung baga in the
0: Bila ko no Danios.
3: hindi mo naman nanin mo yan, pero may kuhan, may refrigerator, no, na lagahig or na sunog, no, rin malanggit, agro, pandod, bubungan, ay wata ka pandod, takaray ng bubungan, no, na salbar. Sa kusina mo lang ang part. Pero sa main gate ang, kasi medyo, kumbaga, asin na natin, extend mo lang, di ba, ro, mga kusina nga rin, mga pangarap din. So, doon, nagpanawagan lang git karo, anaman karo niya pamilya, o raya karaga pamilya, na itabulig na sa publiko.
0: Sige, para may interview ka, di ba, ga?
3: Oo, dahil karaga si Yubin Tulindon, no, katropang rin din, ino, Miss Moro, tag-iyan, ito, karaga pa rin malay, pamatiyan na.
1: Sentro! Sentro!
2: Si Ma'am Yupin ng Kulindon, no, tag-iyat na yung karagang panimagay nga nasunog rin ang karagang panimagay niya rin sa may Pulukate, Banga. Ma'am, pwede mo pag-iistorya rin na tabo nga rakapon?
4: Ay, kahapon, abe man, sir, ay, haling, yamat ako haling sa bagay. Kabuhay pa nga na ako yan sa amon, dahil naghugas pa na ako at bibirin sa guman ko, naiyabik ako na ako bagabantay, ay, alang ama na yan sa Burakay. Tapos ay, yung unga, ay, rohabilin sa kwarto, nagsiga-cellphone sanda. Tapos nag-agto ko ito sa bagay sang kay nanay. Nagdaya ko tubig, gatas ang gumankon. Tapos ay kibot ako ay manangay ay magdumagagan do ang unga ang pangaywa. Haroon nga nasunog ko tako no yaro. Bagay.
2: Bagay.
4: Ay, iya, besan na sa guwa iya ho. So duyan malang. Ay, kabati sa dait. May aso taba na nagguwa sa may kusina. Tapos may sabi, gupok sigo ay butong. Ngunyan ni sigo ay butong malang abiyang sa may dapog. Sarato, hay, pagtanaw na ko, no, hay, kakagayot, ito sa may kusina, sa may dapog, na ako sa gilid, sa may CR. Tapos sarato rayon, hay, siya, dugagan man ako yan, liwanan ko niya, naguman ko, sa kagapit man, patanaw ko, ya, pagdagagan, hay, pag-abot na ako, iya, iya, kung malang dayahos, na ilang lilig, sa ilang buboy, nag-umpisat, nag-bashaw tubig. Ay, ako sumugod man ako, naging wakan ako tupan. Hay, ang bago kong repel nga tubig, sa guman ko na imaw, ang ging buo-buo, ging basya man si babaw. Hindi, yun, mga magkalat pa sa kagayo. Ay, raturayon yun doon, abuon sanday yun. Tanan doon, mga kagapit bagay, agday tatay ron. Nagbuhuligan nung kami nga sa gagubit, tubig, iron na sa kagapit bagay ho. May mato na, may tubig sanda, bago sa nang pasaka gid.
2: Kahapon, mama, ano oras ran natabo?
4: Mga launa, imidya.
2: Itapon yun, ta? Okay, o. So, wa, nang daywagan natin yung mga kamaunga, ro, iya kahapon.
4: O, tatlo sanda.
2: So, man, ma'am, nagaling yan ikaw para?
4: Nagkuhan, malang ako yan. Waman ako nagtugon yan. Pero adlaw, dahil alas 5, agahon pat ako nagtugon sang estudyante. Tapos tumat ako kami kay nanay, nagkuhan pagkatapos ko, tiyabay, nagdiritso, tang ito sanda. Busay doon, akibot man yan ako, ay haman mako nasunog dahil waman mako mga kwandang dapog. Kaya akibot man ako, kung siin mako nagkwando yung lundo ko. Haman nasunog, tarang bagro, kusina.
2: So may posiblit ang basi sa dapog, nagaling, or ano, sa wiring?
4: Uwa matwire sir, naali, uwa man ginaalin ang wire.
2: Ay, okay. Oh. So hindi pa man ninyo man mambay kung singi matahalin.
4: Oo, kung sa dapog, ay mako na kung sa dapog, gabi sir ay, siyempre, agahon, pamakon ako, nakagabaw niyan ako, nakabuhay man ako yan, nagduhong sa bagay, nag-init pa ako, tubig sa heater, matahay gabot, mataroon, matanaalin ang saksa, dahil gabot, matapagkatapos.
2: Kamusta rin mga gamit sa sugod, ma'am? May mga gamit nga nagkasunog?
4: Ito, malamang sa party sa kusina, sir, ay, ang mga gamit na tayo sa kwarto, ay matanabot dahil napatay, ang ginamang kagayo, kaya o, ang kasaka, bagay si
2: Babo. Pero pag abot it BFP na ito, na yung tap na, taro kagayo.
4: Oo, nakuan yung taro kagayo.
2: Sa buliganan, mga residente man niya. Okay. Si, ay palin do tubig. Si, sambilo gabi sa problema iya, ro tubig.
4: Ay, mayat maton sanda ho. Ay, may anda nga, ginkwa nga tubig ang sa ubos. Ay, isipin may motor, kapasaka sanda. Kaya daw matinipon nga tubig pilat ang kabalde. Ay, imo, gidaro amon nga ubos. Gita namon niya. Ubusan, gita sana tubig. Kahapon, it amon iyang binasya. It pilat ang kabalde. Amon kahapon iyang basya.
2: Sa inyo nga pagbanabana no kahapon tagnatap naman oras siya tanabod daton kira nga BFP
4: alas 2 yun siguro to sir
2: may mga 30 minutos yung matarang talimang manot buhay ma'am ro pagpatigayo ninyo mga rait pagtapna sa sunog mga pilang minuto man na
4: watang kakwan yung takong pilaw tang oras to ay isip ko tabi ay mapatay daro kagayo
2: pero 1:30 nag start and then mga anong oras kaya natapos ka mo it, ano?
4: Sa alas 2 ko yun to tapos yun nato
2: so may mga halos
4: mato 30 man no
2: pero tiyempo kahapon kasi manabit silak eh.
4: Wow, grabe init yes sir kung hapon.
2: So, madasigat, ha?
4: Oo, gabi init. Dahil pagkakita sang unga, lagi nga kakuan, ay gadabadabaw. Tapos siya siyempre, kuan malang abeo, aning pawod, malang ang kusina. Tapos puro pa, butong. Duyon.
2: So, kamungat. Kamungat, ha? Yeah, ma'am. Oh. Ikaw, nag-kuan, ikaw may gumankon kung ikaw nag-kuan. Imong nga gina... Medyo nalagaan.
4: Oo, ko. Ay anang mama ba, gabalik sa ibang bansa. Ay, okay. Anang papa man, hay, sa Boracay. Kaya iyak ako, ako ruga, alaga ka, nagbantay.
2: So, ging, aywan na, ging pagbuumot kwan? Ng...
4: Oo, ay gaday, una din, naguli anang papa ka po na rin sa Boracay. Ay, baligin buko lang anang, buwan mo muya tubi, agatas, so, doon mako na ako magbinalik-balik, tabok-tabok, agud hao mo nito sa anang bagay. Ay, tama, ginit ang gatalikod, mga naangan, hay, doon yung talo na tabok nga eh.
2: Okay. Pero bara-bara ma, mga pilaro danyos, may mga ano rong mga nag... So, pilang bilog ito ako mo, ma'am, nag-star sa daycare ng panimbang?
4: Bali, up at. Hay, ako na may panganay, ito ko, taging pakwan kay papa na sa Boracay. Hay, kahapon mo lang man yan, inag-ulira. Gahim mo sa mga gamit, yan sa ako, pagbalik, nanday. Eh, ito, tayo mo kay papa na.
2: Ang timing, taro, natabo, galing oh. Nga. Imo mo, nga, iya, gis ko ilang mata.
4: Oo, oh, splokati matas.
2: Awa. Sa, kung ba dyan, nagbakasyon niya, tagid sanda sa Boracay.
4: Oh, wa, ang panganay, malang ito. Ay, yan, ron, imo, hay, grade 7, hay, gingkwan, pwede iya sa bakan, hay, ito ko lang pa-transfer kay papa na.
2: Sa, kay Mr.
4: Sa Boracay, o ito mo. Sa
2: ay,
4: Boracay.
2: Okay, ho, ho, ho. So, kamungat, agaliyaro, tawo ron?
4: Up at.
2: Kwan, ma'am, na yung, siyempre, abo nakakibot kahapon kasi may natabo big kuan ng sa Indonesia baga.
4: Oo nga ni, natong
2: wildfire, mm-hmm. No? Pero abo nagambag basi ito halin.
4: Nga ni abo
2: I mean iya halin nga aso, mm-hmm. No nga gali halin ta na sa kuan Indonesia. Anyway, ma'am, ano rin mo karang panawagan no syempre sa mga binuano naton karang mga igmang hod no nga pwede gid no nga mapanawagan dai karang bulig para mapaayos no or inyo karang mga panimagay.
4: Kung sila madundo ka na yung mapangayot bulig, ma-umpisa nyo matuman ang kusina, sir, mga pang, baka it pang bubong, bisan mga gansang o kung alin, sir.
2: Ano trabaho at asawa ni Mr. I mean, ni Mr.
4: Security, sir, sa Boracay.
2: Sa Boracay. Imo, ma'am.
4: Uwa, iya malang kita.
2: Ay, ikaw, sa ikaw rin naga...
4: Panugot-panugot malang ako kung may kwan.
2: O sa mga... Imo nga mga unga. Okay, oh, sige. So, ano malang ref? Ano para mga appliances nga itong ano?
4: Doon malang, sir. Doon malang akong kwan sa kusina. Huwag ako pang abing paayos kay tatay. Ako niya, bali kusina, pantaw baga. Wapanganit, apat nga adlaw. Paayos kay banit, dayang balkon nga ra. Tatay malang abing inubras ang bagay nga ra. Okay, o malang inamatamat kit, ubray. Doon
2: pa pero mabuhayin matarin yung panibagay, no?
4: Ka 3 years naman kami iya.
2: Ah, sarangan yung nandalit buhay.
4: 4 years ng gamit December.
2: Okay, oo. Pero okay, matarupan yung impon ninyo. Iya, eh. Siyempre din niya. Galing masilak kang.
4: Oo, gabi. Init kong hapon, iya. Init-init. Itong mayat, iya sa amon niya.
2: Ah, okay. Sige.
4: Ang Pasko, gruhangin.
2: Sino, so man, ma'am? Itong pangan, ma'am?
4: Si... Yupin Kulindon.
2: Lupin.
4: Yupin.
2: Ah, Yupin Kulindon. Okay, sige.
1: Sentro, sentro.
0: All right. Una pa si All right, go ahead R.
3: So din no, kapatid ko attend para na bukas ang mga kan. Pa information ang regarding sa daya karangasan. Natabo nung sa area daya ng Sulukati. Banga na rin po kanya rin. So, rin na rin nakararapan ko nga tiyempo ay mainit-init din na sa soy ko nga kamata. So, hindi natin po grabe na tuga po dahil ko nga kanya sulog o nagatuhaw ko nga sunog na kapin nakaraan ng tiga. Sige lang agay nga rin. Sabihin naman siya na problema man ba at kung kaya may mga at kung kaya may mga mangungumang kanta ba na yan pantahan na yung hindi ruwan lang maganas magabaya din o katropang rojin. So rin ka na no, katropang rojin do at kung kira na buul kira na report no, regarding sa nakabu ka ng sunog o nakaroon sa may pulukatin mga no. So with katropang Christian Digan Weba o kapag si katropang Aratulat ko sa pangalitin sa pangalitin kalibo ang katropang no.
1: Live report
0: thank you big kay katropang Ariel Culans kay katropang Christian Villanueva sa nakaroon niya na tipon niya report dahil nga rin sunog nagtuhaw una sa barangay Pulukate sa Banuot dahil ka rin nga nagatod ka sa oras alas 11.28 na sa Udro Adlaw ato yung karoon yung oras standby sa ato yung mga suki magapanumbali kita pagkatapos gamangit pila karoon ka mga pahinomdom standby

0: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo. Si Ralph Rogda, 28 years old, halin sa Kalibo Plan. Ang isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 kapesos. Isa ka Tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog padayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalor. Tug-tug 2 million kapesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. See post first for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDACFRR permit number 02930/2026.
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
3: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
2: Santol Plus Gold.
4: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako it Santon Coffee Mix. Hay naduwa tagrato nga bukol nga parang hulin yun imaw itbaho di karasang alima. Hay kung mag-inom pa ako it Santon, hay manami rang pamatiyag. Ngani hay kon kamu man nga may ginabatyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it Santon ay gamayan ako napatunayan ko mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
5: XFM.
6: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa.
7: Mag-premium D3 na!
6: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
8: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain.
11: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo. Sakit ako sa center agent. Burmy, gina ko nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Igbal niya epekto sa akong sang Sister Pain. Nagsigda, sige na madulang pagsakit ng akong ulo.
10: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact
5: gamit ang eligible Emulier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Our DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
12: Yes!
13: The Secret of Health. Nga dapat tatagan 2 to 3 hours ang aton niya pagkaon before ang aton siya niya pagtulog.
14: Number 1, dari kun nga ang sundo naton kun mahimo pa lang ng 2 to 3 hours before bedtime ang aton siya niya pagpanihapon. Number 1, it is for better digestion. Kaya nga man, Sir Josiel, kun late na kita nagkakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotis naton? Katapos kaon do kunami, gidi hilay-hilay, kaga asta na lang iban na diretso sa pagtulog. But kun halimbawa gali late na nga aton kaon, Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion, kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kung heartburn, kag especially kung nga aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito ka mga masebo nga mga pagkaon.
15: Santon Plus Gold.
13: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
14: Nagabuli gali pa nami sa aton sining pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan nga better nga aton sining sleep angkot sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sining digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, ka nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuok aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagiging aton sining digestion. Iupod pagiging aton ng garlic nga sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema, Sir Josiel, sa pagkaon sang late na sa gabi, gataasin mo kolesterol, taasin mo sininga blood pressure, cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni Sir Josiel para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kung sigi-sigi naton inisya gamit. Ginupod na sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
15: The Secret of Health.
14: Ang Premium D3 Capsule, Sir Josiel, with VCO and malunggay oil, nag-support niya sa mood regulation via sa aton sining serotonin. Makabulig mas pa improve sang sleep kung sigi-sigi ang aton sining pagatumar. Okay gidang ila sining tulog.
12: Yes!
14: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatsyag kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT so kon medium chain triglycerides nga makapromote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb na mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa Premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas na ito, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga mga kalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kagi upod pagid na ito, Sir Josiel, ang Santon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan ng magnesium, nga nagabulig pa namin sa digestion bangod sa sininga mangustin, kag iban pagid yung mga benepisyo, lakip na ang garlic, magbalansis ang kolesterol, balansis ang blood pressure. Makuha na ito, Sir Josiel, hindi lang ang quality nga pagtulog, kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sininga digestion kag absorption. Magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sininga panghuna-huna kag paminsaron.
15: The Secret of Health.
13: Pero kung gusto nyo gid mangapi even before bedtime, pwede ka mo kapangapi Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
14: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man sa mga nagaedad-edad na kun brain benefit ang aton pag-istoryahan.
15: The Secret of Health.
13: Kun wadan ka mo bikaron sang Premium D3 Capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang Premium D3 Coffee Mix gali, Dok Leo, sweetener stevia, para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
15: The Secret of Health.
13: And then, naman yung Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
14: Pabuligan, gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan, Sir Josiel, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
12: Yes!
13: So ini tanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sining lugar.
15: The Secret of Health.
12: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
17: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
18: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
19: FM. Madalas akong puyat sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
20: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
21: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
22: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
23: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: Oras mga katropa, Filipina Standard Time, 42 minutos siyon makataliwan. Sa oras 8, alas 11 sa Utro Adlao. Balik sa aton pala tuntunan.
1: Centro.
0: Sa gihapon, ako si katropang ninyo, Regine Teodosio. Uy, may adayad nga Utro Adlao, anay sa mga nakatuto katon ha, makaroon nga Adlao. Kay Dang Villanueva, good morning mga kasentro.
2: Wow!
0: Mga kasentro kita. Thank you kay Katropang Dang una sa Agbanawan Banga nag-sigabong roan ng radio. Kay Katropang Filiba Vicente Pamatian may adayad nga Utro-Adlao Katropang Nin gagahaan na kita itginataang bilo-bilo. Merienda hindi na ithapon. Available iya sa Tala Store.
2: Wow!
0: Ito namin aro ginataang bilo-bilo nga roan Katropang Filiba. Daghi man abi ka Miria. Kapin ko na maghugapon-hapon nga ron pamahaw. Nag-uusoy, ginakamit pamahaw, gina-partner sa amon nga kapin nga Santon Gold Coffee Mix. No? Hat di man kami riya. Magayo, pero ano eh, kawain niyo Washington. Nasa Tala Store, available ko na hindi na ro ginataang bilo-bilo. Merienda hindi na karon ithapon. Kaya katropang Filiba. Pero bukong tarot libre ha, ginabayaran taron. Base kung isipon ninyo, libre ta. Good morning man karon ha, kay Mike De La Torre. Mayad-ayad nga Udro Adlao. Sir, mayad nga pagpamati. Sa taga CBM Phone Shop sa Uyutrong Street, Kalibo Branch, ag sa Nagabaligit, mga Santos. Sa likod it simbahan kay Kuya Eddie Villarubin, Zema Religious Article. Sige, mayad-ayad nga Udro Adlao, naka-monitor katon. Kay Jen Ramirez, morning, kain kita it ilabas, suga itlog, it native nga manok. Uy, manami ah. Ag linaga nga manok, linaga. Ag pipino. Bawal kang rukarne. Kaya ruyon lang gid ko, no? Amazing.
2: Wow!
0: Madali ka tingin mag-healthy ka, tropang dyan. Naroon sa naluok pabahay na gasinigabong roanda karon nga radio man. May atayad nga Utro Adlao una. Sa aton karang pagrurat, sa aton karang pagililiba. Pila na tundugang banwa nga mga tagagupang doon aton nga pang tupiko nga aton karang pag-check yaron nga aton karang pag-atalakayon. Haranay, ano ro latest investigation it aton karon nga may bahin it makato PNP? Regarding sa kamatayon it 25 anyos nga nangagaki nga nasa Puan nga uwaot kabuhi sa kilid it karsada sa barangay Tina, Makato. Ay ginapahayag nga uwa it daya karang foul play mga katropa.
1: Centro.
0: Ay uwa it daya karang foul play sa natabo nga pagkamatay it 25 anyos nga lalaki nga nasa Puan sa paubuson nga porsyon sa kilid it National Highway sa barangay Tina Makato ko Lunes Agosto 31. Nairayro pahayag ni Police Captain Vincent Kenneth Mercadero, officer in charge at Makato PNP, kasunod itanda karon nga investigasyon mga katropa. Hararo pahayag ni Police Captain Vincent Kenneth Mercadero, dong OIC Chief of Police at Makato PNP sa andang investigation.
1: Centro.
3: Si Sir Vincent Kenneth Mercadero aton karang hipi it Makato PNP no regarding no sa update no sa natabo karang kahapon nga dai karang nasa Puan patay nga gagaki una karon sa Maytina Makato. Sir, kamusta po yung investigation ninyo regarding no kahapon sa nangyaring ito, sir?
4: Okay, so first of all, good afternoon once again. I'm Police Captain Vincent Kenneth Mercadero, the officer in charge of Makato Municipal Police Station. So gusto ko lang i-include sa interview na on August 29, yun po yung gabi ng benefit dance sa Barangay Dungga, Makato. Yun po yung event na inatendan ng ating victim. Mm. So the following day, August 30, pumunta dito po ang father ng ating victim para mag-inform na nawawala po ang anak niya at wala na po siyang contact ever since that night.
3: Okay pa.
4: So, on August 31 at 7:40 a.m., meron po tayong concerned citizen na nakakita na may bangkay daw sa may along Barangay Tina sa may gilid ng National Highway. So, upon further investigation, wala naman pong foul play na nangyari and pumunta rin po ang ating scene of the crime investigators. At nakita naman po na meron lang po siyang isang head injury kasi wala po siyang helmet and possible po na nakainom po ito nung nag-overshoot po doon pababa ng bangin.
3: Mm-hmm.
4: Yung National Highway po natin is around 7 meters deep yung lalim.
0: Okay.
4: Kaya kahit sino po na mag-overshoot ay talagang delikado po kapag mahulog po kayo sa gilid.
0: Hmm. So itong nangyari sir, walang foul play at aksidente itong nangyari.
4: Yes, we are considering that this is a vehicular incident. And at the same time, nakausap na rin po namin ang family at nag-refuse na rin po sila na mag-undergo ang ating victim ng autopsy examination.
0: Okay, oo. Sir, kasi may nangyari daw na gulo, no? Sa yawan, diyan sa Dunga. Involved po ba itong biktima?
4: As of now, hindi po namin ma-disclose kung meron pong involvement, pero sa ngayon, wala naman po at pauwi na rin naman po siya nung nangyari yung incident. So, labas naman po sa incident na yun.
0: So, ano yung reaction ng family nung malaman na ito walang
4: first,
0: foul play?
4: Akala po nila na meron. So, nakausap naman po namin. Upon further investigation, nakausap ulit namin yung family at nag-agree na po sila na hindi na po mag-undergo ng autopsy.
0: Okay. So, may mga lastro itong biktima po?
4: Bali, ang injuries lang po ng ating victim is sa ulo lang. So, which could have been caused by the impact of the incident po.
2: Sir, sa gamit po ng biktima, intact naman po yung mga na-recover sa kanya?
4: Yes po, ma'am. Intact po lahat ng gamit niya, lahat ng belongings niya, and yung motor po niya is nandun rin nung doon po sa aming incident, 5 meters away po sa ating victim.
2: Mm-mm. So, sir, sa investigation or sa pag-aaral no, sa katawan ng biktima, mga ilang oras na po siyang walang buhay nung nakita po?
4: Sa ngayon, hindi pa namin ma-disclose kasi kakapadala lang sa hospital para ma-postmortem. And since hindi rin na tayo nakapag-undergo ng autopsy examination, hindi na po natin ma-determine sa ngayon ang actual cause of death, kung buhay pa siya after the incident at namatay doon mismo or namatay upon impact.
2: So, pero yung klaro, walang foul play.
4: Oh, yes po, ma'am.
2: Pero ano sir, kung yung family hindi na nag-request na palaliman pa talaga yung investigation, wala naman na.
4: Para po kasi makapag-further tayo sa investigation is yung autopsy examination po talaga. Since nag-refuse po ang family, hindi na po kami nag-undergo ng other investigation.
2: So wala naman na, kung baga no need na yung iba rin hayag, sir.
4: Yes
2: in
4: po.
2: Case then. Sir, yung motorsiklo, paano po yun? Na balik na sa family or?
4: Yes ma'am, bali na balik naman po.
2: Sir, kuha lang kami ang konting background siguro sa biktima. Ano to, nag-aaral, may trabaho?

0: soon na mga events or fiesta natin, religious fiesta.
1: Sa ngayon, wala pa naman, wala sa ngayon. Na. So, it depends kung sa November ulit magkaroon ng opening salbong. Pero matagal-tagal pa naman.
0: Oo, sige. Siguro, sir, ano na lang, so,

0: Centro. Centro.
1: Alright, no, mga katropa, nabatian ninyo ro dahil karanga pahayag ni Police Captain Vincent Kenneth Mercaderong, officer in charge at Makato PNP regarding sa nangaranga investigasyon. So, nagagawa wa it dahil karanga foul play. So, nakitaan it lastro sa uguro biktima nga ranga si Gerald Taladtad, ag residente at Sitio Tansa, Barangay Kalimbahan, Makato. Bangod nga uwa raya at sukso karon nga helmet. Posibleng nakainom ro biktima ag nag-overshoot imaw pa idagom sa kilid at karsada sa kahit anak karon nga motor. Kinabubanta nga nag-aabot sa 7 metro kadagom it pa ubuson sa kilid it karsada kung si Inraya na sa puan. Dugang pa it hepeng nga ginakonsidera ng daraya bilang sangka vehicular accident kama naman nagpamilya rung nagpamalibad yun man rung pamilya nga ipaidagom raya sa autopsiya partikular do gawas it biktima. Intak man siguro mga gamit kakiproan na karon nga motor nga may kapin sa 5 metro mano ang tadalin sa ana nga lawas. Ay nauna ra nga gin report karon no or ginpahayag nga ginpost para sa Facebook. Nawa nga ni nakauli roraya nga nga biktima. Kung nagtaliwan nga inadlaw garin doon matapos nga magpamailihan sa Barangay Dumga sa Banuit Makato Sabado Agosto 29. Centro, Centro. Oras na naton alas 11:52 sa utro adlaw ro aton karon nga oras ag raya karang portion hay ginahatod katon mga katropa itay karang assess the pain para sa aton nga mga suki ha sa paiba-iba naton karon nga weather hay ginatamaan gid karon kita it mga sari-sari karon nga masakit ka pareho karot sipon harap ras kakon nga medyo nagabarabara ro akon karon nga ilong hay ginatumaran ko gid ah itay kara nga assess the pain mga katropa hindi senyo para nga buligan kamo nga mag dasig or mapadasig nga magmayad sa mga masakit ka pareho karon itiagnat ubo pagbara itilong bangod sa sipon ag pagpaganakit it kagawasan may una raya nga paracetamol nga nagabulig sa pagduwait stress related ag pagpaganakit it ugo ginapabilin nga manami rupa matyag ag makafocus sa mga aktibidad ag maging produktibo sarang nga mabakal sa mga magapit nga butika sa inyo karon nga lugar. Assess the pain, your all in one relief. Centro, Centro. Well, sa aton karanga pagpangalagad, sa aton karanga pag-arurat sa dauy, mga katropa, hingabot ka mga maghugmat ininyo karon yung mga entries. Uhin aga, gali, Webes, gut, ah! No, mga katropa nga ni... Aga-collectown kita at aton yung mga entries para sa aton karon nga Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo, mga katropa. Magumunga mga magdaong sa aton karon nga pa-promo para sa Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo. Magagtugaman ka mo sa inyong asuki nga tindahan ang magbakag it Gold Eagle Beer. Sa milog nga Tansan, it 320ml o kung saan katansan man it Gold Eagle Beer, ay may una kagun nga raffle entry. Isuguro Tansan sa short plain envelope ag suhatan it imo nga pangangan, edad, address, mobile number, ag pangangan it imo nga suki nga tindahan. Hugugro sobre sa mga drop box nga makitaan sa inyong paborito nga tindahan. Mas maabo nga entries, mas mabahuro chance nga mga daog. Kada Domingo, may mga daog at 5,000 pesos. Agbasi ikaw ro sa bilog karon nga magdaog. Ro mga drop boxes naton, may una sa Gabriel Store sa Sikimpo Street, Poblacion, Kalibo. Sa Malo Store sa 19 Martyr Street, Poblacion, Kalibo. Sa Ruel and Junior Barber Shop sa Poblacion, Banga. Ag sa Villa Crisilda sa J.S. Berto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Mga katropa, Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo, mga katropa. Kung nagainom-inom ka ra, drink responsibly, drink moderately, mga katropa. No? May lucky winner na naman kita karon itaya karang 5,000 pesos sa adlaw karon ita Biyernes. Ag sa bilog pagid karon sa mga nagapinangutana may nagami-message katon sa aton karon nga Facebook page. Sarap pamatit mayada. Agisugat ng mga

Dininyo karon nga himuon obrahon para sa aton karon nga Santo na Next FM libu-libong papremyo. Magbakagamang it mga masunod karon nga mga produkto iti Yesto Health Incorporated. Una karon dodaya karang Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3 Softgel Capsule, Turbo Dietary Food Supplement for Men ag Santon Gold Coffee Mix. Kung nakabakana ka mo karon, rosang kabanig, syempre isang kablister or isang kabanig Santon Gold Herbal Capsule, high salt ka-entry gundon imaw. Sang kabanig, it premium D3 softgel capsule, pwede gundon nga sang ka-entry man. Sang kabanig, it turbo dietary food supplement for men, hay sang ka-entry man doon. Ag lima nga sachet, it Santon Gold Coffee Mix, sang ka-entry man doon. Tung tigsang kabanig malang ha, sa aton nga mga capsule, hay sang ka-entry gundon. Doon sang kabanig garon, isugod ni mo sa puti karon nga sobre. Puti nga sobre, halimbawa man, isang kabanig karon it Santon Gold Herbal Capsule. Rosang kabanig, it Santon Gold Herbal Capsule, isugod ni mo sa puti karon nga sobre. Ag sa puti karon nga sobre, sugatan it imo nga pangagan. Address, proof of purchase, contact number, ag pirma. Ihugog rin yung rin yung entry siya sa XFM Kalibo ag sa aton karon nga mga drop boxes. May una kita karon nga drop box sa Pharmacia Gomez sa Kalibo Shopping Center ag Sir Will Junior Barbershop sa Poblacion Banga Aklan. Pwede man ka mga maghug iya sa istasyon iyaron sa Barangay Tigayon iya sa JS Berto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Sa Raya nga nga pa promo kada Biyernes, may una man kita karon nga pagatawagon nga nag daog or magadaog if 3,000 pesos. So haron malang kasimple mga mechanics itaton nga nga papromo sa mga gusto nga mag-intrag nagapangutan na runa ha. Baka lang kamot ako nga mga ginpang mitlang nga mga produkto. Basta tigsang kabanig ha. Sang kabanig it Santon Gold Herbal Capsule. Kung may imong karong sang kabanig, isugod mo gagi sa puti nga sobre, butangan it daing pangagan, address, purchase contact number, ag perma. Sang kabanig man it premium D3 softgel capsule, ibutang mo man sa puti nga sobre, sugatan it ako nga mga ginpang mitlang. And then turbo dietary food supplement for men, sang kabanig man, sang ka-entry man dun imaw, ag lima nga sachet it Santon Gold Coffee Mix. Pag may lima ka nga sa Shea at Santon Gold Coffee Mix, sang ka-entry yun ron. Sang ka-raffle entry yun doon. Lima nga ron niya sa Shea, ibutang nimo sa puti karon niya sobre man. Agi hugo griya sa XFM Kalibo, ag sa ato yung mga drop boxes sa Pharmacia Gomez, sa Kalibo Shopping Center, ag sa Ruel and Junior Barbershop sa Poblacion, Banga Aklan. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Alas 11:58 na sa Outro Adlaw, atong karon nga oras, mga katropa. Kugabos sa gang-agang naro aton karon nga oras sa aton karanga pagpangalagad sa aton karanga pagililiba makaron nga adlaw itdaya karanga Miyerkules. That's a dos sa bugan ni Setyembre 2021. Thank you kid sa aton nga mga suke nga nagtutog nagmonitor katon sa oras sa tunga nga aton pala tuntunan. Standby ka mo sa masunod nga pagpangalagad at XFM News Nationwide at XFM Mega Manila. Naging kakbay ka partner nato

balita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong

0: Ang mga pauling headlines, sihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Office of the Vice President tumiling ng 785 million pesos budget para sa 2027.
1: Abogadong walang alam, remark ni Attorney Tolosa kay hostile witness Attorney Michael Poa ipinabura sa impeachment record.
0: National School Safety Drill ng Department of Education isasagawa bukas.
1: Libreng toll sa Pulilan, San Fernando at vice versa ipatutupad dahil sa matinding trapiko sa NLEX.
0: Department of Agriculture humihiling ng 198.45 billion pesos budget para sa 2027.
1: Department of Budget and Management naglaan ang 29.5 billion 2027 budget sa COMELEC para sa paghahanda sa 2028 national at local election.
0: Balitang regional, mga katropa, Kingdom of Jesus sa Davao City or KOJC Kingdom sa Davao City, opisyal nang binuksan. Mga dumalo, hinigitan ang 75,000 na seating capacity ng arena.
1: Sa balitang international, Thailand, babawasan ng 30 days ang visa-free stay ng mga turista mula sa mahigit 90 o 60 na bansa.
0: Showbiz, Vice Ganda, pinuri sa pag-host ng Eurovision Asia Philippines.
1: At sa balitang sports, Gilas Pilipinas coach Team Kuhn umaasang makakasama si Justin Brownlee sa Asian Games.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po tayo ngayon ng Wednesday, Ados na ng Setyembre 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sumasa nyo rin from all XFM stations nationwide sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Diretso tayo sa detalye. Humihiling ang Office of the Vice President ng 785.204 million pesos budget para sa 2027 para ipagpatuloy ang delivery ng assistance at services sa mga benepisyaryo nila sa buong bansa. Mas mababa ito ng 11.7% kumpara sa 889.236 million pesos na budget ng OBP ngayong taon. Ayon po sa OBP,

0: sinabi, mga katropa, malaking bahagi ng proposed budget ay lalaan sa mga priority programs. Kabilang dito yung mga magnegosyo today, libreng sakay, pagbabago campaign, disaster operations, RIICE food bags, at iba pang assistance program. Sa proposed budget, 561.651 million pesos po ang para sa maintenance and other operating expenses. 220.232 million pesos para sa personnel services at 3.321 million pesos para sa capital outlay.
1: XFM News Nationwide.
2: Ipina-strike out ng impeachment court ang salitang abogadong walang alam na remark po ito ni Prosecution Counsel Benjamin Tolosa Jr. laban kay dating DepEd Yusek Michael Poa kaugnay ng paggamit ng confidential funds noong 2023. Tinawag ni Defense Counsel Sheila Sison na rhetoric aimed to provide drama ang ilang bahagi ng offer of testimony ni Tolosa.
3: Or outside the court, whether we are trying an impeachment case or we're just talking to one another as fellow members of the bar. And I will even have to ask the court to strike this off the record. This witness, even while he has an obligation to answer relevant questions in this trial, he also has, under the rules, Rule 132, certain rights. And one of those rights is to be protected from irrelevant, improper, and insulting questions. And not only that, also to be protected from harsh or insulting demeanor. Thank you, Your Honor.
2: Dahil dito, ipinabura ng korte ang naturang pahayag bilang discourteous. Samantala, idineklara ni Presiding Officer Jesus Cudero na hostile witness si Poa sa pagkapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Matatanda na nauna nang itinuring na hostile witness sina dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at dating OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio.
1: XFM News Nationwide. Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Sa kaugnay pong balita, humingi ng pamanhin si Prosecution Counsel Attorney Benjamin Tolosa Jr. kay dating DepEd Yusek Michael Poa sa kanyang abogadong walang alam na pahayag sa impeachment trial. Ipinaliwanag ni Tolosa na wala siyang intensyong insultuhin si Poa at sinabi po niyang ang kanyang remark ay tumutukoy sa paulit-ulit umano na pahayag ni Poa sa Kongreso na wala siyang alam sa paggamit at liquidation ng confidential funds.
4: Liquidation of the confidential funds, context is very important. But nonetheless, if I offended you in any way, sir, I'm very sorry for that. That's not my intention. Let us be very clear. Witnesses may only testify on facts, cannot give conclusions of fact or law. But all types of evidence, either testimonial or documentary, are precisely offered for that purpose. To prove a point of fact or law, no? So there's nothing objectionable about that.
0: Si House Prosecution Counsel Attorney Benjamin Tolosa Jr.
1: XFM News Nationwide.
2: Magsasagawa ang Department of Education ang National Simultaneous School Safety Drill bukas upang palakasin ang kahandaan ng mga paaralan sa mga emergency at active threat scenarios. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, nakatuon ang drill sa preparedness ng hindi nagdudulot ng takot o trauma sa mga mag-aaral. Isasagawa muna ang orientation, readiness assessment at capacity building para sa mga guro at learners. Kailangan din ng written parental consent habang bibigyan ng alternatibong ligtas na aktibidad ang mga hindi makakalahok. Ipinagbabawal sa drill ang paggamit ng baril, arma, simulated gunfire, pyrotechnics, fake casualties at iba pang fear-inducing simulations. Kasunod ng drill, magsasagawa rin ng psychological first aid at debriefing. Makikipag-ugnay naman ang DepEd sa PNP para sa external perimeter security at emergency response.
1: XFM News Nationwide.
0: Simula ngayong araw, katropa, libre na ang toll para po sa mga sakyang babiyahe dyan sa pagitan ng Pulilan, Bulacan at San Fernando, Pampanga bilang Tugon. Sa matinding traffic sa NLEX, ayon kay Transportation Acting Secretary Banoy Lopez, na ipag-ugnayan siya sa NLEX Corporation para maipatupad ang toll-free passage hanggang sa bumalik sa normalang sitwasyon ng trapiko. Dahil po sa libreng toll, hindi na kailangang bayaran ang regular na 113 pesos para sa Class 1 vehicles, 281 pesos para sa Class 2, at 338 pesos para sa Class 3 sa rutang Pulilan, San Fernando at vice versa. Nagdulot nga ng matinding pagsisikip sa NLEX ang pagbaha sa Tulaok Bridge dyan sa San Simon, Pampanga. Samantala, inatasan na rin ng DOTR at ng Toll Regulatory Board ng NLEX Corporation na maglaan ang pagkain, tubig at saka mga portalets para sa mga motoristang matagal nang naipit sa traffic.
1: XFM News Nationwide.
2: DOTR, TRB, inatasan ng NLEX na magbigay ng agarang flood warning sa mga motorista. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
5: Inatasan ni Department of Transportation o DOTR ang Toll Regulatory Board o TRB ang NLEX Corporation na magpatupad ng mas mabilis sa sistema ng babala sa mga motorista tuwing may malakas na ulan at pagbaha. Nabilang dito ang pagpapadala ng direktang SMS o text advisories at paggamit ng iba pang accessible na platforms upang naagad na maabisuan ang mga biyahero tungkol sa lagay ng kalsada at posibleng alternatibong ruta. Kasunod dito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad tugunan ang matinding pagsisikip ng trapiko sa NLEX busod ng pagbaha sa bahagi ng San Simon, Pampanga, partikular sa Tulaok Bridge. Ayon kay Transportation Secretary Bernie Lopez, makatutulong ang napapanong habiso upang maiwasan ng mga motorista ang mga bahaging binabaha at mabawasan ang pagkaantala ng biyahe. Para sa Kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga katropa, update pa rin po sa pinsala ng bagyo at sitwasyon. Sinuri na ng otoridad ang San Francisco-Santa Barbara Bridge dyan naman sa Maylianera, Nueva Ecija. Matapos mapansin ang pagkakahiwalay sa bahagi ng deck nito noong Agosto 30. Ayon sa Llanera Municipal Police Station, maaari pa rin na dumaan yung mga magagaang sasakyan pero yung maximum vertical o dapat ay may maximum vertical clearance na 2.40 meters. Samantala, pansamantalang ipinagbabawal ang mga heavy vehicle sa tulay dahil po sa kondisyon ng panahon. Patuloy namang minomonitor ng otoridad ang kondisyon ng tulay at pinapayuhan ang mga apektadong motorista na gumamit muna ng alternatibong ruta. Maglalabas ng panibagong abiso sakaling magkaroon ng pagbabago sa kondisyon o paggamit ng tulay.
1: XFM News Nationwide.
2: Humiling ang Department of Agriculture ng 198.45 billion pesos na pondo para sa 2027 upang mapanatili ang produksyon ng pagkain, maprotektahan ang kita ng mga magsasaka at mapalakas ang food security. Mas mababa ito ng 17.25 billion pesos kumpara sa 215.69 billion pesos na budget ng DA ngayong 2026. Pangunahing dahilan ang pagbaba ang pagbawas ng pondo para sa farm to market roads na magiging 16 billion pesos mula 33 billion pesos. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kailangan tugunan pa rin ng ahensya ang mataas na produksyon ng mga cost, climate risk at pabago-bagong kondisyon ng merkado. Mananatili naman sa 10 bilyong piso ang pondo para sa Rice for All program habang bibigyang prioridad ang productivity ng mga magsasaka at mangingisda, infrastruktura, post-harvest facilities, logistics at paggamit ng teknolohiya. Git naman ni Chu Laurel, mahalagang mahusay at maayos na paggamit ng pondo ang kailangan upang mapanatiling kumikita ang mga producer at abot kaya ang presyo ng pagkain sa mga Pilipino.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagbabala ang dating opisyal ng Department of Agriculture na maaaring lalo pang maapektuhan ang mga lokal na magsasaka sa planong pag-angkat po na hanggang 5 milyong metriko toneladang bigas ngayong taon. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, nagtataka si former Agriculture Secretary Leonardo Montemayor sa bagong projection ng DA. Dahil noong Disyembre ng lumipas na taon, inaasahan ang tanggapan ang record harvest na humigit kumulang sa 20 million metric tons ng palay at rice imports na hindi lalagpas sa 3.8 million metric tons. Gayon po ni Montemayor, mga katropa, sapat pa sa ngayon ang supply ng bigas mula sa lokal na produksyon at importasyon.
6: Naguguluhan talaga po kami sa mga projection. As of now, as of today, sapat po yung ating supply ng bigas. Kung ito po ay binubuo po ng local production natin at saka yung importasyon. So sapat po. Hindi ko lang alam kung may inaasahan po ang DA na kung bakit sinasabi niya ng 5 million metric tons. Baka nagbabakasakali sila na magiging matindi ang El Nino pagdating po ng last quarter ng 2026.
0: Dagdag pa ni Montemayor, maaari magdulot ng problema sa mga magsasaka ang pagpasok ng mas maraming imported rice, lalo na sa panahon po ng anihan mula September hanggang November o unang bahagi ng Disyembre.
1: XFM News Nationwide.
2: Ang Department of Budget and Management ng 10.377 billion pesos para suportahan ang pagkapatupad ng Zero Balance Billing Program sa mga ospital na pinamamahalaan ng Department of Health at 6 na pilot LGU hospitals. Sa kabuuang pondo, 9.377 billion pesos ang ilalaan sa mga DOH hospitals nationwide, kabilang ang mga ospital sa Metro Manila, habang 1 bilyong piso naman ang para sa 6 na pilot LGU hospital sa Benguet, Batangas, Laguna, Quezon, Aklan at Sarangani. Layunin ng programa na mabawasan ang gastusin ng mga kwalipikadong pasyente sa pagpapa-ospital at mapalawak ang akses at abot-kaya at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Ayon sa DBM, bahagi ito ng pagkapatupad ng Universal Healthcare at akbang para maibsan ang financial burden ng mga pamilyang nangangailangan ng gamutan. Sinabi ni DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon na ang pondo ay direktang magagamit upang matulungan ang mga pasyente at kanilang pamilya na hindi na kailangang mamili sa pagitan ng pagpapagamot at pagbabayad ng ospital.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, tinutulan ni Sandigan Bayan, 5th Division Associate Justice Hiner Hito ang pag-alis kay dating DPW Secretary Manuel Bunuan bilang kapwa akusado o co-accused ni Senator Jinggoy Estrada at tatlong iba pa sa kasong graft at plunder. Sa kanyang dissenting opinion, sinabi ni Gito na substantial ang naging pag-amyanda sa impormasyon ng kaso dahil binago nito ang factual theory at depensang inihahanda ng mga akusado na na-arraigned na. Bagamat kinilala niyang may prosecutorial discretion ang ombudsman sa pagpili kung sino ang kakasuhan, maaari pa rin umanong mabago ang paggamit nito alinsunod sa batas. Higit pa ni Gito, nalalabag din dito ang karapatan ng mga na-arraigned ng akusado, kabilang po sina dating district engineers Manny Bumagat Bulusan at Arturo Lombres Gonzalez Jr. at saka si dating Assistant District Engineer Denril Cesar Sanchez Cortuna.
1: XFM News Nationwide.
2: Inihahanda ng Department of Budget and Management o DBM ang 29.5 billion pesos na proposed budget para sa Commission on Elections o COMELEC sa 2027 National Expenditure Program para sa paghahanda sa 2028 national at local elections. Ayon sa DBM, mas mataas ito ng 9.31 billion pesos o 46% kumpara sa 20.2 bilyong pisong budget ng COMELEC ngayong 2026. Sa kabuuang panukalang pondo, 23.92 billion pesos ang nakalaan para sa Preparatory National and Local Elections o PNLE upang suportahan ang mas pinaigting na paghahanda ng COMELEC. Sinabi ng DBM na kinilala ng pamahalaan ang pangangailangan ng COMELEC na simulan ang preparasyon 2 taon bago ang 2028 elections. Bilang Constitutional Fiscal Autonomy Group member, may fiscal autonomy ang COMELEC at otomatikong regular na inilalabas ang kanilang approved annual appropriations sa linsunod sa batas. Layunin ng DBM na matiyak na sapat ang pondo ng COMELEC habang pinananatili ang maingat, mahusay at accountable na paggamit ng pondo ng bayan.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, hiniling ng depensa ni dating Paulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court Trial Chamber 3 na utusan ng prosecution na muling ihain ang document containing the charges o DCC. Sa 11-page motion na may petsang August 31, iginit po ng depensa na nilalabag ng kasalukuyang DCC ang karapatan ng dating Pangulo na malaman ng detalyado ang sanhi at nilalaman ang mga kasong kinakaharap niya. Ayon sa depensa, dapat ilahad ang mga kaso bilang malinaw na counts na may tsak na saklaw at kompletong listahan ng mga aktong bumubuo sa mga aligasyon. Sinabi rin ang kampo ni Rodrigo Duterte na naging moving target ang mga kaso dahil hindi umano exhaustive ang listahan ng mga insidenteng nilahad ng prosecution. Iginit naman ang depensa na dahil sa lawak ng mga aligasyon at sa mahigit 25,000 evidence items na na-disclose na, mahirapan silang malaman kung alin at gaano karaming insidente ang kailangan nilang paghandaan sa paglilitis.
1: XFM News Nationwide. Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman.

0: Alas 12.20 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Katropa, kami po ay napapahinggan sa XFM Cebu, XFM Davao, XFM Rojas Capiz, at XFM Pagadian.
1: Balitang regional.
0: Sa Cebu, meron pong 17 anyos na dalagita ang patay sa hinihinalang pagkalunod naman sa may San Fernando, Cebu. Yung ama ay nagdududa sa sani ng pagkamatay dahil daw sa mga pasa sa katawan. Katropa natin sa Balita, Almi Mata, XFM Cebu.
2: Ang isang 17 anyos na dalagita matapos unang iulat na nalunod sa dagat sa Barangay Balod, San Fernando, Cebu. Pasado alas 10 ng umaga noong Agosto 31, kinilala ang biktima sa alias na Mariel, anak ni Rodel Canonigo. Ayon sa ama ng biktima, bandang alas 6 pa lamang ng umaga ay nagising na ang kanyang anak upang maghanda ng almusal. Ngunit pasado alas 9 ng umaga, hindi na umano nila na malayan na umalis si Mariel sa kanilang bahay at nagtungo sa dagat upang maligo. Makalipas ang mahigit isang oras, may nagtungo sa kanilang bahay upang ipaalam na lunod umano ang dalagita. Agad namang nagtungo sa lugar ang ama at doon niya nakita ang walang malay na katawan ng kanyang anak. Gayunman, nagkaroon ng pagdududa ang ama matapos niya mapansin ang kalagayan ng katawan ng biktima. Ayon sa kanya, may mga sugat at pasa umano sa katawan ng kanyang anak dahilan upang maghinala siyang posibleng hindi lamang pagkalunod ang sanhi ng pagkamatay nito. Hindi rin ito inalis ang posibilidad na may naganap umanong pang-aabuso sa biktima bago ito natagpo ang nalunod. Sa ngayon, mayroon na mga persons of interest na kinikwestiyon at inimbestigahan ang mga polis sa kaugnay ng insidente. Patuloy naman ang imbestigasyon at ang isinisigawang pagsusuri sa pagkamatay ng biktima upang matukoy ang tunay na sanhi ng kanyang pagkamatay at kung may naganap na krimen na kaugnay ng insidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sunthone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: Isang lalaki patay matapos makuryente sa Cagayan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Edmar Galinggana ng XFM Santiago.
4: Patay ang isang 45-anyos na construction worker matapos aksidente makuryente habang nagtatrabaho sa isang construction site sa Barangay San Fermin, Cagayan City, Isabela. Batay sa report ng Cagayan Component City Police Station, nasa ikatlong palapag ng ginagawang gusali ang biktima ng aksidenteng sumagi ang tubo ng scaffolding na tinutungtungan ito sa isang electrical wire habang nagkukumpuni. Dahil dito, nakuryente ang biktima, nalapnos at nahulog mula sa scaffolding. Agad namang rumesponde sa lugar ang Rescue 922 at isinugod ang biktima sa bagamutan. Bagamat, edineklara ring dead on arrival ng tumugong doktor. Nabatid na ang biktima ay residente ng bayan ng Angadanan, Isabela at nagtatrabaho bilang construction worker. Patuloy naman ang investigasyon ng otoridad upang matukoy ang iba pang detalye at mga posibleng pananagutan kaugnay ng nasabing insidente. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Edmar Galinggana, XFM News.
0: Ito naman po ay biktima ng pamamaril sa Jensan na kilala na, motibo sa krimen sinisiyasat pa rin. Katropa natin sa balita, Ruel Dumantay, XFM Jensan.
5: Investigasyon ng Mabuhay Police Station sa pagkamatay ng isang 33 anyos na laborer na natagpo ang patay sa gilid ng Diversion Road sa bahagi ng Puroco Dagre, Barangay Conel, General Sano City, pasado alas 12 ng madaling araw nitong nakaraang araw. Ayon sa pulisya, isang tricycle driver ang nagbigay alam sa kanila matapos makarinig yung putok ng baril sa naturang lugar. Nang rumesponde ang kapulisan, nakita ang biktima na nakadapa sa gilid ng kalsada, duguan at nagtamo na maraming tama ng bala. Nakuha naman sa loob ng bibig ng biktima ang isang sachet ng hinihilaang ilegal na droga. Habang ang motorsiklong natagpuan sa lugar ay walang plaka. Kinumpirma naman agad ng pamilya na ang biktima ay si Robin Fuentes Pina Estapon Jr., isang laborer at residente ng Purok Pag-asa Village, Barangay Mabuhay. Nakarecover naman ang Regional Forensic Unit 12 ng 6 na basyon ng bala mula sa .45 na kalibre ng baril at 5 fired bullets sa crime scene. Nabatid sa record ng pulisya na nadakip na si Stapon Jr. noong 2024 dahil sa paglamag sa RA 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at nakulong sa Pulumulok Municipal Jail. Nakalaya naman siya noong nakaraang taon sa buwan ng Setyembre. Patuloy ngayon ang pagsusuri ng mga otoridad sa iba pang ebidensya upang matukoy ang motibo. aktibo at makilala ang responsable sa pamamaril. Iwasan ang droga, piliing alagaan ang katawan. Santol Plus Gold, katuwang sa pagpapanatili ng malusog na pangangatawan at mas positibong pamumuhay. Santol Plus Gold, ikaw lagi ang una. Mula rito sa tunay capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ito si Katropang Ruel Dumantay, XFM News.
3: Van na wala ng preno, 7 patay, 13 sugatan. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
6: Umakyat na sa 7 ang bilang ng mga nasawi habang 13 naman ang sugatan at kasalukuyang ginagamot sa ospital. Matapos mawala ng umano ng preno ang isang pampasayarong high-ace van sa barangay Pagasa, Dumalinaw, Sambunga del Sur, dagkong alas 12 ng tanghali kahapon. Batay sa impormasyon na nakalap ng XFM Pagadian Research Department galing sa Ipil, Sambunga, Sibugay ang van na minamaniho ni Trigi Tarok nang mawalan umano ito ng preno. Dahil dito, bumangga ang van sa isang motorsiklong minamaniho ni Jorsimil Prigo. Sa tindi ng impact, tumama rin ang van sa isang nakaparadang wing van at nadamay pa ang iba pang mga nakaparadang sasakyan. Kabilang sa mga nasawi ang driver ng high-ace van na si Trigi Tarok at ang kanyang misis na katabi niya sa sasakyan at isa pang pasahero na si Maritis Idayan. Nasawi rin ang driver ng motorsiklo na si Jorsimil Prigo at ang kanyang anggas na si Elizabeth Dumadag Capuno na residente ng barangay Upper Dumalinaw, Sambuanga del Sur. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang pagkakakinlanlan ng iba pang mga nasawi habang nagpapatuloy ang masusing investigasyon upang matukoy ang buong detalye at siyanhin ang malagim na aksidente. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
0: Samantala, ito naman po ay KOJC Kingdom. Diyan sa Davao City, opisyal lang binuksan. Yung mga dumalo ay hinigitan ng 75,000 na seating capacity ng arena. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
7: Opisyal nang binuksan kagabi ang ipinagmamalaking 23-hectare na kingdom ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa Davao City. Tinagurian ito bilang isa sa pinakamalaking indoor arena sa buong mundo dahil sa kapasidad nitong makapag-accommodate ng nasa 75,000 katao. Inumpisahan ang grand opening ceremony kagabi sa pamamagitan ng presentasyon kung paano naging realidad ang dati ay pangarap lamang ng founder ng KOJC na si Pastor Apollo Kibuloy na maipatayo ang kingdom sa kabila ng dinaanang mga hamon at pagsubok sa proseso. Ayon sa Davao City Police Office, tinatayang nasa 80,000 katao ang dumalo, kasunod naman ang ipinatupad na mahigpit na seguridad. Kabilang din sa mga dumalo, sina Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Davao City, vloggers at iba pang mga personalidad. Spate din si ex-congressman Kiko Barzaga. Kasabay ng grand opening, isinagawa din ang praise and worship, alinsunod sa pagdiriwang ng KOJC sa ika-40 ay unong anibersaryo ng Feast of the Passover kung saan nagpaabot din ng minsay si Vice President Sara Duterte.
8: Happy 41st anniversary to the Kingdom of Jesus Christ and Pastor Apollo Kibuloy. May you continue to be a beacon of hope and faith for our kababayan. And congratulations to the opening of Kingdom. May it continue to serve its purpose in keeping the faith with the Lord. May God bless you. Mabuhay kayong lahat.
7: Ang tinig ni VP Duterte. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
0: Katropang Brian, ang meron tayo ay tatlong weather system na binabantayan ng PAGASA sa loob ng Pilipinas, OPAR.
3: Katropang Buddy, kabilang dito ang Tropical Storm Pilandok na nasa 1,205 kilometers silangan-hilagang silangan ng extreme northern Luzon at kumikilos palayo sa bansa.
0: Nasa labas pa naman mga katropa ng OPAR, si Tropical Storm Saudel. May mababa pong posibilidad na muling pumasok sa monitoring area ng Pilipinas.
3: Binabantayan din ang PAGASA isang low pressure area na nasa labas ng PAR na nasa 2,935 kilometers silangan ng Central Luzon kung saan bumababa na rin ang posibilidad nitong maging ganap na bagyo.
0: Samantala, patuloy po nakakapekto yung habagat sa Luzon at Visayas. Magdadala ng mga pagulan at malakas na bugso ng hangin sa ilang lugar.
3: Sumikat ang araw kaninang alas 5.44 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.08 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Ihatid po sa atin ang Balita International ng Santon Gold Katropa. Babawasan ng Thailand ang 3 days o 30 days ang visa pre-stay ng turista mula sa mayigit 60 na mga countries simula September 15. Kabilang po dito ang China, United States at 27 na iba pang bansa sa European Union na dating pwedeng manatili na hanggang 60 days. Ayon sa Thai government, layo nito na labanan ang mga crimes at abuses sa visa system ng ilang mga foreign nationals. Samantala, magiging 90 days naman ang visa free stay para po sa mga turista mula sa Peru, Brazil at South Korea.
1: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz, etid sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Pinuri si Vice Ganda matapos maging successful ang kanyang hosting scene sa first ever Eurovision Asia Philippines Selection Night. Bukod sa kanyang hosting style, napansin din na ang kanyang outfit changes na nagdagdag ng flavor sa event. Nagpasalamat naman si Vice at binigyang diina ang talento ng Filipino artist na lumahok sa kompetisyon at makakasabak sa global stage. Samantala, naghahanda na rin siya sa pagbabalik ng Gandang Gabi Vice na mapapanood sa ABS-CBN at GMA. Para sa Balitang Showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports, satid sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, Katropa, umaasa si Gilas Pilipinas Head Coach Tim Cone na magiging sapat po ang kondisyon ni Justin Brownlee para makasama na sa kampanya ng Pilipinas sa Asian Games ngayong araw. Sinabi ni Cone na naglaan sila ng roster spot para kay Brownlee na patuloy na nagpapagaling mula sa injury at hindi nga po nakalaro sa tatlong sunod na FIBA World Cup Qualifying Games. Samantala ay bubuin ang Asian Games squad ng mga PBA players kabilang sina Justin Arana, Justin Baltazar, RJ Alvarientos, Robert Bolick, Adrian Nocum at Xavier Lucero. Nasa Group C ang Pilipinas kasama po ang China, Bahrain at Kazakhstan habang magsisimula ang basketball competition sa September 10. At Katropang Brian, bago tayo magtapos sa XFM News Nationwide, ay special nating binabati today si Ma'am Driflin Valenzuela.
3: Happy birthday, Ma'am Driflin.
0: Happy birthday, Ma'am Drif. At mabuhay po kayo and more blessings ahead.
1: Happy birthday. XFM News Nationwide.
0: Live muna po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na ang XFM News Nationwide. September 2, 2026, mga katropa.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Badio Beras.
3: Ako po si Brian Tepaz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
1: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
10: XFM.
1: Santon Gold Live Testimony.
11: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. E akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon, agsa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang pa agad ikara, ay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: XFM. naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman kasama ang mga certified naturopathic practitioner hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: Mapagpala at malusog na Wednesday, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programa, The Secret of Health. Ang programa maghatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Makakasama niyo pong muli dito sa atin pong talakayan. At syempre, atin po mga kapanayam, ang dalawa sa atin pong mga alternative medicine doctor at atin pong mga bantay kalusugan, Doc Algie Bacla at Doc Ronald Paler. Magandang araw mga partner.
1: Isang magandang Wednesday afternoon po sa ating lahat, mga katropa. Welcome po muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, welcome back, Doc L.
0: Thank you.
1: It's been a long time. And of course, ngayong hapon po na ito ay ating panibagong talakay na naman po ang ating pag-uusapan, lalong-lalo na po with regards sa Women's Hormonal Health Part 3 at ano ba yung mga gulay na kung saan ay nagpapahina din kapag hindi natin nagamit ng maayos ay nagpapahina po ng hormonal function at thyroid function ng mga kababaihan. Yan po ang ating tatalakayin dito lamang po sa ating programang The Secrets of Health.
2: Magandang hapon. Welcome sa ating palatuntunan. Doc Algie po ito at sana marami tayong mapulot na bagay na kapakipakinabang sa ating pagpapalusog.
0: Sama po kami dito sa ating puntalakayan. Welcome na welcome. May po mga katanungan, mga ka-wellness. Ha? Pwede niyong send dyan sa ating pong numero 0969-609-65445. And of course, tayo po napapakinggan sa ating pong mga XFM and Solid FM stations nationwide. At ganoon rin sa iba pa mga radio stations na nakahook up po dito sa ating pong talakayan. Ha? And of course, tayo rin po ay live ngayon na napapanood at napapakinggan sa ating pong Facebook page. Oh, i-search po, i-follow ang ating pong official FB page. Ha? Yes to Health Inc. Ayan. At kung kayo ay nakatutok na ngayon sa ating pong programa, kung kayo po ay nanunood na ngayon sa ating pong Facebook live streaming, meron pong handog na regalo sa inyo ang Yes to Health mga ka-wellness. Ha? Para po maka-participate sa atin pong handog na regalo sa inyo, simple lang ang inyo pong gagawin. Ha? I-share ang atin pong live streaming at i-comment po ninyo dyan inyong mga good experiences. At meron tayong konting changes mga partner, ha? Para dun sa mga sa mga gusto sumali sa atin pong Healthy Katropa giveaways, mag-selfie kayo kasama yung atin pong mga produkto. Kung ano man yung mga produkto dyan na lagi nyong iniinom, maka turbo yan, pwede rin. O kung ano man yung mga produkto ha, na inyo pong nasusubukan at ginagamit sa ngayon, mag-selfie po kayo. Meron nagtanong dito mga partner kung paano daw mag-upload ng picture. Mm-hmm. Madali lang yan, mag-selfie muna kayo. And then, dun sa comment section, meron naman dun image na pwede nyo ma-send. Oo. Mm-hmm. So, isend nyo po dun mga kababayan ha. Ang inyo pong selfie together with our products. At mamaya, pipili po tayo ng mga maswerte mariregaluhan natin ng ating pong Santone Gold Coffee Mix Gift Pack. I-announce natin yan mamaya, okay? At sa mga kababayan natin na gusto nang subok na ating pong mga produkto o yung hindi pa naka-testing ng mga produkto natin, pwede pong mabili ang ating pong mga products sa ating pong mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's TGP, Southstar Drug, Generica Drug at sa lahat ng branches ng Southstar Drug pwede rin ma-avail yan. Ganoon rin sa mga local pharmacy sa inyong lugar ay pagtanong-tanong nyo po ang ating mga produkto. Hanapin lagi ha, ang Tatak Yes to Health para po makasigurado na inyo pong bibilihin ay legit mga kaibigan ha. Pwede rin ma-avail ang ating pong Santone Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket. And of course, lahat ng produkto ng Yes to Health ay available din yan sa ating pong online shopping store sa Shopee. Search lang, Yes to Health 2011.
1: And of course, mga ka-wellness, ang ating pong mga produkto ay available din sa ating mga Yes to Health clinics. And kapag sa Yes to Health clinics po kayo bibili, ay meron po tayong special discounts, lalong-lalo na po sa mga kababayan nating mga senior citizens. Gagawin lamang po ninyo, dalhin po ninyo ang inyong senior citizens ID para maka-avail po ng ating special discounts. And of course, kapag kapupunta na po kayo, mayroon po tayong libreng konsultasyon sa atin pong mga clinics nationwide at kayo po ay kikater ng atin pong mga naturopathic practitioner at upang ma-address po ang inyong mga karamdaman. And of course, meron po tayong iba't ibang uri ng mga naturopathic modalities na kung saan pwede po nating modify na fit doon sa inyong mga kailangan upang kayo po ay mabilis na matulungan at gumaling po sa inyong mga karamdaman. Meron po tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugok buyang, Korean therapy, by Zapper therapy at terahertz therapy. And also dito po sa Santa Rosa and Quezon City branch, meron po tayong hiluktok. Kasama po ayan po ay modalities naman na ano po binibigay ni Doc Wendell diyan po sa dalawang branches po na iyan.
0: Yan ha. So mga ka-wellness natin yan na gustong subukan ang mga services na i-offer ng Yestro Health, eh bisitahan nyo po, puntahan sa Jain ang ating pong mga Yestro Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Magum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po nito edit sa atin ng Santon Gold Herbal Tea. Ang katawan po natin sa paglilinis at pagdetox ng ating pong pangangatawan. Sa episode na ito mga ka-wellness, pag-uusapan natin ano, ang continuation ng mga problema o mga karamdaman na naranasan ng ating pong mga kababaihan. At sa episode nga nito, pag-uusapan natin yung woman's hormonal health na may kinalaman dito ang isang maliit na organs or isang maliit na gland sa pangangatawan po natin. Well, mga kababaihan at mga kalalakihan ay merong ganitong gland. Pero merong malaking kinalaman sa overall health ng mga kababaihan itong glandula na ito. Tinatawag po ito na master regulator sa ating pong pangangatawan na yun yung nag-regulate ng metabolism and energy production ng katawan ng isang tao, mapalalaki man o babae. Ito ang tinatawag po na thyroid gland. Ito ay napakaliit lang mga partner, ano? O pa, ano siya eh? 4 to 6 cm per lobe ang ating pong thyroid gland, ano? At parang siyang butterfly shape sa ating pong lalamunan, no? Ito ay nagsisilbing po-produce ano ng energy level sa katawan natin. Malaki ang responsible niyan sa timbang natin, yung tibok ng ating pong puso, nag-regulate 'yan ng temperature ng ating pong pangangatawan, yung kung paano nagiging maganda yung digestion ng ating pong mga kinakain, especially sa mga mood lalo sa mga kababaihan, since pinag-usapan natin ay health ng mga kababaihan. Malaki ang ginagampanan ng thyroid gland sa mga mood ng kababaihan, ha? As well as sa kanila pong menstrual cycle, ha? Ganoon rin sa kanila pong reproductive health, ay malaki ang ginagampanan na role nito pong thyroid po na ito, ha? Kaya kung napapansin nyo sa mga kababaihan dyan, nabigla na lang kayong tumataba or sa kabilang sa kabilang banda, yung biglang pagpayat din, ano? Tapos may kasama pa yan na pakiramdam na laging pagod. Kahit hindi naman sobrang trabahoso yung inyong pong trabaho, pakiramdam nyo parang ubos na ubos kayo sa buong maghapon, ano? Tapos yung pakiramdam mo, either lamigin ka or mainitin yung iyong pong pakiramdam na may kasabay pa, kinakabahan, tapos mabilis yung tibok ng puso. At may kasama ng paglalagas ng buhok. Yung unusual ba, mga partner, na hairful, na bawat ligo, pagka hagod mo ng buhok mo na ganun, ang daming nalalagas na buhok po ninyo. Tapos nagbabago na yung menstrual cycle mo. Tapos yun nga, parang halos wala kang na-generate na energy. Kahit naman sapat yung tulog po ninyo, sapat naman yung kain, pero yung pakiramdam nyo parang kulang na kulang sa energy. Huwag nyo pong isipin na yan na basta-basta lang na stress or simpleng stress or pagod na inyo pong pangangatawan. Kasi yan ay maaring senyalis na ng pagkakaroon po ng thyroid problem. Bakit nga ba mas mahalagang pag-usapan natin etong ganitong problema in terms sa kalusugan ng mga kababaihan? Alam niyo po, dahil ang thyroid gland or yung thyroid hormones na pinoproduce ng thyroid gland ay malaki ang connection sa female hormones, ha, na mga kababaihan. Ang pagbabago po ng thyroid functions ay maaaring makaapekto, ha, sa menstrual cycle, fertility, pregnancy, yung mood at weight management ng mga kababaihan. Kaya nga, mga partner, merong mga babae na kung saan nahihirapan silang mag-lose ng weight even though halos hindi na kumakain, ha? Meron namang iba na parang kain ng kain, hindi naman nagigain ng weight, ano? So, vice versa yon na problema sa kanila. So, pag-uusapan natin yan, itong mga problema na ito, ano? Yung mga katanungan patungkol sa ano ba ang dahilan, bakit nagkakaroon ng thyroid problem ang isang babae? Paano natin malalaman kung nakakaranas na kayo, nakakaramdam na kayo ng simpleng pagod lang o problema na sa inyo pong thyroid gland? At ano yung role ng iodine? Yung lagi natin papakinggan, ha? Pagka merong thyroid problem, lagi natin papakinggan, iodine, ano? Kasama na rin dyan yung selenium, zinc, protein, at iba pang mga nutrients sa paggawa ng thyroid hormones. At higit sa lahat, mga partner, ano ang mga natural ways or healthy lifestyle practices na makakatulong sa pagpapanatili ng healthy thyroid functions?
1: Yan po, mga katropa at mga ka-wellness, bago po tayo mapatuloy dun sa discussion, and according sa American Thyroid Association, 12.5 o nasa isa sa walong mga babae ang nagkakaroon ng thyroid problem, at 5 to 8 times more likely na nagde-develop ng thyroid problem ang mga babae kaysa sa mga lalaki. Mm-hmm. At habang tumatanda, at the age of 60, mas tumataas yung problema na nagkakaroon. 20% more sa mga babae na kakaedad ay nagkakaroon ng thyroid problem. At ang pinaka-common doon is yung tinatawag natin na hypothyroidism.
0: Nako. Yan, sa mga kababayan natin, mga katropa natin dyan, ang pinakamalaking tanong, Doc Algie, ano ba yung pwedeng makita na mga symptoms or mga senyales na nagkakaroon na ng problema ang thyroid gland ng isang kababaihan?
2: Ayan, ang hypothyroidism, isa ito sa most common noon. Meron kayo para mas marami ng hypothyroid. Ano? Ayan, ito pong kondisyon na ito, mga ka-wellness, ibig sabihin, pag hypothyroidism, hindi sapat yung thyroid hormone na pinoproduce ng ating thyroid gland.
0: Kumbaga underactive yung thyroid.
2: Yeah, underactive thyroid dyan. At ang common signs or symptoms na nakikita sa isang taong nagkakaroon ng pagbagsak ng thyroid hormone, yung kadalasan sila ay pagod. o yung extreme tiredness na tinatawag, low energy at hindi nag-i-improve kahit magpahinga.
1: Pagod pa rin.
2: Pagod pa rin. Ano?
1: Pagkagising, pagod pa rin.
2: Yung pagbabago sa timbang na hindi ka naman kumakain ng marami, pero ikaw tumataba kasi baliktad yan sa hyper, pumapayat ka.
0: Tama,
2: sa hypothyroid, tumataba. Yun yung nagiging ano eh. And also, ang hirap magpapayat kapag meron kang hypothyroidism. Tapos, yung mga may hypothyroidism, lamigin. Sa mga hyperthyroid naman, kabaliktaran, mainitin.
0: Oh. Eh, sabi nila, Doc, di ba pag mas maraming taba, mas maraming nag-a-absorb ng heat?
2: ano kasi, iba kasi yung taba, iba rin yung hormone.
0: Yan.
2: Oo. Kasi yung hormone, regulator ito eh. So yung thyroid hormone, it regulates temperature. Okay, kung medyo kulang ka sa thyroid hormone, mababawasan yung regulator mo.
0: Yan, oo.
2: Kaya nararamdaman nila, they are always sensitive sa mga malalamig. Lamigin, ano? Saka may commonly issue sila sa digestion kapag bumabagsak yung thyroid hormone production. And also yung kanilang balat, nagbabago din yung buhok. Nagiging dry, nagiging rough yung skin, na naging manipis yung buhok. At kadalasan ay may hair loss. So, ito ay progress na, ano, na condition. Pag hindi mo na-control, pwedeng tumama na rin sa musculoskeletal system natin. Ibig sabihin ng musculoskeletal, yung muscle and bone na pwede ka magkaroon ng pain. Weakness, yan. Commonly, nag-stiff joints ka. Sa mood and memory, affected din. Kasi mas mababa yung thyroid hormone, mas mataas yung depression, yung mood, very low, brain fog, and yung iba, parang nagkakaroon silang problema sa concentration. Hindi sila makafocus, ano? And also, kapag meron kang hypothyroid function, pwedeng yung menstruation mo at reproductive system nagkakaroon ng changes. Nagkakaroon ng mas heavy at irregular menstruation period at challenge sa fertility. Kaya nga, actually, kapag ikaw ay may PCOS, associated din yan dun sa hypothyroid.
1: Hypothyroidism.
2: Oo, kasi yung mga PCOS, tumataba sila. Maraming issues regarding that. Ano? Saka yung iba, parang nagkakaroon ng puffy face, parang nagiging ano,
1: mataba yung mukha
2: nila. Ano? At saka yung kanilang mga boses, nagiging parang hoarse. Ibig sabihin parang husky.
1: Paus.
2: Ano? At yung heart rate nila, kung ang hyperthyroid ay merong tinatawag na tachycardia, mabilis sa tibok ng puso, commonly ang mga hypothyroid ay merong slower heart rate. Yeah, tinatawag na bradycardia. So yun yung mga common symptom na ma-associate natin sa pagbagal ng thyroid function.
0: So kinakailangan, Dok, ma-obserbahan nila yung mga symptoms yung mga sinyalis na yan.
2: Tama, no?
0: Ang isa sa mga tanong, Dok Ron, ano ba yung mga lifestyle factors na naka-apekto dito sa thyroid gland na ito?
1: First thing na kapansin-pansin kapag may thyroid problem is yung iodine levels. Kapag sobrang baba ng iodine levels, that causes hypothyroidism. Pag excess intake naman, might trigger also dysfunction or overactive na tinatawag natin na thyroid problem or thyroid gland. Also, yung selenium intake, kalimitan sa US, merong tinatawag na Brazil nuts. Ito ay pinakamagandang source ng tinatawag natin ng selenium sa katawan. But then, overconsumption would also cause problems sa thyroid gland. Especially also doon sa mga processed foods, high sugar foods. Kasi ang high sugar palagi, gasgas palagi ang high sugar dito sa programa natin. Simply because it is highly inflammatory and promote systemic inflammation, especially doon sa ating thyroid gland. At kapag ka-inflame ang thyroid gland, of course, lahat ng parte ng ating katawan, any organs that are inflamed would cause malfunction sa ating thyroid gland. And also yung mga goitrogens. Yung mga goitrogens, yun yung mga pagkain na kung saan mataas sa goitrogens ng mga pagkain, katulad ng cruciferous vegetables. And also excess consumption ng soya. Soy is good with regards sa protein consumption natin and also some other vitamins and minerals. But consuming it, kalimitan doon sa mga mahilig uminom ng soy milk, kalimitan is kapag sobrang dami ang nakukonsume ninyo, that causes also na nagpapahina ng function ng ating tinatawag thyroid gland. Also doon sa mga nagsisigarilyo, smoking does also cause inflammation. Stress, when our body is stressed, this cause also inflammation. High cortisol levels sa ating katawan could affect our thyroid gland function. And also kapag ka ang isang tao din ay hindi nag-e-exercise, sedentary life, and also kapag ka ang isang tao ay kulang sa tulog, could affect yung tinatawag natin doon sa ating mga thyroid gland. And as we can see, most women who are working doon sa tinatawag natin na night shift or graveyard shift is kalimitan, sila ang nagkakaroon ng tinatawag nitong hypothyroidism and thyroid problems.
0: So nabanggit mo kanina, Doc Ron, about goitrogenic foods. Kasi yung iba, yun nga, meron silang hindi masyadong malinaw na pagkakaintindi about those kinds of foods. Ano ba yung pwede? Ano ba yung hindi pwede? So itong mga goitrogenic foods, Doc Algy, ano-ano po ba itong mga ito? Para mabigyan din ng hint yung mga ka-wellness natin on how they can adapt doon sa mga pagkain na pwede at hindi pwede sa kanila.
2: Ayan, yung mga goitrogen na pagkain, ibig sabihin nun, meron siyang compound o mga chemicals na humahadlang sa
1: absorption.
2: Effective absorption ng iodine. Yan. Ibig sabihin, ang kailangan ng thyroid natin to create more thyroid hormone is iodine. Is a major. Kaya lang yung mga goitrogens, hinaharangan niya yun. Okay? So kaya ganito, yung mga cruciferous vegetable, especially yung broccoli, cabbage, kale, may goitrogen yan. Okay? Kapag kinakain mo ng hilaw.
1: Hilaw.
2: Yun, linawin natin. Pero pag niluto mo siya, nawawala yung mataas na percentage ng goitrogen. So hindi na siya makaka-apekto. Kaya kung ikaw ay may hypothyroid, lutuin mo yung yung broccoli, cabbage. Oh, pero kung ikaw ay may hyperthyroid, salad naman ang maganda. So tandaan niyo po 'yan, ha. Yung mga Brussels sprouts, cauliflower, bok choy, 'yan. Nare-reduce niyo goitrogen din 'yan, And also soy product, yung binanggit kanina ni Doc Ron, kapag sobra, kaya nga ang tanong, how sobra is sobra. Okay? Meaning, pag masyado ka ng araw-araw tapos sobrang dami ng dinitake mo, kung meron kang thyroid function problem. Pero kung wala kang thyroid function problem,
1: no problem.
2: Na-diagnose ka na meron kang hypothyroid, iwas-iwas sa pag-inom ng marami. Ayan. Alam, marami. Even yung medications natin, even nga yung kasaba, yung kamuting kahoy. Nakakaano yun. May goitrogens yun. Kaya lang, pag niluluto din, okay? Ay, nababawasan. Eh, wala naman yata kumakain hilaw na kamuti. Ayan. So, ganun yung mga kaibigan, ha? So, ibig sabihin, pag may goitrogen ng isang pagkain, ang meaning nun, binablock niya yung absorption ng iodine. So, hindi siya pwede sa mga may hypothyroidism kasi lalong babagsak yung iodine na pumapasok sa katawan.
0: So yung mga pagkain, Doc, kumbaga adjustable din naman para sa mga ka-wellness natin on how you will intake it, yung mga procedure na pwede para sa inyo. Para kahit paano, kasi di ba iba, ang source lang ng protein nila is soy. Tapos yung mga gulay naman na nabanggit kanina ng mga cruciferous vegetables is kumbaga common part din ng ating dishes, So meron na mga paraan na ma-intake pa rin natin siya in a minimal amount na hindi makakaapekto sa atin pong thyroid functions, mga kaibigan. Okay? Magpapatuloy po natin, mga ka-wellness, itong ating topic about thyroid problems. At bago tayo mag-break, sa mga ka-wellness natin na gusto pong sumali sa atin pong health

0: of health.
1: The secret of health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
2: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan dito sa atin pong programa. So yung mga katanungan, huwag po mahihang magtanong. Text lang sa atin pong numero. Ano pong text line? 0969-609-6545. Mga partner, Doc Ron, balikan natin yung ating tinatalakay about thyroid problem. Uh-huh. Kanina nabanggit natin yung iodine na isang mineral na kinakailangan ng ating pangangatawan. Ano ba, Doc, yung mga sources ng iodine-rich foods? Ito ba yung makakatulong sa atin pong pagpapahealth ng atin pong thyroid at saan natin sila mayaman na makukuha?
3: Yan, iodine-rich foods, pinaka-top dyan is yung mga seaweeds. Mm-hmm. Pagka dun sa mga mahilig sa seaweeds, ito ang isa sa may pinakamataas na natural source ng iodine. Katulad ng kelp, nori, kombu, wakame, yan ay maraming amounts ng tinatawag natin seaweeds. Mm-hmm. Dito sa Pilipinas, kasi itong mga seaweeds na ito, isa cold area, seas ito. Sa Pilipinas naman, ang pinakamagandang source is yung lato yan. At saka yung guso.
4: Guso. Oh. Yung paborito natin yan.
3: Masarap masyado yan. Oh. Kaya mapapansin po ninyo, yung salt-like taste doon sa kapag kakain kayo ng lato, isaw-saw ninyo, tapos medyo maalat-alat na yan, that is yung tinatawag natin na iodine. Kaya doon sa mga may hypothyroidism, eating, kung kaya nyo naman bumili, meron naman sa online netong mga kelp. Meron na itong dried. Pero sa Pilipinas, kung malapit kayo sa dagat, nung nasa Kuyo ako, nangunguha lang kami doon sa doon sa
2: fresh
3: may bayan.
2: Fresh na fresh pa.
3: Fresh na fresh. Oh. And also, kailangan din doon sa mga malinis na tubig, ha? Kapag kukuha po kayo ng lato at saka ng guso. Sa isda naman, itong cod, no, meron siyang 3 ounce sa about 146 micrograms. Yung iodized salt also is nagbibigay ng tinatawag na iodine supply. And later on is sasagutin naman natin yung mga about sa iodized salt later on. Dairy products also has traces eggs. Doon sa mga mahilig ng eggs, it has traces ng iodine and oysters. Problema nga lang sa oysters kapag kumakain kayo is yung mga waste. Kasi ang oyster is naturally mga bottom feeders yan. Yan ay mga yung tinatawag natin tagalinis. Kaya mapapansin ninyo.
4: Water purifier.
3: Mapapansin ninyo, ilagay niyo yan sa aquarium tapos yung lalagay kayo ng yung lubog na tubig, yung malabo na tubig. Maya-maya nawawala yung labo ng tubig. At alam niyo ang nagpo-purify yun, ang oyster. Masarap pa naman yung iba, pero kung iintindihin po ninyo, yan po ay tagalinis. Of course, yung mga dumi na kinakain nandun, kaya objectionable siya, especially sa tinatawag natin mercury contamination sa ating dagat sa buong mundo ngayon sa panahon na ito.
2: So, pick the better choice.
3: Yes.
2: Kung iodine ang pag-uusapan, mga kaibigan. Ito naman, Doc, Algie, nabanggit natin yung mga iodine. Meron namang mga synthetic iodine din, kung tawagin. Ano ba ito sila? Goods ba ito sa atin? O ito ba ay harmful sa ating pangangatawan, Doc Ron?
3: Well, pagka synthetic iodine, in small amounts, is manatotolerate siya ng ng katawan. Nga lang, ang problema sa sa synthetic iodine is ang bilis niyang i-absorb ng katawan. Kasi wala, parang siyang asukal na walang fiber. So, ang fiber, meron siyang malaking role sa absorption. So, if you take your iodine naturally, hindi siya nagbibigay ng surge. And if there's a surge of iodine, this might cause also yung hyperreaction doon ng thyroid gland also natin, and which also could cause inflammation din sa ating thyroid gland. Kaya having yung tinatawag na paggamit ng synthetic, kaya nga limitahan natin as much as possible. Nga lang, habang tumatagal, mas lalong dumadami kapag synthetic iodine or synthetic synthetic salt kasi ang ginagamit natin, yung ano, yung taste bud natin nag-iiba. Mas lalong nagiging sharper and sharper yung ano, yung needs mo in order to sustain yung ano, yung maano yung taste mo.
2: Tolerable.
3: Mas, mas

0: satisfy yung taste. And that is the problem. And ngayon, ang mga researcher is tinitingnan nila na ang paggamit ba nitong mga iodized salt has some link doon sa tinatawag natin na surge ng thyroid problems ngayon. Kaya yan po ang dapat natin, as much as possible, I would advise, I myself, in my own experience, mas gusto kong gamitin yung, meron kasi siyang natural taste, napakasarap ng taste, kapag yung sea salt ang gagamitin mo kumpara doon sa iodized salt.
1: Ang problema, sa Pilipinas, meron tayong batas yung tinatawag na salt iodization law na they required all commercial salt lagyan ng synthetic iodine. The only country in the world ay ang Pilipinas na nasa law nila
0: naging
1: yan.
0: Nagbatas. Kaya yun yung isang bagay. But then, ngayon naman, is hindi naman na siguro gaano kasi meron na tayong makikita.
1: Hindi masyado na siguro na-implement yun kasi maraming kumukontra.
0: Yes.
1: Pero batas yan.
0: Batas yan sa ating ano. Kaya, kasi meron kasing tinatawag natin noon na merong yung development ng brain ng mga kabataan sa Pilipinas.
1: Saka marami noon talaga hypothyroid cases noon, yung goiter.
0: Yung goiter,
1: marami.
0: Yes.
1: Pero ngayon, yung goiter, medyo konti na lang. Pero ang mas marami ngayon, hyperthyroid, yung tinatawag na toxic goiter.
0: Toxic goiter. And yung sa sobrang inflammation sa katawan and also might link doon sa tinatawag natin na synthetic na iodine. Synthetic iodine. And also, isa din sa nakaka-apekto, not just synthetic iodine, but also yung fluoride. Yung fluoride. Alam naman natin saan nakukuha yung fluoride. That is a chemical that is used doon sa ating mga toothpaste. Marketed as to protect our tinatawag atong teeth from decay. But then later on, just lately, merong mga research na this could affect yung sa ating tinatawag toxicity and that cause that could affect our thyroid gland malfunction also.
2: So itong mga ano ito, mga partner ano, itong sources ng iodine, kinakailangan na as much as possible natural tayo.
0: Yes.
2: Since yun nga yung ano natin, mission or motto natin na go natural as possible. Mas mainam pa rin talaga kasi kumbaga yung katawan mo, it can regulate kung ano yung need ng ating pangangatawan. Kung hindi, kumbaga hindi siya sobra, sakto lang din yung kanyang pag-alalay ano sa deficiency ng mga minerals na yun sa ating pangangatawan. How about yung ibang minerals sa Doc Algie? Ano ba yung mga beneficial na mga minerals sa katawan natin aside from iodine? Ano yung mga mineral sources na pwede makatulong sa ating thyroid gland?
1: Yeah, aside from iodine, nandiyan yung selenium, zinc, saka tyrosine. Isang uri ng amino acid na sumasama sa iodine para maka-form siya ng thyroid hormone. So, yun yung mga essential minerals ano, na kinakailangan. And also, nutrients, including yung amino acid. Ano. So, yan po yung overall na kailangan ng katawan natin.
2: Yun. Maganda yun, i-combine, Doc, ano? As your mineral supplements sa inyo pong pangangatawan. Kain tayo ng mga pagkain na mayaman sa ano, mga minerals po na ito, yung zinc. Buto ng pakwan, napakayaman. Yes. And other seeds, ano? Mga buto-buto, napakayaman sa zinc. Ano? How about spirulina? Ito, napapag-usapan din ito. Lalo na, ito isa sa mga sangkap ng ating Santon Gold Herbal Capsule. Ano naman, Doc, Ron, ang binipisyo na maibabahagi nito sa ating pangangatawan in terms dun sa thyroid problem na pinag-usapan natin?
0: Meron kasing link yung tinatawag na thyroid toxicity at yung tinatawag natin na thyroid problem hypothyroidism. Now, spirulina, according sa study doon sa mga animal studies, could help mag-detoxify ng ating katawan doon sa fluoride toxicity. That's why taking Santon plus gold could greatly help kasi may mataas na spirulina and also could also doon sa mga radiation induced. Di ba kasi may pinapainom para makita yung ano yung imaging doon sa tinatawag natin sa bago mag X-ray. So yun ay merong iodine, synthetic iodine. And also, ang spirulina could help detoxify. Kaya, if the problem is yung fluoride, and mostly is fluoride, kasi sino ba naman kung yung iba, tatlong beses, apat na beses, mag-toothbrush sa isang araw. Kaya, mas maganda mag-switch kayo dun sa natural as possible. And of course, taking Santon Plus Gold, one capsule, 3 times a day, could greatly help detoxify doon sa fluoride toxicity ng ating katawan.
2: Yan ah. So, mga kababayan natin, meron mga talagang mga Meron talaga mga produkto na kung saan kumbaga need natin sa daily pang-araw-araw natin, ano? So much better if meron tayong mga panglinis sa ating pangangatawan na matutulungan yung katawan natin na hindi mapuno ng deposito ng mga ganong heavy metals, ano. Kumbaga nakakapaglinis tayo kahit papaano. Yun naman yung ano, eh, natural rule ng katawan natin, kung ano yung nakapasok na nakakasama, eh dapat maipalabas natin yun sila, ha. So yan, we hope mga ka-wellness na tayo po ay nakapag-iwan ng mga kaalaman patungkol sa pangangalaga ng thyroid gland, especially sa mga kababaihan, kasi madalas talaga mga partner na babae ang tinatamaan ng mga goiter, yung pagkakaroon ng mga nodules sa thyroid gland, ano. And of course, yun, napag-usapan nga natin yung link nito sa iba pang mga hormonal problems associated sa hormones ng kababaihan, ha. So, pahalagahan natin, ingatan natin ating thyroid gland dahil malaking ginagampanan niya ng trabaho sa atin pong pangangatawan, especially sa mga kababaihan, okay? Sa mga kababayan natin dyan, ha, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong programa, i-text nyo lang yan sa atin pong numero. At ipon sa text line 0969-609-6545. Mamaya po isasagutin natin ng live ang inyo pong mga inquiries. Tutok lang mga ka-wellness dahil magkabalik ang programang
3: The Secret of Health.
4: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zafon Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zafon Plus Coffee Mix. Kape na, damot pa.
5: Zafon Plus Coffee Mix.
6: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Sandone Vitamin C, ang nanasilip vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sandone Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Sandone. Mabibili sa mga butika.
9: Vision X Plus Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygio, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
10: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
11: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
12: Mag-Sanson Plus Herbal Oil, garantisado
11: maaasahan
12: sa sakit ng katawan.
11: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
12: Mag-Sanson Plus Herbal Oil,
11: ang pamahit na all-in-one
12: sa presyong magaan.
11: Sanson Plus Herbal Oil
13: in beauty sa

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. The secret of health.

0: Balik po tayo mga katropa, mga ka-wellness sa atin pong talakayan dito sa atin pong programa. Kung meron kayo mga katanungan, huwag po mahihiyang magtanong. Text lamang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Pakilagyan po ng iyong po pangalan at address kung saan lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santone Plus Gold ay isa pong powerful supplement na may pinagsama sa mga powerful ingredients. Gaya po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness, standardized extract at purong natural ha. Kaya wala pong side effects and highly absorbable sa atin pong pangangatawan. Kaya kung kayo po ay nakakaranas ng nutritional deficiencies, kulang ka ng mga nutrisyon mula sa mga pagkain na inyo pong kinakain, ay magsuplemento po ng Santone Gold Herbal Capsule. Uminom po nito at least mga 1 capsule 2 to 3 times a day mga ka-wellness ha. At yan po yung mabibili na ha sa ating pong mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store. Ganoon rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar ay pagtanong-tanong niyo po ang ating pong mga produkto ha. Pwede rin ma-avail yan sa ating online shopping store sa Shopee. Search lang Yes to Health 2011. Ayos mga ka-wellness natin ha. Batiin ko lang Doc lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming. Nakaw, mukhang wala pa nakakakuha ha. Sa ating pong mechanics ha. Ulitin ko po, mechanics natin ay i-share nyo yung ating live streaming. I-comment nyo dyan mga good experiences ninyo patungkol sa ating produkto. Huwag nyo kalimutan yung selfie. Yan, pinaka-proof talaga yan. Mag-selfie po kayo kasama yung mga produkto natin ha. Kung ano mga produkto ang inyo pong ini-enjoy ngayon mga ka-wellness, eh mag-selfie po kayo at i-send niyo dyan. I-comment niyo dun sa comment section ng atin pong live streaming mga kaibigan. Ha? At mamaya ipipili po tayo ng mga maswerte mababahagi natin ng atin pong Santone Gold Coffee Mix Gift Packs. Okay? Malusog na pakikinig at panonood ha sa ating mga viewers kay Sir Richard Garing Ferraren. Yan. Ganun kay Ma'am Inday Marie. Napakaganda at manager natin ano diyan sa ating FM stations kay Ma'am kay Sir Solomon Orbon ayan watching from Pasolo Valenzuela City, happy viewing po sa inyo diyan na Sir Solomon ha. Kay Luz Daco de Vera, ganun din kay Sir Gilbert Basho, nanonood din siya ngayon. Kay Sir Monte Alto, Joshua, ayan. Magandang araw, magandang lalaki, Sir Joshua. ganun din kay Ma'am Ophelia. Ito, laging nakikinig at nanonood sa ating Facebook live stream.
1: Ay, ganito na lang gawin natin kasi hihirapan.
0: Sige, Doc.
1: Gano na lang kayo, mag-message kayo sa ating page. Kasi pag yung iba nahihirapan dito sa comment section, mag-message kayo, ipadala nyo yan sa message. Ayan, yung inyong selfie.
2: Yung selfie ninyo sa
1: yung
2: message.
1: Selfie ninyo. Ayan,
2: message section.
1: At ating ititingnan yung pinakang magandang selfie.
0: Screening pa pala natin yung mga selfie nyo dyan, ha?
2: Kita naman natin yung mga kagupo at kagandahan ninyo.
1: I-message nyo na lang, yung inyong produktong ginagamit ng Yes to Health, i-message sa page natin. Ayan, para ma-regaluhan po kayo.
0: Yes.
1: Ayan, at ito mga anong nyo ito, mga selfie nyo na to, doon natin pipiliin. At ang mangyayari nito, every other day. Halimbawa, ngayon, nag-selfie kayo, pinadala nyo, makikita namin tomorrow yan. Ibibigay namin yung maswerteng mariregaluhan kinabukasan. Masipag lang kayo mag-send ng ninyo. Ayan.
0: Mga selfies na yun.
2: More chances of winning. More entries.
1: Para marigaluhan kayo.
0: Okay.
2: Also, abatin ko din sa, hindi mo siguro nakita dyan.
0: Sige,
2: Ma'am Emmy Plaza from watching from Teresa Rizal and Sir Raymond Natividad. Bakit daw palaging out of stock ang Gold Herbal Tea? Isa lang ang dahilan yan. Maraming bumibili. Kung gusto nyo maka-avail, punta na lang kayo dun sa
1: Shopee.
2: Shopee po natin. Palaging available. available po yan.
0: Uh-huh.
2: And also kay Kerr Rufino, Michael Kerr Rufino.
1: Yeah, sabi ni Michael Kerr Rufino, paano maiwasan ng goiter?
0: Mm-hmm.
1: Ano pa rin yan eh, balance pa rin ng sa diet natin. Mm-hmm. Kasi actually karamihan ng mga hormonal imbalances is because of stress,
0: mm-hmm.
1: because of some chemicals, because of excess sa ating mga kinakain na hindi dapat sobra.
0: Mm-hmm.
1: O kaya pag nagkaroon kayo ng thyroid problem, depende kung ano yung thyroid problem nyo. Hyper, hypo, nodule, doon ibibigay yung pinaka the best way para maiwasan nyo yun, matulungan kayong gumaling na mas mabilis.
0: Okay. Kasi dalawang klase doon ang ano eh, no? Ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng goiter. Mm-hmm. Either yung hyperthyroidism or hypothyroidism. So magkaiba din yung approach nun. Mm-hmm. Depende sa causes niya.
1: Yes.
0: Okay, na kailangan makita at malaman kung ano ba yung nagdudulot ng paglaki ng inyo pong thyroid gland, mga kaibigan. Okay?
1: Mm-hmm. Okay.
3: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice muna tayo mga ka-wellness. Sa mga katanungan, huwag pumayang magtanong. Text lamang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Dok, meron nagtanong dito. Dok, tanong ko lang po kung ano ang pinagkaiba ng type 1 at type 2 diabetes. Salamat po. Jerry po ito ng Kalibo, Aklan.
1: Ayan. So, kung pag-uusapan yung difference, ang type 1, ito yung tinatawag na juvenile type. Commonly, nagkakaroon yan pag bumagal o bumagsak yung function ng pancreas
0: oh.
1: Na hindi na siya capable of releasing or creating insulin, pwede kang magkaroon ng type 1 diabetes. Ibig sabihin, yung pancreas mo mismo may damage. Mm-hmm. Hindi siya makapag-release ng insulin. So, ang insulin, kailangan mo to be able na yung glucose ma-absorb ng cells natin.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Yung type 2 naman, mayroong ability yung pancreas mo to produce insulin.
0: Mm-hmm.
1: But the problem is, hindi sensitive yung cell receptor ng insulin. Kaya hindi po siya nagiging effective. Kaya ang tawag nga sa type 2 diabetes is insulin-resistant diabetes. Pinakamaraming bilang ng mga diabetic patients sa buong mundo,
2: type 2.
1: Mm-hmm. Tinatawag din itong adult onset diabetes kasi most commonly nadidevelop to because of lifestyle.
0: Mm-hmm.
1: So mga usually 30s up, pwede ka na magkaroon ng ganyan kung hindi ka maingat sa lifestyle mo. Pero yung mga type 1, kahit pagkapanganak mo pa lang, pwede ka magkaroon nun.
0: Mm-hmm.
1: Depende kung mahina yung ano mo, yung pancreas mo.
0: Mm-hmm. Or pagka meron kang autoimmune disorder.
1: Yeah, isa pa rin yan. Autoimmune disorder commonly sa mga type 1 diabetics.
0: So,
2: hindi na daw, isang meron akong narinig na isang speaker ng health. Sabi niya, pinalitan na daw ang adult onset diabetes. Kasi marami ng mga batang nagkaka-diabetes.
0: Hindi na
2: adult. Oh. Kaya tinawag ng type 2 diabetes. Type 1 at saka type 2 diabetes. Kasi dati, matatanda lang nagkaka-diabetes.
1: Ang tawag nila doon, diabetes mellitus.
2: Okay.
1: Tama ka
0: kasi pabata ng pabata eh. Uh-huh. Nagkakaroon ng ano, ng diabetes. Uh-huh. Masyado na naabuso yung pangangatawan.
2: Yes, mahilig po sa matatamis.
0: Mm-hmm. Ayan. Eto Doc, merong nagtanong dito in relation pa rin dun sa diabetes na problema. Doc, maaari po ba malaman kung 125 results sa FBS na sinasabing pre-diabetes ay kinakailang stop na sa pagkain o pag-inom ng matatamis at pagkonsumo ng madaming kanin? Salamat po. Mamapresi po ito ng Orion.
1: Mm. Pag mga 125,
0: taas na
1: pre-diabetes na talaga yan. So, hindi naman ibig sabihin na iwas ka sa pagkain ng matamis.
0: Totally stop na talaga.
1: Mm-hmm. Hindi. Ang kailangan nung balansehin yung pagkain mo. Kasi maraming cause ng pagtaas ng
0: not
1: sugar.
0: Not only sweets, Doc. Oh.
1: Hindi lang sweets. Ano? Oh. Commonly nga, yung sobra din yung fats na kinakain natin.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang type 2 diabetes naman, is yan yung resulta sa hindi magandang trabaho ng atay at hindi rin magandang metabolic function.
0: Mm-hmm.
1: It's actually
2: metabolic marami. Problem.
1: Oo, metabolic problem. So, hindi lang sugar.
0: Mm-hmm.
1: At hindi naman kailangan na i-stop mo talaga lahat ng matatamis kasi kailangan din natin ng sugar sa katawan.
0: Kailangan mo ng carbs. So.
1: Ang kailangan mo pag pre-diabetic ka, balance. Kailangan mo ng balance. So, paano mo babalansehin? kung sa tingin mo napaka-heavy ng work mo, madalas ka mag-exercise, then yung carbohydrates, eh hindi mo kailangang sobrang bawasan. Pero pag sa tingin mo wala ka namang ginagawa, ay bawas ng carbohydrates.
0: Yan, oo.
1: Kasi yun yung iba, yung tinatawag na calorie deficit. Meaning, pag ang kailangan mo ay ganito kataas na level ng calorie, kasi may iba-iba yan eh. Usually sa lalaki mataas, lalo kung very, very active sila. Tapos ang kakainin mo, eh mas higher doon. Yung calorie, doon sa sinusunog mo, yan ang problema sa diabetic. Pag pre-diabetic, hindi ka naman re-resetahan ng doktor niya na maintenance for sugar. Eh. Sabihin sa'yo, bawas ng timbang kung mataba ka or mabigat ka. Bawas ng sweets, bawas ng fats, at kinakailangan ay bawas stress. Dapat matutulog ka ng maayos, inom ka ng maraming tubig na sapat sa'yo. Yun po yun.
0: Oo. Dagdag ng ehersisyo, dagdag ng tulog. Yun yung kadalasang ano eh, kadalasang hindi nababalance.
2: Yes.
0: Pagka ganito na problema. Not more on ano eh, not more on medication eh. More on lifestyle changes
2: lifestyle
0: ang
2: changes.
0: Kinakailangan po ninyo.
1: Pwede kung, na, pwede. Kung FBS yung basis niya na 125, eh pre-diabetes ngayon.
0: No.
1: Pero kung ang ginawa mo,
2: random,
1: 2 hours after meal, eh nasa normal range pa yun.
0: Wow, pa yan. Doc Ron?
2: Yes, with regards dun sa ano, yung tinatawag natin na not more on medication, pwede na din kayong mag-supplements.
0: Yes.
2: Kasi yung Santon Plus Gold natin is may ano yan, charantin, polypeptide P, na tumutulong sa insulin sensitivity ng ating katawan. And pagka, pwede na din sabay ninyo premium D3. Kasi walang problema yon kahit pre-diabetic, o may diabetes kayo, may hypertension, walang problema. Prevention is always better than cure.
0: Yan. Mahalaga kasi talaga na eh. Sapat yung nutrition na nakukuha ng katawan po natin. Yung macros mo dapat maayos. Dapat balance yung macros. Yung mga micro mo dapat sakto din.
2: Sakto din.
0: Sapat din sa
2: hindi
0: iyong pangatawan. Di rin sobra. Pero madalas talaga, Doc Ron, eh, kulang. Ano? Pagdating sa mga micronutrients.
2: Tapos macronutrients.
0: Sa macro, sobra-sobra.
2: Lalong-lalo na pagka-carbs. No. Hindi sa carbs.
1: Sa Pilipinas kasi, talagang malaki yung chances na sumobra.
0: Oo. Kasi makikarbs kasi tayo.
1: Ang staple diet natin talaga.
0: Kanin.
1: Carbs.
0: Kanin.
1: Just imagine, sa Pilipinas ka makakita ng ang may kanin na gulang pansit.
2: Pansit spaghetti.
0: Carbs pa din eh. No?
2: Sopas.
1: Tapos pang himagas mo, cake.
0: Nako.
1: Di ba? Punong-puno tayo ng asukal sa katawan. Oh,
0: So, okay na kailangan ang balance. Ano? Not totally ha. Kasi yung iba, Doc, ang ginagawa, totally, wala ng rice. Tapos, sobrang drop nila sa carbs nila. Kaya yung iba,
2: nagka-crash.
0: Oo,
2: yes.
0: Nagka-crash yung sugar. Yung iba nga, nahihimatay pa, di ba?
1: May mga gano'n na condition, depende sa doktor. May mga, for example, totally, tatanggalin yung rice. Pero hindi ibig sabihin,
2: walang replacement
1: mo yung carbohydrate mo, may replacement yan. Yung mga, most commonly, nandun sa mga complex carbohydrates. Katulad, halimbawa, ng mga
0: root crops.
1: Ganun yun. Kasi, hindi pa pwedeng wala tayong carbohydrate. Marami nang gumawa niyan eh, bumalik pa rin sa pagkain ng kanin. Ang kailangan natin balance.
0: Eh yung iba, Doc, ang ginagawa ano, mga prutas na lang ang ginagawang pagkain.
2: Hindi din makasustain.
0: Ang prutas mataas din sa ano, 'di ba? Mataas din siya sa sugar. Lalo na kung i-juice mo, 'di ba? Na site mo nakaraan, Doc Ron. Yung fresh orange juice.
2: Orange juice pagkapalagi.
0: Pala nung ano noon, sugar noon.
1: Saka hindi walang isang pagkain at take note mga ka-wellness ha. There's no such thing as isang pagkain lang na pwede tayong mag-sustain. Siyempre, kung prutas lang, puro prutas lang, ang prutas, hindi naman lahat ng prutas may amino acids, may fat. So, most likely, mataas ang antioxidant niya. Pero, ang kailangan kasi natin, actually, iba-ibang nutrients na pinoprovide ng mga bawat iba't ibang pagkain.
0: Yeah,
1: so, huwag tayo maging extreme sa diet. Pag sinabing, diabetic, yung iba, allergy sa tamis. Pero nagtataka sila, diabetic pa rin sila ilang years na. Eh yun pala, ang hilig-hilig nila sa taba. So anong relationship ng fat sa diabetes? Pag mataas ang fat mo at overwhelm yung liver mo, apektado pa rin yung metabolism
2: insulin
1: ng sugar mo. Yes.
2: Oh.
1: Yan ang isang main reason why meron tinatawag na hyperinsulinemia. Kaya, wag basta-basta pupunta sa isang uri ng diet, especially extreme, kung hindi po kayo magtatanong sa eksperto.
0: Oh.
1: Mahirap na.
0: Dapat talaga, sustainable yung diet and naaangkop dun sa condition kung saan ano, kung ano yung meron ka. Ano? Okay, eto, another inquiry, mga partner, ano, may nagpahabol ng katanungan. Doc, kasama kaya sa hormonal imbalance yung throat discomfort ko? Panaybahing po ako kasi, pero normal naman yung TSH ko last year. Almost 60 na po ako, 60 years old. Nag-take na rin po ako ng 2 cups 3 times a day. Ano kaya yung product na ito na tinitake niya? No? Siguro sa atin din. Since nung narinig daw niya yung programa natin. Dati one tub, once a day lang ang tinitake ko. Salamat po sa inyo pong programa.
1: Kung normal naman yung mga thyroid hormone, yung parameters ng thyroid mo, yung pagbahin-bahin, mas matimbang yung allergy.
2: Allergic
0: reaction.
2: Yung parang sinasakal.
1: Pwedeng allergy po yan. Kaya pa-check up kayo. Kasi hindi naman ibig sabihin, yung bahin kasi mostly sa ano yan eh, sa mga infection niya or allergic reaction.
2: Yes. Especially pag may mga pets sa loob ng bahay.
0: So ano kailangan na mas maganda man ano, makapagpakonsulta ano, para ma-check kung ano yung pinaka root ng inyo pong problema. Kasi yung ano nga, sneezing, possible ano yan, problem is yung allergic rhinitis. Ano? O yung iba naman, pagka meron ng allergy sa throat area, kasama na rin yun. Yung iba dok, pagka nakakaranas ng ano, hyperacidity, ganun din, parang sinasakal din lagi yung kanilang ano, throat area. So marami silang ano, resemblance dun sa symptoms ng ano, ng thyroid problem, kaya much better kung ano
1: naman,
0: ayan, makapagpakonsulta kayo.
1: So bago tayo magpaalam, kasi alam ko wala na tayong oras, shoutout muna kay Sir Alexander Umaki Algabre. Nanonood daw sila sa ating programa. Kay Luz Potenciano Adike, kindly discuss about thyroid nodules, please.
0: Sige,
1: try to discuss
0: episode.
1: Ayan, and also Angelo Fernandez at sa iba pa po na hindi namin nabati. Yan si Nanay Opelia Tolentino. Congratulations partner ni Sael, kasi ikaw daw yung pinaka youngest looking sa ating tatlo.
0: Thank you po.
1: Siya rin po talaga yung pinaka youngest.
0: Ayan. Maraming salamat mga ka-wellness sa pagtutok dito sa ating pong programa. Maraming salamat sa patuloy po na pagsali sa atin at pagsama sa atin dito sa ating pong mga talakayan patungkol sa pagbabahagi ng mga kaalaman, sa pag-iingat ng ating pong kalusugan. Mga partner, baka may pahawi po kayong mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
2: Ayan po mga ka-wellness, ingatan po palagi ang ating kalusugan, healthy lifestyle, exercise, and of course, huwag kalimutan isama po sa inyong araw-araw na daily routine ng ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3 para palagi makaiwas sa mga karamdaman. Malakas po ang ating katawan araw-araw.
1: And see you again tomorrow sa isa na namang edisyon ng talakayang magbibigay ng simple ideas sa mga sekreto at solusyon sa ating kalusugan. Doc Algie po ito mula sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc Algie, at maraming salamat din, Doc Ron, sa inyo pong mga infos na inibahagi sa ating pong mga ka-wellness. Ganun din sa mga kabayan natin na lagi nakantabay at sumusubaybay sa ating pong mga talakayan. Maraming salamat sa inyo pong lahat, as well as sa mga tumatangkilik ng ating pong mga produkto. Thank you so much po, mga ka-wellness. Sa ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito pa yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang po laging dalangin ng Panginoon wa, ang siyang patuloy ng kapalakas at magpapagaling sa atin pong pangangatawan. Nagsasang muli, magandang araw at maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
4: The Secret of Health. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula.

0: XFM. XFM.
1: Mga katropa,

que trapo Philippines at their time. Ala una, sige nga ako, 35 na sa hapon.

0: Good afternoon, mga katropa. Happy midweek, everyone. Adlaw kita magkaroon it miyerkula sa Bogidana, September 2, 2026. And welcome na sa ito niya programang X-Rated. At syempre, ako niyo karma kaibahan. Ako si katropang Yani. Uy, kamusta ka mo mga katropa? So, grabe na sa imbukada pang naton. Matsaga loading, tagi kita. Well, mga katropa, yung man kita has at karnya pagpangalaga ni programang X-Rated. So, ibahan niyo ako sa alas 3 sa magkaroon niya hapon. And of course, naka-live man kita sa ating karnya Facebook page sa Rax of Farm 96.5 Kalibo, Agro Rax of Farm Kalibo 96.5. Ang katropa mga page, pwedeng-pwede ka mo naka-comment, magka-pa-shoutout. And of course, sa ating mga katropang nakatutok sa ating karnya Rax of Farm Radio Mobile App, especially gita sa ating mga overseas Filipino workers around the world. Ato yung mga katropang aklanon nga presenting, nagatrabaho, nagaistar, nagapupumasyar sa iba karon nga mga lugar, iba karon rehiyon, probinsya sa pungsod Pilipinas. And sa aton man yung mga radio listeners, pwedeng-pwede gid makapaabot man ito yung mensahe pagtamyawa sa aton man yung hotline number, sir, 998-591-5186.
1: Exciting!
0: Ay, naka mga katropa, kabay pa nga, nakailabas kamutan na, nakailabas, gidana, no, har, gida, biro, sambilog, sa hindi pagid naton, malipatan mga katropa. Pero breakfast up, eh, kapin pa sa aton kanyang mga workers, sa ikong ama, tay gina, set aside lang, kapin kong kadaligon. Agro mga morning shift, di ba ga? Pero dapat rin lunch, ha, hindi kita dapat rin pagkalipatan mga katropa. Just like us, iyar, mga morning people, mga katropa, gaban-gaban, gidaro amon, karon niya mga lunch, abiyag, or, ano, mahabot na itong brunch.
1: Ayoy!
0: Wow! Then, mix yung mga katropa para karoon niya. Breakfast and lunch is around 10. So, medyo early, no? Para sa iba. Pero, ruin ang mga katropa para mong standard iye. Kasi no choice kami. And of course, ato naman yung mga katropa out there nga makaroon pa lamang late lunch. Rwanda karoon niya pagkaon na pohugin na. Okay, utana ron. Better late than never nga ni, di ba?
2: Sana all.
0: Okay na yan mga katropa. Di baling nahuli ka, at least ko nakakain ka.
1: Ayoy!
0: Kumain ka, nagpakain ka. Ay, grabe. Medyo iba man na to. Pero pwede man sa gihapon, di ba ga? Ay, abu-abu-abi nga meaning mga katropa ro, nagpakaon.
1: Ayoy!
0: Grabe. At ikaw ro, nagkaon. O, haron ha, basi kung sa inyo mata maabot ro inyo kanyang mga piniino. Disiplina, disiplina pag may time char. And of course, ato naman yung mga driver sweet lover. Nga, of course, dahil kaina mga katropa ay, Andre, rush hour. So, makaroon medyo mellow-mellow man anay, di ba? Medyo roatan ka yung mga pasahero, makuli, di ba ga? Or magaka, kasi nga ni, nakabalikon sa eskwelahan, nakasuod sa anda ka yung mga trabaho, opisina, roatan ka ron yung mga empleyado. So, medyo nap time man dahit aton ka yung mga drivers, especially sa mga paradahan, mga terminal, at sa aton man yung mga tricycle driver. So, kung mapansin ninyo mga katropa, no? Kaya, sa kagabanan ka days nagaparada sa binitkat karsada or sa may mga puno ba nga area mga katropa tag sa tawag karon mahandong kasi nga ni para makalanghap man it preskang hangin makapupahuway man para ganado sa umanan da karon niya pag pamasada kasi hindi na pagbuhi umatat maunga abaw kita
1: exciting
0: kasi nga ni gapuunsok kumata na rin aton karon mga pasahero o, shout out kinyo una ha sleep well kinahangat aton kanya kagawasan ro pagpahuway gid ana mga katropa simpleng tinaga di ba ga pero kung imong isipon nagtawan it madagom karon nya pagintindi raya gid man ro kugang katon di ba sino ang iyong pahinga kailan ka nagpapahinga at bakit ka nagpapahinga kasi mga katropa kagabanan kato nagapahuway or gina appreciate the word nga pahuway pag kita is may ginabatsyag. So, hindi paghuhat ang mga katropa nga may batsyagon ka pa bago ka magpahuway. For example, di ba, nagpahuway kita kasi gaoy kita at general cleaning. Pero kung wakapating nagaw, hindi ka magpundo. Pero not necessarily mga katropa nga kailangang makabatsyag at kagaoy rin kagawasan bago ka magpundo. Diba? That from time to time, hay, gina-check mo man rin mo kayo yourself. Hindi mo gita pag sagaron, ha? Sagaron Itgao. Ayun! Meron yung magkana eh. Nga, ginaunahan ko ka mga katropa ay sa Grid Ana nga nagiging magahog raton karni imunasyon pag hinambang ni Mong Sagaron. Sambilog pagid sa mga gina ano natin kamat yung mga word gina taken for granted ba gina take for granted natin yung mga word is rekaron mga katropa nga dahan diba simpleng tinaga one word but full of meaning. Dahan, diba? Pag magaong kita nga, mapanawun ako. Diba? Para may natong ginahambag, hay, dahan as a response. Pero, ano na itong raimaw eh? Gina-take as normal response. Pero kung imong isipon, you'll never know what will happen next. Diba ga? After mong gumawa, pwede kang matimpayod. Grabe, dito mong matimpayod, gid-ana. At kung magkaon man, diba, ginahambahan pa kita ko, amat niya magdahan. Kasi gani, pwede kang tawag ka rin, mabilaukan. Choking ba, mga katropa? Machoke ka, diba? Kaya tanan git ang bagay dapat gadahan kita. Even sa ito niya pagkatuhog. Diba may mga position ko amat mga katropa nga gina-recommend ka ton para hindi kita mag-paminhod or tawag ka ron, nag-ngalay rin mo ka ron niya mga parte sing kagawasan para bukong bagat ma-stay ikaw sa one position nga ma-merutog. Abig kita eh. Di ba naton ma-control doon ka rin niya kaugalingon. May una nga maghangas. Aba, gadaan sana. Sana. Maghangas. May una mat-an nang tulog lang, di ba ga? Tagtawag ka ron. Kung ano ro anang posisyon pagtugo, gasta pagmukgat it anang mata, hayda to man sa gihapon. Grabe ta. May loyalty ka. And of course, may una man niya tawo nga kung magkatugo, grabe ta ro hugagok. Shout out ha sa mga katropa runa nga may vapor. Diba ga? Habang sanday gakatugog. And may una mat ang mga taong gagaway. Diba?
1: Ayoy!
0: So, singit pag ito mga katropa. Ag may una mata ng uwa, diba? Oro uwa gahugagok, uwa man gagaway. Pero may una gidaan nga 2-in-1 mga katropa. Tanan gidahay, ano gidaan na, daga. Iibahan gito sa anak ninyo pagkatugog. So, shout out lang sa inyong mga kilagang makaruyon na. May comment yung mga katropa kung ano rin yung suga kayo nang ilabas. A good good moon man na Korea ho. Sige na pang Joseph Candido. Good afternoon. Happy po listening. And of course, sige na pang Aljun Navarro ha. Shout out kinyo na sa Rowalan Junior Barbershop. Sige na pang Robert Sikap Junior Ag C. Cardin.
2: Exciting!
0: Sige na pang Toto Val Dison Escalada. Good afternoon. Sige na pang Toto Val. Thank you so much. Ito si mo kanya pag-comment. Imo kita rin abi eh. Kumbaga, trademark ni mo ka na pang Toto Val. Tatlo nga mga stickers. Kaya ikaw is nag-comment. And of course, sige na pang Rafa, ang babaeng maganda. Siyempre, from Morales, Balate, Aklan. Good afternoon, sige na pang Rafa. And of course, shoutout man si imong mother dear kay Nanay Lilian ni Ron. Una Ron sa Barangay Morales, Balate, Aklan.
2: Exciting!
0: Thank you so much, itanak inyong mga katropa ha. At sige na pang Dang Bilinweba, sa'yo ko nakatuto kumataana rin saan ng radyo. Tapos mga angan, hey, makommentin imo sa amon karon niya programa. Thank you so much, itanak inyong mga katropa. And likewise man, sige na pang Faliba Vicente Pamatian na una Ron sa Tala Store sa Barangay Kawayan, New Washington, Aklan. So, oras sa ito mga katropa, ala una 45 na sa hapon. Agayman ka niyang oras, ginatod ka ton, it premium D3 soft gel capsule. Pros, food supplement mga katropa, nga kontra sa mga viruses ag bacteria. Kinahangan gid naton makaroon, nga grabit ratong panimpuhon, magwas sa baha, ito karon sa area, it kalakhang Maynila mga katropa. Hay una pagidro pagag it haze, di ba ga? From Indonesia. So, kinahangan gid naton protection kontra sa mga bacteria, viruses ang iba pagid karnya mga harmful chemicals mga katropa sa aton karnya palibot nga kagabanan is hindi naton ma-control. So sa bilog sa pamaagi para ma-proteksyonan ro atong kagawasan o pabasko graya mga katropa Hero Premium D3 Soft Gel Capsule kasi made of vitamin D3 virgin coconut oil ag moringa gitaan na rin yung mga katropa. And of course ginapanami mananang kararo calcium absorption para sa mabasko nga tuan.
2: Exciting!
0: So, importante, di ba, nga makusog, mapisik kita mga katropa. Bukod kita, it maguya. Kasi kung maguya ka, hindi ka ka-function, it mayad. Pinaagi sa premium D3 softgel capsule mga katropa, agi na support mananakararod joint and muscle function. Agi na buligan niya pabaskugoro natural nga energy ag endurance sa natural car niya pamaagi it aton nga gawa. Sara na sa mga nagausoy runa it food supplement niya makasuko, pwedeng pamprotekta kontra sa mga virus ag bacteria, mag premium D3 softgel capsule ut anak mo mga katropa. Daldaya is available ag pwede niyo ginya bakuhon sa mga Mercury Drug Stores ag iba pa gid-kar niya butika nationwide. Ag pwede niyo man yung ma-add to cart through Shopee ag TikTok Shop. O haro mga katropa, ipahabol niyo! Ay basi kung may ginatawag karon, gina-place order ka mo. Sana all! And one more thing mga katropa, sa bilog pagid sa manami karon sa premium D3 softgel capsule, kaibahan imaw. Sa bilog sa apat ka mga participating products naton para sa Santon and Axopom libo-libong papremyo! O diba, kanami itang balita para sa aton karnya Santon Products users nga magpasakop sa aton karnya weekly draw para sa Santon and Axopom libo-libong papremyo.
1: Exciting!
0: Dahil mga katropa, gakman pat-anaro 3,000 pesos nga pwede na itong madagaan kung ikaw rumagabutan sa aton karnya weekly draw every Friday. O, kung napansin ninyo mga katropa ha, kada Biyernes may aton karnya daywa ka mga draw. Ag sambilog karon ro aton niya Santon and Axopom libo-libong papremyo. So, maabuon niya mga Santon Products users naton nga nagdaog ag nabatian ninyo ro anda karnya mga testimony and even sa amon karnya page mga katropa na post man namon doon. Kay bahan ro anda karnya litrato syempre para makita ninyo nag-claim sanda it 3,000 pesos. Ang magpapamutan na kamong legit? Of course! 1,000% nga legit gita ng mga katropa. Kaya kung ako kimo para mapamatudan imong legit o mintra kating dahil ro aton karnya mga produkto hay mabahugid anang bulig para sa inyo karon nga kagawasan. So kung kamo ha nagagamit it Santon Plus Gold nga capsule, premium D3 softgel capsule or turbo dietary food supplement for men, sang ka blister karn mga katropa or sang ka banig once so good, syempre naubos yon imnon high equivalent mao as 1 and 3. Ag kung kamo mata is mahilig ag syempre paborito gid aro aton karnya Santon Plus Gold Coffee Mix. Of course, 5 ka mga empty sachet ro pwede ninyo karnya gamiton as 1 and 3. Ag kung available gon mga katropa ro inyo karnya mga entry, hay pamutang sandaron sa mga sobre and then butang inyo karnya pangalan, edad, address, contact number ag permahan ag hindi paglipatan ha nga ibutang man ro proof of purchase. Pangalan it Santon Products nga inyo karnya ginbutang sa sugod it sobre mga katropa. Akong okay kung utanan, di ba nga ha, umuno aton kanya mga entries, hay pwedeng pwede nyo aron niya ihugog daghon sa aton kanya mga drop boxes nga makitaan una aron sa Parmacia Gomez sa Kalibo Shopping Center. Agro aton niya pick up time una is every Friday at 9 a.m. Kung kamo mata is taga Banwa Itbanga, magapit niya kabanwahanan sa Banwa Itbanga, pwedeng-pwede niyo ganyan ihugog, ihapit rin niyo kanya entry sa Rowell and Junior Barber Shop, ha? Una ron sa Banwa Itbanga. Ano mata ko niya, pick up time is every Thursday at 12 noon mga katropa. At this well-guided ba ka mag-side ninyo kung siin dapat mag-agto or pwedeng ihugog ng mga lugar nga magapit sa inyo kanya mga area. Kung gusto niyo mata, nga direkta iya sa amon kanya station haya mga katropa ro amon karon nga station located at J. Isberto Road Barangay Tigayon Kalibo. So good luck sa aton kanya mga entry senders, basta tandaan niya the more entries you send the more chances of winning. So har na 3,000 pesos ron mga katropa every Friday ro aton niya draw. Sigara pang Norming Plus Dog, good afternoon katropa, pa shout out man kami iya sa kabayugan Malinaw ag bawgabigon ko no sa adang baby Sophia Aldasa Placido ag sa Maria Cristina Madalag sa pamilya Placido magsipok Islaw ag Fernando family. Wow, good Anna. Your greetings coming from Nanny Norming Placido. So shout out ha sa Placido family and of course una sa Maria Cristina Madalag.
1: Exciting!
0: Ag sigara pang Faliba, o diba? Tama gid Anna ako. Makomment gid sigara pang Faliba. Shout out kay Makara pang Faliba. Thank you so much sa pag-highlight. Ang sigara pang Jonathan Bernabe. Pag-greet naman po kay Patrolman Ace Bernabe dyan sa Barotac Nuevo Iloilo. Abaw gid Anna katropa nga Jonathan. So, sa maskin sa Exofarm Kalibot nakita makaabot mo tagihapon mas nakatutok sa Facebook Live. So shout out ta kay Patrolman Ace Bernabe una ko no sa Barotac Nuevo una sa Iloilo bogit ana good PM katropa Pramuging Banga Bernabe family. So shout out gid ana katropang Jonathan, thank you so much sa imo kanya pag comment. And syempre si Tayo Poldo, hello gid ana kimo tay kamusta bogit ana matyaka abot ang rambutan ito kay di ba ga kahugot ito ng kinyo mag-ipo itrekord niya rambutan. So shout out lang kinyo ah, kay Nay Elda and of course kaya pang Lioski una ron sa Aliputos no man siya.
1: Exciting!
0: So kaya pang Jory, abaw ka namin ito kaya pang Jory nga tawag ka ron comment masyabu ko na kot use kaya pang Jory nga nag-emoji ka lang eh with heart agrekord niya rosa
2: sa
0: mapuga-puga parehong puga. Kasi just the same abe mga katropa ro heart niya rin, no? Iba-iba biro color mo na nakapin sa emoji. And of course ro rekaron niya rosas, 'di ba? May puti nga rosas, may kulay puga nga rosas. Pwede man itom nga rosas.
2: Ayoy!
0: Oh, 'di ba? Sigara pa nga Jesse Joseph Gustan, good afternoon kay Buboy Vlog it ana. Thank you ah. Gasagamat man sa imo kanya pag-highlight kada pang Buboy Vlog. Aga kabaybanga nakailabas ka. Agmanami ro imong sula.
2: Sana oh.
0: And of course, for the rest of you mga katropa, importante abi nga manami gid ana. Pero may diskusyon abi kami sang kilaga kahapon eh. Bawo ka na, di bali makon niya ugaring suga basta manami ring humay. Do you agree with me mga katropa? Ay tama man abi kasi kung amat kung tawag karon medyo bukon it manami ro pagkatugon sa ing humay maskin hambaon pang litsyon ring suga ay mga katropa hindi mo gid ama appreciate. Unless bukon ka it rice lover, di ba? Pero kung ikaw is rice lover, rice is life, ibagid ana mga katropa, rudaga kung manami ring humay.
1: Exciting.
0: Likewise man mga katropa, kung kamo is nagadine sa only rice, di kita mag-specify kung sin camping ang mga only rice. Di ba kung amatay, disappointed kita kung bukod masyadong manami ro bugas, or tawag ka humay. Ganda karon nga gina serbekaton. O karapang Lioski, wakagiting naga ano nga raho, matya every week lata naga and explain. Di ba ga, siguro kailangan nato niya mag-record yun anak karay para hindi na ako mag-explain. Kasi karapang Lioski, hambaw ko nga ni, no, even before, pilang weeks ago won, since nag-change day off raton karon yung mga technicians, which, kung siin na bilong si Karapang Menggay nga department haya pag Wednesday so malate si Karapang Menggay it's so good sa aton karnya programa or hindi mo ka program depende aberon kung iya si Karapang Trisha or Owa syempre kung si Karapang Trisha hay white nagabuit ito sa pihak pero kuya matana pwede matagihapon doon mga katropa kasi kung Wednesday abi hay was si Daddy Lods namon so may adjustment man sa duty time ni Karapang Menggay so every Wednesday ron ha Karapang Lios para hindi na ako magpinuman-uman. Kasi every week natagit natin ra nga issue. Di ba ga? Kasi puman-uman maro ako niya sabat. Para hindi ka mag-usoy, hindi naman ka mo mag-pangutan na. And likewise man, sa inyo ninyo, you know the drill na. If you know, you know.
2: Ayoy!
0: Hello, lang kayo mo ka na pang Lioski, ah. Shout out. Bawag ito, ano, 14344 yun. Dinaan lang sa emoji. Sana all. Ano meaning kita ka na pang Jory? Ipaliwanag mo. Diba ga? Gusto ko abing nga, ano eh, kasi may akong naisip matana sa 14344, pero mas manami gihapon kung maghalin kimo.
2: Ayun!
0: Siyempre, base kung bukot anak kita, it same it nasa isip, pero pang Jory. Pero thank you so much, Dana, kasi nag-effort ka, ba diba? Pero tama, no? Wala ko naman ito napansin nga may pattern.
2: Ayun!
0: Bagit ana medyo naduga ha miko nag anong mga katropa nabubuwasan ro aton kanya pagiging observer wow bagit ana okay lang katropang Lioskis kasi nakapilang beses yun abi ako eh and of course katropang Ritas gida most of the time ro nag usisa karon ay syempre po man-uman na biro akong explanation basta Wednesday hi sa inyo doon mga katropa it's either malate or hindi makasood si katropang Menggay I mean sa programa ha don't get me wrong sa programa ma lang pero yat ana imauron di man abi pwedeng upagtunon tanto mo at alas 12 tapos alas 2 pat ana ro ana suod di ba sigara pang Jonathan ayaw man pa ugta sa abogid ana sigara pang Jonathan uwa man sigara pang Jonathan kasi syempre na kailangan man natong subtone rin karoon niya pangutanan ni Karapang Lioski para sa Yunana next week na every Wednesday. Diba, every Wednesday nga maurayat agaliro ka katabo. Diba, no? Kasi, hey, ano gang, magwas nga mang except mga katropa kung gusto mang magbailo ni Daddy Lods it day off. Diba, ya? Diga, doin mo lang ron. Pag nakita nyong on time si Karapang Menggay kay Bahan kay mo pag start ito atong kanya programa it one stay hay doyon man ruraya karon nga rason. Ayoy. this diba may aton nya kalingaw-lingawan riya mga katropa. So kidding aside, tama ni kita sa mga eme. So iya man kita mga katropa ha kasi na excite ako dahil today is the day, diba? The final. Grabe kita. The final mga katropa it aton kanya is storya. Grabe kita rom. Ang matamis na pangako sa dilim. Ano kaya mangyayari kay Lenlen, diba? Exciting. Hindi natin alam mga katropa kung may katapusan pa ba. May katapusan para mga tawag dyan, paghihirap ni Lenlen. Kasi, maski na gusto ho na ho niya mag-move on, mag-move forward sa anak ko niya kabuhi mga katropa, si Mang Tomas, di ba? Si Mang Tomas nga nagsama dit anak ko niya childhood, anak ko niya teenage life mga katropa, nagbabalik! Hindi siya nakakatuwa. Diba, may mga comeback mga katropa, pagbalik nga man nami ag may una matanga bukon. Depende sa sitwasyon, depende kung sinuro ga balik ag anong klaseng pagbabalik ruan na karon niya pag ubrahon, 'di ba? Kasi kung na traumatize ko niya ni sa tao tapos mabalik ko man imaw, macho hindi mo na kaya, 'di ba? Sometimes nga ni biskan maggapit malang imaw, kimo wa man imaw kimot ginaubrang magain, hindi mo kaya. Masya gusto mo tagi imaw nga chupe, chupe, 'di ba? Nagmagpagayo ka indit gapit ka kon. Bogid na si Karapang Jonathan. Thank you ha. Unang tinggi hapon, Karapang Jonathan. Bogid, Anna. Thank you so much, Karapang Jory.
1: Sana.
0: Thank you. Para kimo. Bogid, Anna. So, rumining gali para kay Karapang Jory. Anna, karon niya comment. Ay, it 14344. The meaning is, I love you very much.
1: Sana.
0: Ga. Si Jory ga, ha?
2: Ayoy.
0: I love you very much. Demo ya ga sa comment section. Haya, narinig mo na, Bogid Anna. Para kanyo, I love you very much nga Karapang Jory. Para klaro man, hindi man pwedeng habawan ko. Pero nag-thank you ta ako. Ay, Bogid Anna, meron pa isa, 888. Same meaning yan. Bogid Anna, 2 times lang ginbig ka.
1: Sana.
0: Bogid Anna, grabe kita rin mo karoon yung mga naisipan kita pang jury ha. Iba, matindi gid ana ikaw makaroon yung midway. Pero grabe mga katropa no. Ikaywang adlaw at kita makaroon it per months. Nakaroon yung month of September. Sinuruna, aro kahapon is nag-umpisa yun it kabit it anda kanyang mga Christmas decor. Sa anda kanyang mga panimbagay. Nagbukad, it anda karoon yung mga Christmas tree. Diba? Nga, iba nga ni haba ko mga katropa kahapon na mention ko na nga, ro iba is dati pa, sambilog sa nagataot nostalgia, diba? I can feel the nostalgia mga katropa. Kasi since unga ka, may mga decorations, may mga Christmas items mga katropa, nga it reminds you of your childhood memories. Ngayon, iba karon niya mga dekorasyon, iba karon niya palamuti, iba karon niya mga poinsintya. Diba ga? Hay una, gitana. Hasta makaroon na, ano gaya po ni, maskin ginaagyo yun, tagad ginataliki yun, pwede tagihapong gamiton. Bukon patsamad eh, diba? Ag kinahangan mo gitgamat mga katropa, imaw nga, i-makeover gang kid. Ag duklangan iti iba karon niya design para magmukhang bago, magmukhang fresh. Pero matagal na yan sa inyo.
1: Sana.
0: Kasakasama.

0: not sponsored ha, binakwento ko ma lang kasi kaibahan nimo sa akong childhood memory. Basi kung kamo may inyo man una, di ba? Ama, talikiun ut anagid niya ni. Pero kung man gidit, talikiun ro amon. Na may anang gid karon niya, sa inyo mga katrapa, ro plastic, di ba? May kaugalingon imo karon niya man siya. Pero ro manami ang abi, hasta makaron, functional. Pwedeng gamiton, pwedeng pungkuan, at nagapabilin niya matibay.
1: Sana all!
0: Diba ga? Imagine mga katropa, anot emaw, more than 25 years. Siguro, mas maguwang pangani ka konti. Butang na to, mga 30 years suit ko.
2: Ayun!
0: Diba? Pero sa makapwede ka kong gamiton, everyday ginagamit, kaya makatukatibay. Sa bagay, hindi ba na binaton pwede ikumpara ro mga kagamitan before ek sa makaron. Even ro amon kar niya, bagay mga katropa ha, kasi ramon na bing bagay, is old house, ito sa baryo ha. Nakita ko nakasulat abi sa tawagar sa wall or hay 1952 di ba 1952 pataro kagabanan sa structure mga katropa so makatukatibay pilaon kita makaron 2026
3: exciting.
0: Pero nakatindog pumatagi hapon luckily
2: ayun.
0: Tabu-abu ta na kanya bagyong pinagdaanan mga katropa pero hasta makaroon una pataro amon karon niya bay salamat kita sa Ginoo. And of course, sigra pang also ko galyon. Good afternoon. Happy po listening, o, diba? Nasingit ko ang mga katropa ro, pila sa akon karon yung mga childhood memories nga hindi ko makalipatan since 3 years old ako. Kasi rato ro kaya kong i-recall sa akon karon niya long-term memory. Si mama man abin ako mga katropa, ipag Christmas nga ra, Burmans nga ra, sambilog ron sa amon karon niya pinagkakaabalahan. Agra ko niya Christmas light, di ba ga? Kaya feeling ko kita dati, hay, nakaka-LL kami sa life, maskin uwa. Kasi nga may Christmas light kami. Hindi kita dapat maduwa ron mga katropa sa dekorasyon sa bagay. Record niya Christmas light. Ama siya, ma-appreciate mo kita, mo mga katropa, every Burmans until December. Diba? And of course, yung kanyang mga Santa Claus, yung kanyang Merry Christmas and Happy New Year. Nga medyo, ang tawag yung mga katropa ho. Tag, ano rin eh, nakalimutan ko yung ano niya. Basta mga katropa, kung makauli ako sa amon, picturean ko galing para madumduman ko. O diba ga? Matyaga pahalatang uwag uli sa baryo at char. Pero syempre, sa inyo man mga katropa, reason karon is Call of Duty. O sige na pang Jonathan, mas manami taro kato nga mga gamit katropang yani matibay. I agree with you katropang Jonathan. Hindi ko tang karon makipagdiskusyon na pamatudan ko ron. Diba one example nga ni Mako na mon isro amon niya bagay at sa same time, record niya monoblock. Nadumduman ko gida na abi. Mas maguwang patana ka kunto katropang Jonathan. So meaning wa pa ko 30. Grabe na nagit yung pulgaran yung nagit edad drama ka tropa. Pero makatugin man katibay. Iba dap Tupperware, di ba ga? Nga ginagamit naton before mga katropa. Ro mga pinagkaiingatan ni aton karya mga parents aton karya lola nga pagin pahugam dapat sugangon. Para sigurado mauli sa inyo. Hindi pwede nga hindi ka uli. Ro ana karon niya Tupperware kundi kurinat ing abutong. Sige na pang Arls ha. Shout out Kimo. Thank you so much. Ito sa imo kanya pa heart. Pero kuwang a bit cake. And of course, sige na pang Dang. Diba? Yun, ima sa atin kanya comment section. Shout out Kimo na sa Barangay Agbanawan. Kaya na pang Dang. Waka makaroon it gala. Gala to the world.
2: Ayun!
0: Isang bito kami si Karapang Dang sa masako marana kanya linyada pero maskin on vacation mode ra si Karapang Dang hay una tagi hapon imo nagatutok nagacomment sa mga programa it acts of Kelly
3: exciting.
0: And speaking mga katropa ha, don't forget to follow gid ana sa amon kanya page para updated ka mo at syempre masundan ninyo ro kada programa ag ro mga news posting naton iya sa aton kanya official Facebook page
3: exciting.
0: Balik kita mga katropa kay Mang Tomas ag kay Lenlen ro ang matamis na pangako sa dilim. Di ba? Kahapon, grabe't ana, nagkita, nagcross yung mataranda ko niya landas nga pilit yung kuntang ginalikawan. Siyempre si Lenlen niya rahay, abin at mga katropa, hay imauro unang nakakita kay Mang Tomas. Pero, si Mang Tomas gali, giniobserbahan man imaw kaina pa. Grabe at hayag rumata ni Mang Tomas.
2: Hindi
0: ko sausawan niyang ra. Pero di ba mga katropa, no, sometimes, di ba ga, kung may mga, kuwa ka sa mood or matcha feeling ni mo, mana ba, or sangkiri iri mo kanya social battery, may mga tawo ka man ko amat nga ginawish mo na hindi na punta na ako makita pero nakita mo nto.

0: siya gusto mo man ka magpakuno-kuno nga wa mo imo nakita, di ba? Para hindi ka mo mag-interact.
1: Ayoy!
0: Gabay-gabay ka mga katropa sa dagan, sa mall, tag may distance pa baga. Kasi kung halos gaatubad yan, mag-aatubad nga nun ka mo, no trace ka, di ba? So makarama nun ng tabo mga katropa kay record niya len-len kahapon. Kasi sa coffee shop imaw, kumbaga sa cafe, aga study kunta si Len-Len ay magalitik kaniro anak ko niya uwo kasi abo-abo ro anak ko niya kailangang reviewon abo anang kinahangan ko niya sa aluhon tapos dumugang pa si Mang Tomas, di ba nga abi na imong unang nakakita gusto pa kunta ni Len-Len niya pumanaw ag syempre hindi gon makipag-interact sa tawong sumamad sa anak ko niya teenage life kaso Mang Tas gid ang mga katropa si Mang Tomas. Taga attempt kunta si Len-Len niya magpanaw. Siyempre ikaw dapat gadali-dali ka ron. Kaso man ko amat Superman re karon niya tadhana. Kasi nahugog ay Len-Len nga ibang reviewer. So siyempre no choice mo kinahanga na natong puhuton kasi importante ito gina-reviewhan nga ni. So hato man nakatao itiyempo kay Mang Tomas para tawgon si Len-Len ang siyempre magkaroon ni singkiring chit-chat doon, di ba? Pero in fairness kay Len-Len ha, nagalingot pa imaw.
2: Sana.
0: Mabait pa rin si Len-Len sa kabila ng mga ginawa sa kanya ni Mang Tomas. No, sige na pang Ritas. Bogi na ka na pang Ritas. Hello, gita na Kimo. Ano? Victory Tank T-shirt. Thank you so much, gita na. Nga, nigbukon tayo mo it, tawag ka ron. Round. Go round and round. Bogi ka na pang Dang Ho. Oo, matibay, gidman. Yung maupuan namin. 31 years na ko, no, sa October, ano? Padugal. Aba, sa October pa kunuruan na karon niya gala. Sana all! Ay, kita, feeling ko karapang dang same kita. Kasi ito nga, niruan mo niya monoblock, mga konha. Nga, ruan na bing color ka to is, ano yung mawi? Bukod yung mga puti, ha? Tag-isat ang mga katropa. I'm not specific sa anak kita karon niya color. Pero anak karon niya brand is Ruby. Ay, sa makaron, functional tagihapon ginagamit. Uwa it crack ag kaya gihapon na ako karon niya salpon. Diba? Kaya haron gid anak katibay ag believe gid anak ako sa mga kagamitan before. Pero may na ano ba kan mga katropa para share ko lang kasi base kung ano matana to eh na sumagang ko abirin explanation. Kung nagpundo, 'di ba? For example, Tupperware. 'Di ba Tupperware sa bilog sa mga brand niya kanami gid ana. Long lasting agro ana kanya duration sa paggamit nimo ginaabot imat pilang dekada sa sobrang tibay mga katropa macharo na tabo is nalugi ro kumpanya kasi nga ni masyado imong matibay so syempre ro sales ba na mga katropa sang kere abo ga bakal di ba sa una pero dahil masyadong matibay ro imo kanya product may cons man imaw or bukon it manami nga effect sa rekaro niya company. Kasi nga ni kung masyadong matibay rin mo kanya product, hindi lagi ka baka mga customer. Bukon ba imaw it kung masamad is bili agad kasi dato is masyadong matibay nga ni imaw. Hindi madali matang mabasag kasi roan na karon niya tawag dyan anong plastic may pagka-rubber abi mga katropa nga maskin mahugog hindi mo mag-crack. Kasi masyadong matibay ro materials nga gingamit. So masyaduyon ro natabo mga katropa. Kita mo makarami jud nag-pull out ta di ba? Hindi mo ta halos makita sa mga malls ang quality it mga products makaron. Hay, matibay man pero wo ta mo ginagalast it pilang dinagon or should I say dekada. I-compare sa mga products before. Which is kung ikaw sang ka business minded person abi man nagmay business, gusto kita ni mo kanya kumita. Diba? Wa masiguro it nag-negosyo para malubog. Diba? Para ano pa nga nag-negosyo ka kung wa ka malang ganilang kumita. So, di ka na ako naiintindihan. Kaya gali mga kon. Kasi, syempre mga products na nga to, until now, we still have it. Diba ka? Mani ka na pang jewelry. May una, ginman ka ron kung siin imong ginausoy dato pa, ayawan kat pangita. Pero kung wa mo nga ni ginausoy, pero may mo man nakikita parang interes kung siin nagadali. Ayun, namin ko intrimis ko no. Kung say nagadali. Ay kita na karapang jewelry kagabanan karon imong chinilas or di imo karon nya sapatos. Di ba? Or pwede mari imo kanya medyas, di imo kanya lipstick kung bayi ka. Or imo kang cellphone. Nalipat ka kung siin mo tinungtong. Di ba? Ang dami-dami natin chika. At least mga katropa ra tong ginistoryahan, relatable sa tanan. Opal ang name ng upuan namin. Abugid ana sana. Aba, at least karapang danghay sa inyong quality, super quality. Imagine, nag-serve imaw sa inyo kanya family it more than 3 decades, di ba? Tatlong dekada. Mas magbuugang panganimakon ka akon mga katropa. Ayun! Kung nga ako 30. Oh, gina ano pa natong gina savor ko para moment mga katropa. May pilang dag-on pa bago kita maduga sa kalendaryo. Oh, grabe ana. Pero kita take up mga katropa para pagdugang itaton ko niya edad as a reminder nga dapat maging happy kita kasi not all people is natatawa ni chance to live a long life. They want to live. Pero anda ko niya oras is hasta itagindi ka ron, di ba? And kaya nga ni dapat every birthday nato hindi kita maging sad. Niya gahamba kita, ay nadugangan yung matang edad, ay kakaguwang matang. Maging happy ka, at least ikaw natawa ni chance nga magkaguwang. Kaya nabi kita mga katropa is nag-aabot gina ka ron. Nagkaguwang kita. Doon rin sang kabagay nga hindi gida mapunggan it kwarta. Ro paggugang pagdugang it aton karon nya mga edad. And kung imo aning isipon is a beautiful nga gift di ba? Nga nabaton mo nga abutan kay it 100 years old, di ba? Aga kay pangani mga katropa ka umabot kita it 100 years, 90 years old haya. Bukon pa kita it ulyanin ni anon. Para we can still remember. Ruta na natong gina-istoryahan, ruta na natong yung gin-share together, di ba? Kasi nakakatuwa naman talaga mga katropa sometimes kung mag-remenise. Napansin ninyo, raton ka niya mga lolo, lola, raton ka niya mga nanay nga may edad, mga senior citizens. They love to tell a story, katon. Kapin pa dati mga katropa, nga pag at mga internet nga ra. Agro gadget is limitado gamang sa may kwarta. Ruaton dati nga banding is talking. Storytelling. Dahil gusto naton it family banding, ag nalipay kita kita magpamati, ga-focus kita. Kapin pa sa mga kinantoing mga katropa, nga raya karon niya, gina-istorya at aton niya mga lolo ag lola. Wednesday pa lang, midweek pa lang, pero parang nagto-throwback na tayo. Eh, diba? Memories bring back lumataan ng mga katropa. At sa bilog ito sa hindi ko malipatan, every time ha, nga ginamugay kami dati mga katropa. Kapin kong si Papa, sometimes lang talaga siya magsalita, pero siguradong bullseye ka kana. Nasisingit na panana karon ro mga dati nga ni Mana, daya malang ro amon kanya ginakaon, dati nga ni Mana, tawag karon kailangan pa namong pagtrabahuhan bago kami nga maka something, di ba? Tagtaan ba mga katropang paghihirap at siya gina bring back naman. So, in a way, dapat maging grateful ka. Kung para kimo is malisod yun inyo kanya pagkabutang, may mas malisod gali. Diba? Dapat ginagawa ka ng gidabi natin mga katropa ro aton karnya pag piniino. Yes, magkaiba kita, may ginatawag kitang generational gap. Pero kayo mong isipon, maging grateful ka kasi ginunga ka sa rayang panyampo. Which is, wakawon ya baktas it magayo. Kapin pa kung gaagto ka sa inyong eskwelahan. Kasi maskin paano, ro aton karnya mga kabaryuhan ha, haba kung maskin paano. Kasi not all barrios mga katropa, haya manami yung rudagan. Dahil kabo patagihapon, kapin pa sa mga upland area, nga bukod pa nagid mga katropa it tawag diyan manami ruanda karon nya dagan wa pagid na improve abi man ang mga katropa or wa pat natabo nga mga road development so maskin paalin makaron hay simentado ro atong dagan although bukod pagid mana it fully sa gabigon sa mga kabaryuhan so katropang Stepan Kismundo good afternoon hapahapol sa nang gida nakimo katropang Stepan. So, oras ta mga katropa, alas 2:15 na sa hapon. So, ma-commercial break, ano ako mga katropa, good sa aton karnya pagbalik, may plastero naton. Ro finale, o kon katapusan, it aton karnya istorya, may kang tanan kay Mang Tumasag kay Lenlen, ang matamis na pangako sa dilim. So, magpanumbalik, ro programang X-rated, makataliwan gamang, ro pilang ka mga reminders.

0: tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libo-libong papremyo.
1: Ako, si Robelen R. Valencia, it at Arcangel Norte, Balete, Aklan. Magapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamuman mag-intraman sa Samton kag XFM, libo-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Samton Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit. May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo. Si Ralph Rogda, 28 years old, halin sa Kaliwa Clan. Ang isa sa mga maswerte na nagdaog sang 5,000 pesos. Isa ka tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog padayon sa paghulog sa entries para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone ID. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalor tub 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompletong lista hansang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH DACFRR permit number 02930 of 2026. Work responsible.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Samton Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Samton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
5: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
7: Bili na!
5: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated, ako, nagsimula lang sa tsaa. Samton Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santons, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Samton Gold Herbal Tea.
9: XFM.
0: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Responsibly.
9: XFM. XFM.
10: Yes, to help.
2: May namang ko dire doc, pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy? Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy doc Leo sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumo ni ang ato Santon Plus Gold. May ara man ta pang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon liniment. Pero doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos o sa kasag. Ano palang iban nga mga allergic nga mga seafoods. So, likawan mo na.
3: Santon Plus Gold.
2: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa inyong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo nagdali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize sa imong lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon.
6: The Secret of Health.
2: May namang kot dire Doc Leo. May mintinan siya sa high blood kag sang iya nga blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iya nga kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas 2, alas 3 hapon, mainom gi kuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
7: Kaya hindi mo naton mapunggan ang magpangapi. Kapin pagid bala Doc Erwin kung may sakit ka. Kung di patong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
6: The Secret of Health.
7: Kaya hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
2: Mm-hmm.
7: Kundi may benepisyo pa sa imo sining lawas. So masuggest na ton sini sa ila Doc Erwin na muning premium D3 coffee mix.
10: Yes, to help.
2: Ano bala ang kinalain sang premium D3 coffee mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton
7: ang Santhone Gold,
2: yes.
7: May ara sing mangustin.
2: Mm-hmm.
7: Nga may ara sang benepisyo sa ginatawag insulin resistance. So
2: mm-hmm.
7: kung may mga diabetes,
2: mm-hmm.
7: kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pagid ang pagfunction sang aton sining pancreas. Ini mangustin kag vitamin D3 ari na sa premium D3 coffee mix. Ang pinakamanami pagid sini kay papatamis niya is stevia.
2: Wala kontra kung taas imo blood sugar.
6: The Secret of Health.
2: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santhone Gold Coffee Mix. Ang Santhone Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santhone Gold, ara na sa ngaton nga Santhone Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
6: The Secret of Health.
7: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
2: yes.
7: Tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
10: Yes, to help!
2: Ari na sa ngaton nga Santhone Gold Coffee Mix, same sa premium D3 coffee mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
6: The Secret of Health.
2: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months, sige sakit. 2 times a day, Doc Leo, anong iyang himoon?
7: Konsulta gid siya sa medical doctor or matagaan siya sa order for laboratory test. Pero may ara, Doc Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
3: Santhone Plus Gold.
2: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid, sa hawak, Doc Leo, nga may problema man ang ilang bones lang nga tulad. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May araman iban nga gahatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga base sa imong constipation.
10: Yes!
7: Pero kung nalimbawa constipated yun ni Dr. Win, nalimbawa may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal. Ukon, bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay, kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santhone Gold Capsule. Kay nga aman, babuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos, nami sini maimnan mo gid sang Santhone Gold Herbal Tea.
2: Yes, ang herbal tea naton, amo nang manami gid sa mga constipated. Tapos damuon tubig inom, Doc Leo.
7: Yes,
2: kung isa kulang kita tubig, amo man nga ba trigger? Tapos kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon.
7: Mm-hmm.
2: So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya, Santhone Plus Gold, Santhone Vitamin C, kag premium D3. Inumon mo 3 times a day.
6: The Secret of Health.
9: XFM.
3: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
9: XFM.
11: na tropa? Yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
1: Ako si Robelen R. Valencia 8 at Arcangel Norte Balete Aklan. Magapasalamat sa XFM ang kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
11: O ikaw man ka tropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: oras, mga katropa Philippines Dinner Time, alas 2:26 na sa hapon. Good afternoon once again, mga katropag. Siyempre, magapanumbalik kita sa ito niya programang X-Rated! Sige hapon, kami yung magkaibahan. Ako si katropang Yanni.
1: At si katropang Menggay.
0: Yes, mga katropa. Tutok sa gapon ka ma sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo. At sa pagtatala stress ha, mag-iliba makarnya hapon. O harap-harapang Rita, sing ginausoy si katropang Menggay.
1: Yes, hello, ginanagkin mo harapang Rita. For pasen shout, na late kit ay memang importante pabi kita mga katropang gina. Ano,
0: dapat una ko
1: Pero di gid magkahawag ay gabot, wag kita karo mga katropa. Yes. Pero syempre, dahil kakaabot yung naton good afternoon, anay ha, sa mga katropa naton na nakatutok, sanda karang mga radyo, ang sa atin karang Facebook Live, makaroon nga hapon. Iba gita nga din mga ako, napamatsyag kung mamakara ako, nag-sugod eh. Kasi feel ko gita karang pala, kabuntok ko lang. Tagano pag ko feel, papatay nga ako, no?
0: True.
1: Literal nga agahon. Kaya kung amat, mga katropa, kuwa katrelo, ma-feel mo gid ana nga agahon pagat ana.
0: Yes.
1: Pero dahil sa program mga katropa na feel ko ako dasig
0: hapon yo.
1: Ang angat inugrian daw tagalima ko na.
0: True.
1: Kasi di ba naila ba ko nako kung amat kasi kanami pata magligid-ligid sa gugban, wa kapat imo nagabangon.
0: Wa ka ginadali ay.
1: Aroin. Diba? Literal ba ka pang yan ikaw lat ana ro nagabili nantay sa oras
0: yes.
1: Nga mapa kung ano oras yo tagid para ikaw magugad.
0: Ang magdasig gon kasi nagaoy pa minubog.
1: Aroin. Aroin tagid ay isa pa ko kadangga tariya wa
0: yes kasi gusto mo gusto tang maging magamig
1: yes pero in fairness but adi makot yung pangyani kung mahaba gid mataring oras sa imong duty maabo rin gid oras sa so di pagay kita mo nakapanglimpyo pata kita
0: makahimos-himos
1: oo nakapanglimpyo pata CR
0: pero pangutana na haubos mo rarambutan
1: ay hato gid oy thank you so much gid ha sa uman kay katropang Lioski ag sa family Martinez grabe gid arada karakakon nya pag tao it rambutan ah habang di gid pa man sa mag ano ho hindi pa man sana magbaton
0: itbayad sana
1: okay
0: all.
1: Tama na ang isa pa na appreciate ko karapang ini kasi pinagusot at sa sanga
0: yes
1: or kung kato na
0: ipo gid
1: aron literal diba? Tama siya hinuyap tama ko siguro mo kunan ng bayad kita nyo mga katropa gin post ko kasi medyo bukay imo it or ano
0: true taka makarang
1: ipo no? Kaya bukala dali ang makon kasi pag bit ko pag bukas hala medyo bukay imo man tawon
0: medyo naka-arrange tagagi
1: kaya bukay sige picturean ko makondra
0: sige ba niya ba post ko katropang Menggay nakabungkag abi aging artist sa tindahan di ba tapos syempre dapat tayo malimpyo tarutanan pero andag nag effort
1: yes.
0: Kasi di ba ko abat kung inatao ka ton una patag masangsanga kasi rambutan abis pungyot
1: di ba no kaya thank you so much gid sa Martinez family gid an tapos pagagi ko kay ning check ko puno basi wo tama ko kasi mi ko na konsensya mo ko na ko basi ka ko tanan datanan inubos to
0: yes wo tabaligya sa iba
1: gabi abisan gabi ibog inaabangan sa gihapon nang da ako nakasali putos thank you gid ha kay Tay Leopoldo at kay Nay Elda. Grabe kita mga kon inyo. Karakaso, habang ni ka kung saan ante. Ayaw man na pag bakas at ubos. Kasi nga panguro, galing si Iki.
0: Yes, kay Yurik.
1: Haroon do yun. Kita karapa, diba? Ano lang ba?
0: Pwede magtaas yung Yurik. Pwede mo ka, pero amat-amat yun. Kasi maubos, di ba? Ang manami kita, bigka na pang Menggay, pag bagong ipo.
1: Yes.
0: Iba, tamis, gidana. Although matamis, gagawin rambutan. Pero iba, gihapon mga katropa, pag raya isa, fresh from the puno.
1: Oh, yes, haroon kita nga ni karapa, ging puknit, gidana.
0: Yes, pero habay kada pang Lios kinakita ko dara comment ayawan pa ko ni mao ka to ita ano ginsaka
1: ito yes aron kada na diba? Pero dudat ang nasinugo nga magsaka mga unga dai ka kada Lios kia mga unga-unga-on tama ko siguro kasi gi mention na si Alona ko
0: nga medyo ay Alona ya tatong puno di ba gag imo ro nagbuo
1: yes.
0: Pero pangutan nagbigaon ka mat ni kada pang Lios kia
1: pero isa ko ni kada pang ni base ako ro habo araya biro gusto ni kada pang Menggay
0: yes.
1: Kaya binuo ko manatana riya ro rambutan niya ra pero
0: hindi naman maaki ginta o kuman
1: diba? Kaya graswerte gina ba ako na ako pa tapos nakita ko pero comment ni kada pang Dang mga katropa habang diba di kada pang yan okay lang magkaon ka pero hindi
0: yes.
1: Nyo man as in pag
0: amat
1: tutuhon hindi nyo pag as in literal mga katropa ubuson nyo ita
0: true.
1: Isang kapungkuan
0: yes.
1: Kami nga mga katropa kung hampa ba nanda ko kapat na batsyag bakasan na bakbaka pero
0: kasi nga diba habang kasi mo mga comment ka to, naalala ko. Diba? Kasi last year yata itong mga katropa, pinungkuan na mong daywan. Yes. Ako siyang ka-plastic, haubos na.
1: Oo. Oh, oh. At Miss Kira, nag-ano yaro, nagpadagaman today. Yes. Sa mga katropa na ito na nga, nagpadagaman, itanda ka ng mga rambutan. Madali, abin naman, maubos. Yes. Kasi mas lalo kung wakat at naubra, bingara ka na pa yan. Tapos tumukon mo. Hasta di mo kita matan, hasta di maubos, balik-balikan mo gid.
0: Kaya diba, ako nga, it reminds me of something mga katropa. Kasi last year, naubos na mong daywa. Yes, diba? Nagkaon na diba, pero winner, gihapon kami daywa.
1: Tao nga, no, kapag yan, hindi kita kita magpapir din, no?
0: Hindi
1: kita magpapir din, no? Yes, ang may ina, kita sa lamisa, kasi isip panawon, won, magkakaon ka ra, maubos lang, basamad yan, hindi. Si Abon lang, si Puton lang ita. Ag, hindi mo pagid mga katropa mapanuhan, kasi, kinistorya, be.
0: Yes, nakakapaabo ka ngayon bukas. Kapit mo katamis, ginang aron, no?
1: Yes, kita mo kapaabo, tagaling habuka, habuka nga, rambutan.
0: Pero dapat maghugas ka after, kasi mapilit, imaw. Yes, so, saan ang juice ngayon, ho? May karapang lioski, hay, karapang menggay, obos mo gon. O, paman ko, no? Kasi nahadlock man yung magtaas ng yurek.
1: Kapaw, di ba ga? Ay, gina ka mga katropa nga ray. Na, na-imagine lang natin ko, matro, iba natin nga nga, makwakas lata ita, ano, bakas lata itangkit, tapos angan-angan, yes. Mabat siya ganun, or nanda nga.
0: Pag-anakit
1: yung tagal. Ako, nabikaroon ka na pangyayani, hambang sila ang hante. Basta ma-feel mo man ang pangurugurug, yung si ituhod, harun yun ron.
0: Sign yun doon.
1: Sign yun man, narutok
0: tumigil ka na. Diba?
1: Ade, pagkatapos ko, nagbuko Diyos.
0: Cleansing.
1: Oo, paglimpyo. Grabe kita. Pero, katropang Lioski, ha, thank you, gidada sa uman kinyo. Grabe, drako ko pagpasagamat. Na-appreciate ko, gidabi to, mga katropa. First time na ako nakabaton, gida ita. Malabukay, gida imo, nga rambutan. Okay na ba kung nga uwa, ako't bukay nga bubak. Pasaraya, okay, at ama kong
0: tang. At least nahikaon mo. Diba?
1: Kaya kilig, gida mo ko na kato pagkaabok, pagkaabot ko sa abok, konsumot, ama ko na.
0: At plus point, ginabangan ka pa.
1: Ah, yes.
0: Kumbaga, sabihin mo ito sa effort, diba gano?
1: Oo. Tapos naalala ko man, comment man sa isang ama. Sino man na nagpicture kay mama, tagpaganaka pa. Sorry pa ha, may 0.5 abi makon pa. May 0.5. Ang pag ipanangis ka, nagin ako, nag-aakin
0: ka naman mo.
1: Ama, grabe ka, gindi ko ako sa kaugay, kung kuno ko amat sa mga picture taking. Hawan ko nung kinahanggan ko tanga magsugo, papasakaon. Pa. Di syempre, papataas,
0: abi. Medyo pataas, yes. Oh. Or wide angle.
1: Oo, oh, pag ko kay papa, iba matabay makon pa ako, may 0.5 makon. Kasi magawak, abi makon na lang buo ka.
0: Sa mga part, umangat ka kana.
1: Ah, makarot agad yung mga naroon, si Nana Rayon.
0: Perks na mga iPhone users, diba? Mga katropa.
1: Kaya, abi, iba, abi, karoon na, na, no, na, dahil, napaprank, nandang, bisyo, mataas, maroon naga-picture.
0: Yes, or gina-picturean, oh, diba? Oh. Or wide run na karoon niya range. Madi ka na pang Ritas, kompleto, kung naroon, andang pag-watch sa program. Oh, gita, thank,
1: thank you
0: so you, much, gita, gita ha.
1: Ritas, thank you, gita, sa pagpuna, itaton ka nga t-shirt. Thank yes. you so much, gita, sa, imo, gita, na, napansin mo, gita.
0: Hindi kita ba maduga ka na pang mengay, habang nakikaina, hay, pavi ko na kung ang bongho, umakali po kayo mot-round.
1: Ayun! Grabe kita, nakiyas.
0: Imo kita sa bilog sa Observer, pero hara, hindi sigara pang jury magpaperde. Hi, Mengay, alam mo, crush kita. Hindi crush ng aeroplano, kundi crush ka ng puso ko. Hindi puso ng saging, kundi puso ng ha-ha.
1: Why? Kano pang ano, Joe, nakubahan kita.
0: Kailangan ka rin, mahambaga. Kung si Oye, kapamati ka rin, how to unhear. How to unsee.
1: Ay, ako, hindi ka rin pang yan, pagkabate ko nga sa mga crush-crush rin, ako, agi na kubahan kita pang jury, basi ako, aro makrush, imong comeback. Kasi,
0: true.
1: Syempre, maka sa mga, grabe, tabi ka rin pang yan, rin, mga nagiging issue mga karon sa social media.
0: Yes, kabuabot na gidman.
1: Kaya nga, ni Makon, mga katropan, maging maingat kung amat kita sa aton, kaya nga mga
0: ginapost,
1: diba, ginahambag.
0: May kapareho kang tag-ana.
1: Oh,
0: may tag-ana, tagali.
1: Yes.
0: Yung akala mo, ikaw yung ano, diba, tag-tawagard owner, the rightful owner. Pero may, ano pa, tagali, may gasingit.
1: Yes. Kaya nakumbahan kita, ako kartuod, kaya pang jowre. Ay, basi kung may mag-post, bari ka lang comment, taga.
0: Yes.
1: Iyak at inggali mana, sinibo
0: true.
1: Mana.
0: Nagdagahig pa.
1: Oo. Ay, gina. Pero na-appreciate natin doon, kaya pang ano, jowre. Pero syempre, haba, dinamon.
0: Hindi magpadami.
1: Hindi magpadami. Okay, latang haba mo. Ay, crush cut, ingnapon.
0: That's normal.
1: Okay, lataro. Yes. kasi kami man nagkarapangyani may mga nagiging crush man kami nahangaan man namo na grabe gid gusto niyo man natag mga naka-apron nga nagagaha
0: or anak na CEO
1: oo de, basta mga katrapagabot at tagi sa punto nga may nahangaan ka tig pero bukod ibig sabihin iporso mo tagi nga i-chat mo tagi kung ano tagi diri mo gustong hambagon
0: ka na or makipagkita ka that's another level na kasi mga katropa bukod tat simpleng crush di ba simpleng admiration no may una ka kundi hindi na yan tama kapin pa kung committed na or imaw or ikaw either way mga katropa kung crush or crush lang happy crush yung tawag diba kasi kaya pang Boss William good afternoon happy apple listening kaya mara pang Boss William thank you so much ito sa pag-guide highlight ito na kanyang programa kasi kaya pang Rita sa kapi-kapi sana
1: mag-enjoy ta ka mga katropa nga mag-kapi-kapi runa ay maski masilak maski ma nado man natin karang tiyempo ibagid ako may partner sa gihapon kita nga kape
0: yes as a Pinoy abigid ka na pang Mengay maskin masingkal ruwato kanya adlaw hambani ka na pang Michael Solina ay padayon gihapon kita sa paghigop yes. Yes. Karon nga kape.
1: Higop pagod na sa mga karang oras may mga naghihigop
0: habang mainit na, pa.
1: Habang mainit-init pa mana ay
0: kanami gitara mga katropag partner ko tatina aga ang saging balinghoy o rekord niya kamote. Oh,
1: exactly. Maabot ang makararo mga ginaisipan natin yung mga merienda riyan.
0: Yes.
1: Pero perfect kita to mga katropa rusag idaya gitaro hambaw na itong hindi gita kita magsawa.
0: True. Aga manami gidami mau pang hapon gita ng atake. So oras ito mga katropa ha alas 2:37 na sa hapon. At syempre, hamba ko nga ni Kaina, bago kita mag-commercial break, i-plus tayo naton do finale or katapusan, itaton ko niya istorya about Lenlen Aga, Mang Tomasro, ang matamis na pangako sa dilim.
2: Mang Tomas? Pinapatawag niyo raw po ako rito sa inyong opisina para sa huling pirma ng scholarship grant ko.
3: Lenlen. Halika iya. Maupo ka. Alam mo ba, ikaw ang pinakamatalino kong scholar ngayong taon. Sayang naman yung talino mo kung masasayang lang sa simpleng buhay.
2: Salamat po, Mang Tomas. Utang na loob ko po sa inyo at sa foundation yung pag-aaral ko. Si Lola po, nagpapasalamat din ng marami sa inyo.
3: Utang na loob? Lenlen, hindi mo na kailangan magbayad ng pera. Ang kailangan ko ay ang katapatan mo. Yung tipong tayong dalawa lang nakakaalam ng mga pangarap mo.
2: May bisita ka pala sa iyong opisina. 10 oras na ng gabi. Oh, ikaw na naman pala ang paboritong eskola ng aking asawa, Lenlen.
4: Ma'am Beatrice? Magandang gabi po sa inyo. Nandito lang po ako para sa perma po ng scholarship ko.
2: Scholarship? O baka naman isa ka namang biktima sa mahabang listahan ng mga batang pinalamon niya ng pangako bago niya durugin. Mag-ingat ka sa lalaking ito, iha. Hindi ka niya tinutulungan dahil sa awa. Tinutulungan ka niya dahil gusto ka niyang angkinin. Tulad na lang ng ginawa niya sa ina mo noon.
4: Ano? Ano pong sinabi niyo? Ang nanay ko?
3: Beatrice, tigilan mo nga yung kahibangan mo sa harap ng bata. Bumalik ka na sa kwarto mo.
5: Isang bomba ang sumabog sa gabing iyon. Ang asawa mismo ni Mang Tomas ay nagbabala kay Linlin. Ngunit ang hindi alam ni Linlin, ang babalang iyon ay hindi pagpapakita ng kabaitan, kundi simula lamang ng isang mas malalim na paghihiganti.
3: Huwag kang magpapadaya sa tatay ko. Demonyo ang lalaking iyon. Lahat ng binibigay niyang tulong sa inyo, may kapalit na kaluluwa.
4: Carl? Bakit mo sinasabi sa akin to? Eh, niya. So, paano kita paniniwalaan yan?
3: Dahil nakita ko ang nangyari sa ate ko noon, si Ate Carla, nagpakamatay siya dahil sa kanya. At ngayon, ikaw naman ang target niya. May tinatago siyang flash drive sa kanyang safe. Andoon lahat ng ebidensya kung paano niya sinisira ang buhay ng mga kabataang tulad natin. Kailangan nating makuha iyon.
5: Sa gitna ng takot, si Linlin ay nakatagpo ng isang kakampi sa katauhan ng anak ng kanyang sariling birdugo. Ngunit habang papalapit sila sa katotohanan, mas lalong umiinit ang laro ng tadhana. Ika-15 ng Mayo, piyesta ng bayan, habang ang buong San Roque ay nagsasaya sa loob ng abandonadong bodega sa likod ng simbahan, nagaganap ang huling yugto ng madugong laro

0: Akala nyo ba maloloko nyo ako? Ha? Carl? Anak kita pero tinatrader mo ko. At ikaw, Lenlen. Pinag-aral kita. Binuhay ko ang pamilya mo. Tapos ngayon magnanakaw ka ng mga sikreto ko?
1: Nagkakamali ka, Mang Tomas. Hindi na kami natatakot sa'yo. Huli ka na. Ang buong bayan ay alam na ang ginawa mo sa amin at kay Ate Carla. Humanda ka ngayon, Mang Tomas.
0: Wala silang paniniwalaan sa inyo. Ako ang alkalde dito. Ako ang nagpapakain sa kanila.
1: Ha! Huli ka na rin, Tomas. Akala mo ba, hindi ko alam na ikaw ang pumatay sa kuya ko noon para lang makuha ang yaman ng pamilyang ito? Lahat ng ebidensya ay napedala ko na sa NBI kanina pa.
0: Beatrice? Traitor ka rin?
2: Mga katrupa, ang ustisya ay mabagal, ngunit ito ay tiyak na darating. Si Mang Tomas ay dinala sa piitan kung saan siya namumuhay sa dilim ng kanyang mga kasalanan. Ang impyerno ng takot ay gumuho sa isang iglap lang.
1: Lola, natapos ko na po. Napakasaya ko, Lola. Doktor na po ako ngayon. At si Carl, kasama ko siya sa pagbuo ng isang bagong organisasyon na magtatanggol sa mga kabataang biktima ng pang-aabuso.
3: Salamat sa Diyos, apo. Ang dilim ng nakaraan ay napalitan ng liwanag. Walang makakasakit sa iyo kailanman.
2: Ang init ng katawan at tawag ng laman ay maaring maging sandata ng mga demonyo. Ngunit ang tapang ng isang pusong nagmamahal sa katotohanan ay kailanman hindi matatalo ng dilim. Ito ang kwento ni Linlin, ang bulaklak na tumubo at namulaklak sa gitna ng putik ng kasamaan. Katrupa, akala ng marami ay tapos na ang pangungot ng makulong si Mang Tomas. Ngunit ang kasamaan ay may mga ugat sa mas malalim kaysa sa ating inaakala. Isang taon matapos ang pagbagsak ng dating alkalde, isang natatagong kwarto sa ilalim ng lumang mansyon ang natuklasan ng mga otoridad.

0: Lenlen, Carl, mag-ingat kayo sa pagpasok dito. Ayon sa mga lumang dokumentong nakuha namin mula sa personal na safe ni Mang Tomas, mayroon pang ibang sangkot sa sindikatong ito. Hindi lang siya nag-iisa.
1: Attorney? Tingnan nyo nga po ito. Ito po, yung mga pangalang to, mga pagtansya ko, mga kilalang negosyante at opisyal ng ating probinsya. Ibig sabihin, bahagi sila ng isang malawak na networking, isang laro ng kapangyarihan at pagnanasa na sumisira sa buhay ng napakaraming kabataan. Ganun po ba yun, attorney?
2: Hayop talaga matandang yun. Kahit nakapiit na siya, lumalabas pa rin ang kabuktutan ng kanyang mga ginagawa. Lenlen, kailangan nating ilantad ang lahat ng ito. Hindi tayo titigil hanggat hindi nakakalabos ang iba pang kasabot niya.

0: Sino po to?
1: Doktora Lenlen, napakatapang mo naman. Akala mo ba iligtas ka na dahil lang nakakulong si Tomas? Huwag kang masyado paimbabaw sa tagumpay mo. Kung ayaw mo may mangyari sa mga mahal mo sa buhay, tulad ng si ina mo noon, ipatigil mo na ang investigasyon.
0: Hinding-hindi na ako matatakot sa inyo. Tapos na ang panahon na kaya nyo kaming diktahan at takutin. Kahit ikalat nyo man ang kasinungalingan, ilalabas ko pa rin ang buong katotohanan. Tandaan nyo yan.

0: Tumatawag na naman ba sila, Lenlen? Ibig sabihin nito na tataranta na sila. Nabubunyag na ang kanilang mga sekreto.
1: Opo, attorney. At mas lalo ko pa pong pagtitibay ng laban na ito. Para kay nanay, para kay Ate Carla, at para sa lahat ng mga batang biktima na nanatiling tahimik dahil sa takot nila.

0: at sumapit ang araw ng paglilitis na nagpauga sa buong bansa ang datihan at makapangyarihang mga tao na nagkublis sa likod ng salapi at posisyon ay isa-isang tinawag sa harap ng hukuman. Ang init ng katawan at uwat na kapangyarihan ay tuluyang nilamon ng liwanag ng katarungan.
1: Base sa mga ebidensya at sa matibay na testimonya ng mga biktima at ng mga saksi sa pangunguna ni Dr. Lenlen, hinahatulan ang mga akusado ng habang buhay na pagkakakulong ng walang piyansa.

0: katropa, ang bawat sugat ay may kwento at ang bawat tighati ay may hangganan. Si Linlin, mula sa pagiging mosmos na biktima ng dilim, ay naging tanglaw ng pag-asa para sa maraming kabataan. Ang mapait at mapanakit na tadhana ay binago ng tapang, panindigan, pagmamahal sa katotohanan.
1: Ang ganda ng gabi ngayon, Lenlen. Wala nang takot, wala nang mga anino mula sa nakaraan.
2: Oo, Carl. Dahil natutunan ko na ang dilim ay hindi kailanman magiging mas matimbang kaysa sa liwanag ng isang pusong nagmamahal sa katarungan. Malaya na tayo, Carl. Malaya na tayo.

At dito nagtatapos ang ating natatanging Katropa Drama Serye Special. Tandaan, huwag manatiling tahimik. Ang iyong boses ang simula ng kalayaan. Hanggang sa susunod nating kwento.

0: Mga katropa, grabe gid ana ro aton karnya finale. Medyo mahamba mo gid ana nga ganito ba talaga kasakit ang buhay isa.
1: Mukha amat no may mga kapalaran karon pang yani nga naiisip mong hala na abot ka kun ra.
0: Yes.
1: Ako tagaliro ga anto sa mga makaraya nga ra.
0: True aga. How will I survive? Di ba garo bagay nga sige kaduhom. Wa kasay kung paano makita ro kahayag. Bogit sigra pag Boss William. Kamusta man kamo ma'am? Ay syempre happy gid ana kamo pang
1: Boss. Medyo imo malabi ko tanan karon pang Boss William, medyo para relate sa atong anong haray.
0: Istorya
1: nga nga ba paano ka maka-survive? Paano mo malampasan mga katropa ro pang adlaw-adlaw nga nagi-encounter nimo, di ba? Mapasugoman or
0: mapabuhi, di ba?
1: Yes.
0: Tapos dugangan pa ni Mang Tomas, di ba? Kakabudlay bi mga katropa, may sarili ka niya problema on your own. Tapos dugangan para itatawo nga watat ginaubrang iba kundi tagmang tapak.
1: Oo. Ang isa para pang yan irandat aming gusto ero kasadyahan ananda paano raro kasadyahan ni tiba tapos pag masakitan sa isisiw na sa tawo nga to.
0: True. Kaya wag kita nga agad mo eh kung ang matay ato pag imakasarili di ba atong sarili at agad atong ginaing
1: grabe kita si krapang altsyon wapa na naiya mayad yung kuno uwa na hadlok si Lenlen. Nakabi ka pang Aljun ka pamati ka.
0: Yes. Itabi na lang protektado mo, ima.
1: Pero raya ro ba nami matana nga gasuko. Mm-hmm. Bukod ni gasuko sa bulok pa pamaagi, kundi sa batas, gitana.
0: Sa tamang pamaagi, di ba? May ka pang jury. Ganda ng story. Akala ko kailangan pa Lenlen ng rescue, pero hindi na pala. At tamang ginawa niya, dapat talaga wag matakot. Mm. Dahil meron naman tayong witness protection program at paalala sa mga kapuspalad na walang pera. Kung sakaling gusto nilang ipaglaban ang katotohanan, meron naman tayong PAW na tutulong. Tama, Public Attorney's
1: Very
0: Office.
1: Good. Very good. But ano, sigura pang na-jury kasi.
0: Gapamati.
1: Literal na gapamati. Ang mga katropa. Ang nagatawo imot suggestion
0: yes.
1: Na pwedeng ubrahon itan karang mga katropa.
0: Kasi it's true.
1: Oo, kasi side natin, maabot ang mga katropa ro na gakatabo ng mauraya sa realidad. Sa galing sa kakuba, sa kahadlok, sa mga pagag, ita karapang yani. Tama. Diba? Kuamat yan yung mga katropa, miski si Imna, no? Sige man ako, try ko man ang umuli. Ako
0: yes.
1: Man ang...
0: Abangan, tadong na.
1: Diba? Diba?
0: Yako, amat, ginahadlokan ka lang man. At syempre, iba ka ra. Kapin para uwa-uwa. Mm-hmm. May ginaisip mo, sino ka akong gapati?
1: Yes.
0: Paano ko ipursuro akong kanya reklamo?
1: Natandaan ko, katropang yun yung istorya, tagsahapamantaw nga movie ni Kim Molina.
0: Yes.
1: Oo. Rabi siya, relate emotes like, kasi kung may kwarta ka, katropang yan,
0: kadasi
1: ka ta. Pero kung uwa ka, bro, pasensya lata, no?
0: Yes.
1: Or kamat nga niwa, ayaw niya, pasensya, ibaigan ka lang,
0: true.
1: Eh.
0: True. Patsaro, imo lata nga, choice ka na pang may batunon sitwasyon nga, hindi ka lang dapat mag-complain.
1: Yes.
0: Kasi it is what it is na, eh.
1: Diba, mga katropa, miski ikaw, ro, nabibiktima, ikaw, ro, hasakitan, may kuwa ka choice nga ipaglabot.
0: Yes.
1: Kasi nga ni sa kuwang pa sa kwarta,
0: parang ikaw,
1: pero
0: dapat mag-adjust. Diba, kung amat gina, gaslight ka pa nga, dapat maging, magpasalamat ka pa nga niya, pilihan ka, eh. Diba, siya makaruyon, pero ikaw pa kung amat ginabaso.
1: Rubulo, katropang yan niya, pero rukasayanan ginabayran, no?
0: Yes.
1: Kung ba may giubra kang kagain mga katropa pero rin kagain niya rubayran mo rin eh.
0: True. Agar iba ginausuan yapot paagi
1: yes.
0: Para sa ondo ka matuoran.
1: Oo, pero sa minatod mga katropa rukwarta nga ron mabayran mo rukasayanan itkwarta.
0: Mm-hmm.
1: Hindi tarun mga katropa miski million power pilang minilyon pa kwarta.
0: Rukonsensya man gihapon kim rukagagas diba agrokarma. And of course mga katropa hayro iba abe may ginatawag man kitang victim blaming.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Ro, biktima, ginabaso pa naton. Ikaw mat ginabaw, ikaw man ba sinagpakita't motibo? Basi na ila ka man,
1: yes.
0: Diba ga? Hamat ka buhay ka nagreklamo.
1: Agamayad
0: na biduin ro pangutana
1: Agamayad ginabiro iba ka na pangyan ni magpasikot-siko, no?
0: Yes.
1: Kantigo, tasanda mga katropa nga, ubrahong tama, rusaga.
0: True. Ako amat ka na pang menggay, may ibang tao man niya, ginadiscourage ka.
1: Mm-hmm.
0: Imbis nga, ipush ka, tawan ka, it, kabaskuit, buot man lang ipadayin imong reklamo. May naghahambang nga sure ka, padayon mahabang proseso ra.
1: Harun gid nga ni ro kagabanan nga gapahina it buot eh.
0: Mm-hmm. Yung
1: imbis buligan nga abo man mga katropang makabulig kunta kimo.
0: Yes.
1: Pero example naton mga katropa ha. Daya matabase ra sa totoong buhay nga nabatian man lang man naton nga istorya. Tagray ba mga katropa nga syempre sa sugod abiit bagay nanda. Mingko mahamba naton kada pangyani nga bukon imo it literal nga safe kasi nga
0: yes.
1: Di pwede makasugod ro tawo.
0: Oh.
1: Tapos di ba sa simple nga ni paglingling pag tagrugin ba ako taghamba natong ginastok nga ra kada pangyani.
0: Mm-hmm.
1: Wakati ka sa ayo galit nga may tao, tagaling galing linking mo nga. Diba, may
0: stalker.
1: Awkward, sabi ko, amat doon. Mas kanya man siguro kata mga katropa kung ginatuhok ka ni kita, gurot mabuhay. Yes. Naalim ka man, diba?
0: At saka weird, abi. Kung amat ka na pang menggay, may gut feeling ikaw. Oh, oh. May yun na matanga, ginatuhok ka, pero wakat na babatiyagan, yes. Pero pag pamatsyagan mo, may mali siya na.
1: Oh,
0: oh. Siyempre, hindi na yun, ano eh, hindi ka na komportable.
1: Oh, oh. Mas lalo mga katropa kung ginatugo ka, tapos tanang waka, may suksok ka mating, pero oh, oh. Tanaw, tanaw mo, sa sangkataw mo, may ginap, yes. Nasaan ka ting?
0: Mas ubahan ka
1: ting mo. Rayaro kagadlok mga katropa, aga ko amat, kung ma-feel natin ra, pwede man kita magpagayo, pwede, yes. Man kita mga katropa nga maghalin sa makaroon niya klase na sitwasyon. Kasi, ano, valid ron mga katropa, kasi kung feel, animong,
0: uncomfortable
1: ka ting. Humalin ka, pero hindi mo pwedeng hambaon ka na, kasi ikaw, binagiging magain, yes. Isipon pa na nga, ikaw, tama nag-iisip ko, ako nga naman na, what, ah?
0: Gintugok, tama lang. Oh, oh. Pero depende ba mga katropa sa pagtugok? Di ba, kamat, kanero, reaction na to na, habang na, gin-judge na, di ba, kung kamat, ginhambal kayo mo tao, pero the way mo magtugok kayo, feeling mo, gin-judge,
1: yes,
0: ka na.
1: Yes, aroy.
0: Di ba, it's something like that ba, mga katropa?
1: Ruka ko ba, labi ko, kamat, mga katropa, tag, syempre, maayos, mata ka mo mag-istorya, mm-hmm. Mga okay mata, pero nakikita mo ba si Ianang mata, mga katropa, oh. May sabik.
0: Meaning.
1: Oo, oh, may sabik, kita mo kimo, hala, alitra, alitra, nang gubot si Hanon.
0: Masya, gusto ka din na nga, ano, buitan.
1: Di ba nga, tagkabal, hindi ka na pang yan, literal nga, wa ka man, nakasukso ka, may gambong ka man, may sukso ka man, pero feel na yung mga katropa, may siya ginaubahan ka na,
0: the way ka na natugukot, di ba? Aga, naro niya yung mga katropa, may pagkakaiba, gita, bero na pag hinambaw mo, may mali siya, rutan ao kimo, itsang katawo, kasi, kakabuabong kilaga ni mo, di ba? Pagtugok sa laki mo, okay man, pero rin certain na tawo, masya uncomfortable
1: ka. Mas lalo, mga katropa, yan, mas lalo pag once makita mo ramatang katuhok at sa part nga, medyo mas awkward, di ba? Di ba, mga katropa, may na nakaroon nga habang mananda, may makita sanda nga gawas o yung babayi or raki. Di ba, ituhok at nag-iwas. Siyempre, di man nabin mo, di mo, di ka man pwede makaroon kung may mag-agig pumiyong kat pakaraho, di man siguro pwede ron. Na. Bagay, nakita mo, pero ilikaw mo gagi or di mo kita i-focus si kato.
0: Yes.
1: Pero may tawo kita.
0: Once, ano lang, one look lang.
1: Pero may na, tabi ka na pangyani nga.
0: Nasundan, di ba?
1: What? Nasa itsura mo, gatubang ay kato, tas sinsinta, gatubang. Sinsinta na natugo.
0: Agasta kita sing pagpano kada pa may ginatan ako
1: oh, siya. Haro.
0: At patsyag mo ron eh. Di ba? Yes. Tag ginatawag na tong peripheral vision na katropa.
1: Pero grabe no.
0: Nakikita mo sa inside eye.
1: Oo. Oh, oh. Grabe ta kada pang gini kung imagine nun mo nga ginatugok tayo yung mga private part.
0: True.
1: Tapos nakasuksok ka man. Naka, yes. Oh, kung totoo sa'yo, naka-jacket ka. Oh, putos na putos ka. Pero
0: nakapajama ka pa
1: pero ano, panuki mo, may kuhara ako.
0: Yes.
1: You know, may mga makaroon, tabing klaseng tawag yung mga katropa.
0: Ang patsyag mo, abiro ni, bukod ni dahil sa pilingera ka ha, or masyado kang assuming, pero depende kita mga katropa.
1: Sa tugok,
0: side ninyo do, pamatsyagan
1: niya ron. Diba? Tutugok, kami katropa pang yaning, gato, mm-hmm. Istorya, takaw, oh, tagmakara.

0: Pilipino ka, dapat maging mabuot ka, dapat makaroon ka. Syempre, no, iba bing lahi, di ba, no, foreigner, what, akato nakagubot ko, ano, tara ato, mga kultura, istorya. Hayra to, tara, pangyan, abaw, gita, na, be careful, di ba, sa'yo, yun, mga katropa kong sinuro, mga makang tawo. Di ba, kung kumiyari, gagi, malang ro foreigner. Ay, syempre, ikaw, gita, todo, buyot alima, todo, hatod, todo, ayos. Syempre, ikaw, nga ram, ko feel, ananda ko, amat, kara, pangyan, eh, tag, ano, gita, tag, may dating, gita, mana.
1: True. Tag, iba, ro, treatment. Oh, diba? Oh. Yun yung sinasabi natin, iba yung treatment.
0: Yes.
1: Kaya kamat mga katropa, Hayro, ato niya pag-treat sa sangkatawo. Biskin sinura tong katubang, manaba man, mataas, yes, manggaranon, bukon, dapat patas. Oh, with respect. Oh, oh. Diba?
0: Kaya niro, ibang mga Pilipino nadadamay dahil sa attitude at andang mga nagiging kikaibahan.
1: Yes, andang mga, ano man to, andang colleagues. Kasi, diba? Nagkatawin mo at bulok ng impression.
0: Yes.
1: At talaga, rubulok abe, karon, is dagahigro tanan.
0: Mm-mm.
1: Even mga maayos matanakuntang mga individual.
0: Oh, oh. Ay, naku, mga katropa kunta, pati rin ko ugali ay mas simple mga kunta, may inyo man kunta nga ikapugong, no?
1: Yes, miska na, singkiri yan, diba, magkaroon kita it pag-check sa ato niya mga attitudes. Anyway, mga katropa, that's all for today, ha? Thank you so much ito sa inyo kanyang pagtutok, pagsubaybay, aga kabaybang na-enjoy ninyo ro finale, ito ato kanyang istoryang ang matamis na pangako sa dilim. So, thank you so much once again sa ato mga katropa nagtutok, nag-comment, nagpa-shoutout sa ato niya Facebook Live, nagpamatisa na kanya access from radio mobile app sa mga radyo. So magkilita, maglibati at umanhin aga, same time, same station, yaman yapon sa tanya programang X-Rated! At sige hapon, kami magkaibahan. Ako si Katropang Yanny.
0: Ag si Katropang Mengay!

Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga

0: pagsusulit. Ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: Oops, teka lang! Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: X FM.
3: Ako si Papa Lando. Bilang sangka DJ at government official, ginaumpisan ko roakon nga mahaba nga adlaw pinaagi sa pag-inomit Santon Gold Coffee Mix. Raya himayuna nga collagen para sa youthful skin at glutathione para sa natural nga puti at proteksyon sa gawas. Sangka ta sa kada adlaw, matyag mo energy, beauty

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: X FM. Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen or pass.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
2: X FM.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.

Oras mga ketropa, Philippine Standard Time, 23 minutos makataliwan sa oras ida las 3 sa hapon. XFM Newsbreak. Personal nga ginbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. makaroon nga adlaw kondisyon ni Takino Bridge sa Tarlac City. Nga nasamad bangod sa grabe nga pag-ugan ug mabaskog nga baha sa Tarlac River. Naapektuhan ang pilang parte tulay nga nagaserbe nga importante nga dagan it ginabubanta 13,400 nga katawo ug mga sagakyan adlaw-adlaw. Bangod kara ginmando it presidente sa Department of Public Works and Highways sa kon DPWH pero insigira nga pagkomuni ug pag-ayos it Takino Bridge. Kitawan man it punto ni Marcos nga kinahanglan nga masiguro nga maayos ro disenyo, mataas nga kalidad sa pag-ubra. Ang pagkumpleto ag regular nga maintenance it infrastruktura para maging uwas ag maging mapag-on raya. Sa pihakaroon nga parte, mga katropa. Gintawan ni punto ni President Marcos Jr. nga mabuhay gon nga may flood control master plan ro nasyon apang uwa si gunraya na ipatuman sa sugod it maabo nga dekada. Ipagit presidente nga presente nga ginapatigayon ni gobyerno ro mga kinahanganon nga tikang para nga masabat ro problema sa pagbaha kagakipro pang mabuhayan nga flood control measures. Gin-report man nga padayon nga ginatutukan ni gobyerno ro mga lugar naging dagasa it grabe nga pag-ugan ang pagbaha sa Luzon kadungan it pagpatuman it mga plano para sa mas epektibo nga flood management. Samtang nag-alokar man ang gobyerno it 300 million pesos para sa rehabilitasyon it Agana Bridge nga nasamad matapos man nga anuron it baha aruba parte it infrastructure. XFM sa iba pagid naton karon nga mga balita mga katropa. Update sa impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Ginpaathag or ginplastar ni Attorney Michael Poa kung paano na naunang nakilaga si Vice President Sara Duterte ag kung paalin na raya na gakip sa anang team para sa pagpamati ika 21 nga adlaw it impeachment trial. Sino kay Poa na kilala na gamang na narubi si presidente ko July 2022 tagintagana raya it bising secretary tagintagana imaw it busy tagraya hay secretary it Department of Education. May una sigun sa nga common friend nga nagrekomenda kana para nga magbulig sa GSIS concerns it mga maestra. Nag-agiman sigon si Poa sa sangka panel interview nga ginabilog it mga academic or akademiko kung siin uwa si BP Sara. O tagin pangutanan ni Tulpo kung nagpasalamat sa raya sa pagkapili kana ni BP Sara para maging parte it anang team. Nagsabat man si Poa nga hoo. Sa iba pagid naton karon nga balita mga katropa. Nagpatuman ng Department of Education o kung dapat it mas striktong penalidad kontra sa mga estudyante nga gakot sa seryoso nga bullying, physical nga pagpanakit, agi pa nga ubrahon nga nagabutang sa peligro sa kagawasan 8 eskwelahan. Nakapasugod sa DepEd Order Number 006 Series of 2026 through guidelines on ensuring a safe and motivating learning environment nga nagatagana it magasiparado nga penalidad depende sa bugat ag pag-uman it paggabag. Para sa serious offenses, kapareht pa uman-uman nga bullying ag online harassment, pwede nga papanaugan it hasta 5 adlaw nga suspension nag refer sa Department of Social Welfare and Development akong DSWD ro una nga paggabag. Pwede man nga mauli sa non-readmission ro ikaywa ag exclusion sa ikatlo nga paggabag. Para sa high risk acts, kapareho it grabe nga physical nga pagpanakit, bomb threat,
aga peligroso nga hoaxes pwedeng ipatuman ro non-readmission sa una nga paggabag, permanenteng exclusion sa ikaywa ag referral sa mga otoridad. Kuno karon kay Education Secretary Sunny Angara, hindi makompromiso or hindi kompromiso itdep pero kagwansan it mga estudyante sa pihak itpagtaukan at kahigayunan sa mga nagagabag nga magbago. Samtang pwede man nga ipatuman its school head sa 30 days or preventive suspension. Samtang ginaimbestigahan o kaso nga ginakabig ang padayon nga palag sa kagawasan it campus ag mga estudyante. Para sa katapusan naton nga mga balitaan, mga katropa. Nagsaka pa sa masobra 1,000 nga katawon na namatay sa grabe nga pagbaha ag mudslide sa Nepal ag Tibet. Base sa report it mga otoridad, samtang padayon o rescue operation sa mga natumod nga isolated communities. Base sa pinakaulihi nga record, hindi magnaba sa 1,010 aro confirmed dead sa Nepal kung siin 3,916 paro missing, samtang ginkumpirma man i China nga may 16 nga mga namatay, 546 nga missing sa anda nga parte. Nagumpisa man ro trahedya o nagumpisa ro trahedya kung nagtaliwan nga Domingo matapos makaangkon it glacial collapse sa Himalayas nga nagresulta it pag-ilig it mabaho nga volume it yellow bato ag tubi baha pagto sa nasambitan nga mga suba. Sa ginpatigayon nga briefing it Foreign Ministry it Nepal ginpahayag it agapaghambag karanga magwasa nagataas nga numero at mga namatay. Halos 4,000 parang mga missing ag nag-abot man sa 11,800 nga katawo ro madinagagon nga na-rescue. Samtang makabulig man sa pag-identify it mga gawas it mga biktima. Magapadagaro China ag Singapore it mga forensics experts sa dugang DNA kits ag freezers. Gin-report man it Nepal Army nga 23 nga mga individual ro andang nga na-rescue gamit ro aerial assets samtang naglunsar it joint search operation sa kadagumon nga 50 hasta 200 meters sa sugod itatlong hydropower plants. Nag-organisa man it memorial services ro mga emergency workers ag residente it Tibet parang ipangamuyo ang mga namatay samtang nagpadagaman sa gobyerno i-China it relief supplies kagakip ng mga drone at water purification systems sa mga apektadong lugar nga kadungon it Nepal. Raya nga balita mga katropa, ginahatod katon it clear skin herbal soap kombinasyon it herbal ingredients glutathione ag kojic acid. Ginalimpyuhan ang ginadugar impurities sa kagawasan. Ginabuligan o panit ng papution ag panamion o skin tone. Nagabulig man na raya nga ma-achieve or healthy glow it panit. Clear Skin Herbal Soap. Raya man si katropang Nini Rugin Teodosio, XFM News. XFM News.

0: Teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng MLuelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
3: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Edgar El Banbuena, na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang karawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Canton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Karin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede. Pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Daig pa ang Nazin's

0: Iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabog vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagdating sa mawadlaw ng pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
4: Bili na!
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaan na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaan lang, pero malaking tulong. Xanthone Gold Herbal Tea.
6: X FM. Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Xanthone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
7: Xanthone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-clear. Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
8: Oh, gali. Diriyo.
9: Ah, dali na.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
10: Ako po, si Isel Komplitado, si Balob Antique. Sumasakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
11: Samsung Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailaning Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doona nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kin nyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, hay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: ng libido. Kaya, subukan mo!
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balasakang panit at sasanyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
0: Nanamigin!
1: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa aking tutukan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmigin ako nang gawa ka-migraine. Tungod sa pulaw sa trabaho. Ibalgay niya ito sa akong sang Sister Pain. Sarasita, sige naman tulang pagsasakit.
0: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: XFM.
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, nagkakitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
3: X FM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Clear Skin Beauty.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: sa mga butika.
1: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung magustin na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santone Gold Herbal Tea.
4: XFM.
5: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera,
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Anthon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision S Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision S Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.
8: Wow!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong serbikardya o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Matya ko gid
8: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
9: if symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.

0: Mantle Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako ko si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagdating sa nawadlaw ng pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan nga magsakit ang abaga kag likod sa pagbiyahe. Kani kita ka mga driver, mag-inom usang Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated, ako, nagsimula lang sa tsaa. Santone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santone Gold Herbal Tea.
5: XF.

Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman una nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Anpo, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo. Ako sa call center agent.
10: Burmy, gina ko nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho. Igbal gina yung pepe sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: FM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Garantisado.
1: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
4: Check.
0: Vision X Plus?
4: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: X FM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
6: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory.

0: skin herbal soap. Makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin herbal soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.

0: sinabis ang Sistapain.
1: Sistapain. Ang galang pain. Fast and safe. Sistapain. If symptoms persist, call your doctor. Ibigay sa mabuti ka. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Queen's problema. Pagkits ang ina, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirme basta mga pay ko sa ordinary nga kape. Impatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. And namikit, kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako yung bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santo

0: Yahoo!
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo. Wala ta ka nakuhaan kay ina nga nang hilay ka ba?
1: Namot lang ko sa isura ko ah.
0: Namot ang masing itsura mo. Sumung pa? Sumung namot? Dali lang, ano naman ang sumung pormahan mo?
1: Just call me Marichu.
0: Marichu?
1: Pa.
0: Ano ito sa mga adlaw man?
1: Marte, ah? Wednesday na tagali.
0: Sigurado ka, mga kule.
1: Wednesday na gani. 31. 1, 2.
0: Wednesday sa mong... Sigurado ka,
1: ano?
0: Sigurado ka, Merkulis, subo?
1: Oo!
0: At sige, check to. Mayang gabi sa tanan, welcome na sa Phone Pal. Kita mag-inop na sa alas 12. Kag mabatean kita live via satellite sa tanan nga radio station ni Boss Rems, Dr. Emilito Oy, sa tanan nga XFM sa Negros, kag Panay Island. Unaunta na mga taga Bacolod, nakakonek na XFM Bacolod 103.9. Upod na ang ato ng mga broadcast sa technician, no other than sa Bacolod, katropang...
1: DJ Ray?
0: Correct.
1: Ayan, so sila mga padayo, happy birthday, anay ha.
0: Ah, salamat yun ha. Naka-ano naman ta, naka-celebrate naman ta sang kagabi.
1: O kagabi, gani.
0: Bago ta mag-end, kiti, to naman to. Kari na gani, dugay-dugay. Pero wala ko nagpakaon sa mga adlaw. Kay wala gimang kung may nagpakaon sa inyo.
1: Kina-anunsyo naman yung wala kami feeding ha.
0: Pati ka na, birthday celebration, pagtapos na lang sa amon nga trabaho, kay mas priority namon ang amon nga trabaho kaysa sa amon personal. Kaya tiyamugin kita na basta sa radyo kita katrabaho. So, ginapasulabin amon ang amon nga trabaho kaysa sa amon nga yagangyang kag-celebration, kag-mayara, ginman kami time para sa sinang mga bagay. Sa ano gani, ano kaya nga adlaw nga aton nga celebration?
1: September 4.
0: Ano nang adlaw September 4?
1: Friday.
0: Are you sure?
1: Kabay pa nga, wala lang sang ano ha.
0: Okay, tama. September 4, Friday. Oh. So, sa Friday, may panyaga kami. Ang gusto mag... manyaga, katula ka mo sa sagay kay libre ko ka mo tanan.
1: Bring your own bao.
0: Si Sergio Derez, mong duty sa Bacolod sa Kabankalan, XFM 106.1 with katropang...
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Canlaon, XFM 106.1... 101.7 with katropang...
1: Biberon.
0: Correct. Sa San Carlos, XFM 98.9 with katropang...
1: Rumel.
0: Are you sure?
1: It's Rumel.
0: Final answer.
1: Rumel.
0: Correct. Sa Sagay 87.5, kag makitan man kami sa television, Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable sa Silay, Ibi Magalona, sa Victoria, sa Manapla, Cadiz, Sagay, kag Iskalante. Sa Bilog na ang mga kabanwaran kag kasyudaran nga may Star Cable, live man makitan kag mabatian ang XFM Sagay Teleradyo. Kag sa Iloilo, mabatian man kita sa radyo, XFM 100.7. Upunta si katropang
1: Alex.
0: Correct. Sa Roa City Capiz, ang akon nga kasunod nga pagsaulog sa amon nga birthday. Upunta si katropang
1: Neil.
0: Correct. Kag sa Kalibo, XFM Kalibo, 96.5 with katropang
1: Noel
0: Shamin.
1: Oh, welcome back, Shamin.
0: Sa Antique, XFM 93.3, upunta si katropang
2: Hindi
0: pata sa...
1: Jim Dean?
0: Ha?
1: Kuya Jay?
0: Ha?
1: Kuya Jay.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Correct. Sabi ko si James King naman ang imo, imit lang.
1: Ako sa magical din nag-technician ka na lang.
0: Mag-inop na kita sa alas 12 sa Nambal ko na. So, kung gusto nyo mag-get in touch, pwede ka mo katawag sa mga numero nga.
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. 0915-8311-431. And, syempre, September 2 na kita subong, di ba?
1: Yes.
0: We've got, pila na lang kaadlaw, antes ang Pasko?
1: 114.
0: Are you sure?
1: 114 to
0: kanya. Are you sure?
1: Oh, yeah. Just to make sure, 113 gid man.
0: Pero ano gid niya?
1: 113.
0: Final na.
1: 113.
0: We've got 113 days, 2 hours, and 28 minutes before Christmas. So, kay Christmas time na. Merry Christmas, everyone.
1: Yes. Oh, numero 5, panawag na.
0: Idol mo?
1: Chat siya sa ako niya sa personal ko nga account.
0: Ano ko no?
1: Yeah. Main chocolate bitaw gig ko.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Kalibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara hay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sino man una nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo.

0: sa mais. E akong ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na dungwa. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: XFM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: iyong libido. Kaya, subukan mo.
1: Sultan Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Sultan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Sultan Plus Herbal Soap.
0: Nanamigin.
1: Sultan Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
3: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmy, gina ko nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalgay dito sa akong song. Sister Pain.